Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: público. Oras na Pilipinas.
1: Awaling ang oras na Pilipinas, alas 8:03, mga kabiyanan. Kamusta ka mo? Ano ang inyong mga helikoton sa siningaga? Ano na mga olubraho naton sa siningaga? And sadya mga kabiyanan, no? Kay kada mo lang nagaginuwa ng mga topic ko bala mga kabiyanan. Kada mo lang nagaginuwa ng mga issue. Isa sa mga trending issue sa nagligad nga si Mana mga kabiyanan. Ining natabo sa Batangas, Batangas State University, the National Engineering University, mga biyanan, sa Lipa City, Batangas. So, lawig mo ko sa Lipa, eh. Daw medyo nakatiw-tiw. Makuda. Dawa sa muna. From 2010, balam mo? 2010 up to 2014, balam mo? Oh. So, apat na nakatuwig katiw-tiw. Eh. May isa ka estudyante, mga biyanan, no? Sadya niya pangitabo, especially nag-amat-amat na ning damo nga amo ning cases mga kabiyanan. I don't know kung saan ni matabo sa inyo, saan ni matabo sa aton, sa inyo bala individual nga tagsa ka mga kabuhi. No? Kay may isa ka ginatawag nga trans woman. No? Mag amo na gani ang entrada daw ka dada kunot na din itong kilo. May isa ka trans woman, quote-unquote. Tihatag naman niya pangalan, si Jamie Alday. First year college isa, isang teacher education student sa Batangas State University, the National Engineering University, mga binan, sa Lipa. No? Ginpalabas niya, ginpagwa niya ang iyang saloobin ng mga kanyanan. Siyang natabo nga insidente, siyang nagligad ng semana, September 8, Martes ng mga kanyanan. Kay man, siling niya, naka-experience ako nung siyang natawag nga discrimination. Ha? Kag hindi makatarungan nga pag-tratar bala sa iya, ha? Halin siya isa security guard, siyang campus man, siyang ilaka, ay lang nga eskwilahan tungod mga kabiyanan sa iya nga preference. Amo ning problema no kay may ara kita preference, may ara man kita mga palisiya. Oh, so ano natabo mga kabiyanan? Oh, anong natabo? Ha? So ining first year college student mga kabiyanan sa teacher education, nga gin-identify ay ako galingon nga transgender woman. By the way, mamira na sa UK bag-o lang nila gindeklara, oh, kag gindeclare sa ilang Supreme Court nga ang trans woman is not legally a woman, no? Nagdaog na dito sa UK, mamira na. Oh. And it's a big win for the truth, mamira na. Ay, gabudlay, no? No. So, gin-identify niya, nag-identify siya as a transgender woman. Na, nga, according to Alday, no, yung pangalan si Jamie Alday, according to his account, no, nagsulod siya sa campus, sulod ang iyang suksok ang iyang PE uniform. O, siguro PE nila eh. Ha? Suksok ang iyang PE uniform. Di, siyempre may security guard, especially subong, nga sako ng tiruhanan sa eskwilahan. Medyo stricto ang mga security guard, mga kabiyanan. Okay? So, ang security personnel, gin-check ang iyang bag, gin-check ang iyang ID, and pagkakita sang personnel, nga, makabutang sa ID mo, lalaki ka eh. No? Ay, lalaki ka sa iyong ID eh. No? ID. Lalaki. Oh. So, ginambalan siya, nga kakson ng iya nga, ha? Iya nga earrings. Oh. Siguro may policy sila mga biyanan. Oh. May policy sila nga hindi pwede magsuksok earrings ang mga lalaki. By the way, ha? This is Batangas State University, a government institution mga biyanan. Ha? This is a government state university. State university, eh, di ba? So, ginambalan siya nga kakson ng iya nga earrings, so aritos. Oh. Siguro ara sa ilang policy mga biyanan. Oh. Dasun ikaduha nga nakita sang guard nga ini nga tinuga nagasuksok sing bra. Oh. And then ginambalan sa si security guard nga ang kaksama ng imong bra. Kag ini natabo sa campus lobby, nga kung diin may mga estudyante, may mga security personnel, oh. Kag suno man ni siyang tinugang ini ni Alday nga ang guard ginpakitaan siya sing ilang dress code provision sing ilang university. So may ara gid jagali, ha? May ara dress code provision, ha? Especially sa mga lalaki nga mga estudyante. Ha? May ara sila dress code. Mind you this mga kabiyanan, ha? Ang dress code sa aton mga kaeskwelahanan, especially in a government institution, kon naga-require uniform or dress code ang inang mga government institution, is always binary. Okay? Wala provision, wala something, ha? Sa mga kaeskwelahanan nga naghatag something for another gender, whatever. It's always binary. Male and female. Amula ng dress code eh. Okay? It's always binary, mga binan. Oh. So, siling man ni Alday, nga ginpakitaan siya sing dress code provision sa ilang handbook, sa ilang university, so may ara gidya. Oh. Galing kay, ini nga guard, masyado kapuguso. Sa mga guard naman, oh, kung may dress code kita, okay na, no? Ipakita natin, hambalan natin. But then, dapat hindi kita masyado kapuguso. Kung hindi sila yati, hindi man eh, hindi man ka makasulod. Siling naman sa guard, no? At least sa ilang suryahanay, no? Nga dapat kakson magigyang bramo. Ha? Pero siling ni Alday, hindi ko niya pwede kakson. Tika may ginatago-tago bang kuya isang ako niya nga. Oh, siling niya. Kag hindi niya gusto i-expose siya kagulingon in front sa mga people. Oh. So, siling man ni Alday, siya man ni nagambal, nga gin-warningan siya nga makabaton sa sing violation kung ang issue matabo liwat. Oh. So, the important part mga binan, ano ang ginambal sang school policy about this? This is where the story becomes more complicated, because it's more than just simply ang estudyante nag-violate ang dress code. Well, nagstorya ang Office of Student Discipline sa university. Reportedly, siling sang Office of Student Discipline nga ang ilang manual wala nagahambal kag wala naga-contain sing protocol, okay, nga mag-allow sang school personnel or guard or whatever, no, nga mag-require sang estudyante to remove an undergarment on the spot. Okay? And I believe this is where the foul thing happened para sa guard. No? Kay gin-require niya ini nga tinuga nga kakson ang iyang bra on the spot. Again, hindi nga lalaki ni siya, no? Identified as a trans woman, no? Nagsulod siyang eskwelahan nga may policy, may dress code nga nakabra. So, but silingon, ang guard, pwede gid siya sitahon sang guard. Okay? But there is no protocol nga nagapasugot, nag-allow siyang school personnel, siyang guard, nga require si Jante to remove that undergarment on the spot. Eh, siyempre, kubudle mo na, no? Kag si Assistant Professor Ray Anthony N. Abing, ang siya ni ang head sang Office of Student Discipline, reportedly, gin-explain niya nga wala sing provision nga nagahambal, nga nagapasugot, nga ang undergarments should be removed immediately. Kung may estudyante nga naga-violate sang dress code, violate bala, inablang pareho color sang avocado nga luto. kung may estudyante nga naga-violate sang dress code mga binan, the appropriate response can instead involve hindi mo pasudlo ng estudyante. or i-impose ni mo ang applicable disciplinary process. Siguro ining guard pagkakita iya daw nag gusto mang ipatuman da yon. I don't know kung ano ang balatyagon sang guard, kung anong aras ang utok sang guard. So, siling ni Assistant Professor Ray Anthony Abing, nga kung tani, hindi mo lang siya pagpasudlon kay ati, wala siya nagasunod siyang dress code eh. Or, ipa-impose mo sa iya ang applicable disciplinary process. Now, may duha ka separate ng pamangkot mga biyanan. No. Was there a dress code rule? No? Nga gin, student gin violate sang student allegedly, no? Ikaduwa, even if there was a dress code violation, ang guard balaayhan may ara bala sa authority to order the student to remove an undergarment in public. So amo ni mabiyanan ang debatehay, no? Debatehay. Kagun lang tawon niyo sa comment section. grabe ang debatehay dito. Siling sa iban nga ay naano man nga guardman, siling man sa iban ay saludo kami sa guard, no? So now there are two sides on this thing, mga kabiyanan. Two side. Ano gid bala dapat tani ang ginimo sang guard? Kag ano gid bala tani ang dapat himo sa estudyante? So, duha ni ka side, mga binan. Now, antes na itong talakayon, ining duha ka side nga ini, umati kita na isang pipila ka panganong panamdom. Las 8:15, mga binan. Di malaga timali, ni mabalik pang oras na, Pilipinas.
2: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
3: Naton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan, no? You stop at 4 p.m. you look bon mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglibo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung nami ning aton balay tani naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always kakampain kami ang aton 4S strategy sa against dengue.
2: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, aton gidungdumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
5: Ano ini?
6: Ini ano?
7: Ano ini?
8: Ini ano?
7: Ano ini?
8: Ini ano?
9: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
10: Amoy ni nga aton tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon, Kaluyo. Sa Ingles nga tinaga neighbor. Liwat ang aton sa mga tinaga sa Hiligaynon, Kaluyo, sa Ingles nga tinaga neighbor. Duga nga impormasyon, kaluyo, buot silingon, kaingod, isigkatao o kon tupad balay. Halimbawa, kung gamiton sa dinalan, may mga kaluyo, kaingod o kon tupad balay kita nga maayo sa aton, may ara man inindi. Apa ang padayon lang gihapon nga mangin maayo kita sa ila kay isa sa ginmando sang Ginoo sa iya pulong nga higugmaunta ang aton mga kaluyo o kon isig katawo, kaingod o kon tupad balay pareho sa pagigugmata sa aton kaugalingon. Eksaktong impormasyon mahatag agmabaton kun nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
9: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Ating publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.25, mga biyanan. Doha ka bahin, doha ka parte, mga biyanan, no? Balik tayo sa itong topic ko, sininga. If you look at this issue fairly from both sides, ang key principle, mga biyanan, na dapat, una sa tanan, ang estudyante may ara responsibilidad nga magsunod, mag-follow sang valid dress code. Pero, ang gwardiya, mga biyanan, may responsibilidad man nga mag-enforce ang dress code only within the authority actually given sa iya. So, hindi siya pwede maglapos ang authority nga ginatag sa iya. Okay? So I believe nga ang isa sa mga problema nga issue bala. Oh. Kun amo to nga natabo bala sang ginambal ni Alday nga ginpaubag sa on the spot sang iya nga bra, sa iya nga undergarment. So as a trans woman, on the spot ang ilang eskwela naghambal nga wala amo na nga provision sa manual. Oh. So amo ni ang trans woman ha, lalaki nga nag-identify siya ko gulingon nga babae. Ano yung budlay, no? So kung sa guard, ano tani dapat tingin mo sa guard? Ang guard, yes, they should enforce the written policy. So kung ang they should enforce the written policy, pero hindi siya na magtugas yung bagong requirement. Stick with the policy, mga biyanan. Pareho bala kay problema to sa kay iba bla. Adan kag ni iba. Gindugangan bin iba bi ang sugo sa bus. Hindi nagabulalyaso sila. Ha? So, anong pwede mo on? Step 1, nambalon mo si Jante. Aryo ang aton nga dress code. Bawal inang imo yang nasuksok. Dapat mo na yaliwaton, dapat mo na yakakson. I identify mo kung ano ang rule. O are, nakita, which siling man ni Alday, naging pakitaan siya sing handbook. Ha? Kag kung mag-disagree ang estudyante, hindi na makipagbato. Ha? Hindi na makipag-argumento. Hindi magpasugot ang estudyante, ito simple lang. Ha? Hindi mo siya pagpasudlon or i-refer mo siya sa Office of Student Discipline or Student Affairs for clarification. Ha? Hindi ka mag-physically inspect or physically demand sang removal, sang underwear. Unless, kung may ara specific lawful institutional procedure nga nag-authorize sa imo. Kung wala, hindi. No. I-document ni mo and i-refer ni mo. Manay mo sa guard. Now, kung ikaw naman ang estudyante, okay ka na mo na nisubong eh. Lalaki nga nag-identify sa ilang kagulingon nga babae. Kadamo na nisubong. Kung ikaw estudyante ka, may responsibilidad ka. Ha? Kung ang imo eskwelahan may ara valid, clearly written dress code, kung dira ka nag-enroll sa amo nang eskwelahan, ha? It generally means nga ikaw nga estudyante, you are expected to comply with reasonable regulations. Ha? So kung ang eskwelahan nimo, bulutuan nimo naghambal nga dapat amo ni ang prescribe sa lalaki, ha? Hindi ka pwede mamay, nag-identify kuya as a woman niya. Lala, binary, mga kabiyanan, ang layi naton sa aton yung mga kaskwilahanan eh. Ha? Dapat masunod kagid sang rule. No, kadamo ko nakita, in fairness ha, no, kadamo ko nakita, diri sa aton, sa Lasal, sa may STI, no? Nga may aragid man niya nga nag-identify sa lokogulingon nga as another gender or whatever. No? Pero kasunod gid sila yagyapon, nagkapulo sila, nakapantalon sila gyapon. No? Amo na nagaling, naka-makeup sila. Tiyo, wala na group problema ang makeup sa ilang mga ano, sa ilang mga rules. Wala na group problema ang makeup. Pero kung masiling taaritos, kung bawal ang aritos, hindi mag-aritos. No? Kung lalaki, bawal mag-aritos. Itakon mo lang magwa ka eh. Kung pagsulog ka sa eskwelahan, kakson mo eh. Simple as that. Kaya mo naman eh, tingin padako ni nga issue. Kay ka simple lang manitani mong May layi, may rule. Eh, dapat masunod ka sa dress code. O, subong, damoon ni subong sa aton diri sa Bacolod City nga nag-identify as a woman, lalaki, no? O, te, although wala man taga-agree sa ila, pero te, amo ila man na eh, no? Alam mo, passion mo na sila, tantaron mo na sila, igatod-gatod kagi pakaon sa isda, hindi pwede. Ila man na iya, ha? Ila man na iya nga preference, no? Ang iatod lang di kun anong ang within the policy di mo lang na dapat ang sundon, ha? Hindi mo na sila ya pwede nga i tadaron kag kumpatyon kung gun iton kag gun anuhon mo na da ila na ya galing kay ti syempre kun ikaw naman ni sudyante dapat masunod kag gidya, ha? Sang layi, sang policy, sang imo yang eskwelahan bulutuan sa imong institution. Oh, mula na da. Oh, mula. As simple as that. Oh, by the way, si Ling, si Kagawad, si Kapitana Julie, kung may nakabaton 30 mil. Si Ling ko, bahin-bahin noon, narabing 30 mil, be. Tag-10 mil, taga-3. Kagawad, Joe, 10 mil. Ako, 10 mil. Kay Kapitana Julie, 10 mil. Oh, lipay ta 3. Galing kay, ang pasensya ko nang wala ko, no, basi ko, karoon, malampusan kami. Hahaha. Di na lang ah. O sa Latin Rihanna, o sa ator nga, Elis Rihanna, sa Sinig Aga. Kaya, wala na ito oras. So, atis naman ang milit, ngamuyo, tanay. May namalingit noon, Diyos sa Mamblaan, dalayang kagisatag sa naman ng mga buhi. Salamat kino sa Sining Adlaw. Salamat kino sa imo katutom, pagpakamayo. Salamat kino kay ikaw, gid, ang nag-upod sa amon. Lord, ikaw, gid, kabay mahimaya sa tagsa naman ng mga kabuhi. O, salamat kino sa imo katutom, nga ginahatag mo gid sa amon pirmi. Kabay Ginoo, susingadlaw updan tutuyon mo kami. In Jesus name. Amen. By the way, mga biyanan ha, ito gina-announce ko kaginabla sa atong anniversary. May registration. Ha? Free lang man, mga biyanan. So, antes ko mo magkanto, maparegister ka man, i-chat ko man, kay Kagawa Joe, sa aton nga, kay Sir Joe, no? Dari sa aton, 1233 Radio DYVS. So, hanggang sa muli, mga biyanan, The Holly Tree Studio, kapo na ito si Partner Julie Panis sa atong control, si Sir Joe, Partner Joe sa atong live stream. And once again, ini ang inyo ambience kang ina, Jigs and Ilya, nagsiling, life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, dari sa 1233 Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow, God bless, and bye-bye.
0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Alam mo ba na noong January 1947 ay nagbalik dito sa Pilipinas ang misyonerong si Arvid Vedmark kasama ang kanyang asawang si Lois at ang kanilang mga anak para ayusin ang isang 12-acre site kung saan niya itatayo ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Gamit ang isang jeep dozer ay pinatag ni Arvid ang lupang ito at sa tulong ng mga Pilipinong manggagawa ay naitayo ang studio at ang transmitter building. Hindi kalaunan ay nakilala ito bilang Christian Radio City, Manila.
1: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
2: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
1: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
2: Ikaw naman, anak.
1: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
2: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
1: Pero paano kung hindi ko po kaya?
2: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
1: Pwede ba yun?
2: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
1: So okay lang matakot minsan?
2: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
1: Okay po, excited na po ako tumanda.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Buenos dias, Islas de Pilipinas.
6: Ako po ay si Tony Hernandez, isa pong OFW dito sa Minorca, Espanya.
5: Iyal programa servisyong
6: OFW. Mabuhay po ang Pilipinas.
7: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, servisyong OFW.
8: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Servisyong OFW.
9: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay September 14, 2026, pangalawang Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Halina't samahan nyo kaming maglingkod sa ating kababayang mga Pinoy sa Bayong Dagat at sampu ng kanilang mga pamilya dito ng servisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
10: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
9: Ay di biro. Nais natin may pakita ang realidad ng buhay ng isang OFW. Kailangan po ay merong malalim na discernment. Ito po ay dapat isang informed decision. malaman natin ang pros and cons at kung ano po ang season sa buhay ng isang OFW. Well, bago po tayo magsimula sa ating kaibigan at bisita sa araw na to, no, I would like to congratulate yung Favor Church sa kanilang sa aming 10th year anniversary. Ito po ay ginawa sa Phil Oil Arena. Though I was not able to join them, ako po ay nasa Laos ngayon. Well, I would like to congratulate the whole team dahil po sa kabutihan ng Panginoon sa aming lahat at sa ating lahat. Well, yung ating po mga kasama sa araw na to is no stranger to me. Ako po ay bata pa lamang po kami, ay magkakilala na po kami at kami po ay naging magkaklase sa Bethel Bible Institute at naging Bethel Bible College. At siya po ay isang lingkod na Panginoon sa Pilipinas, doon po sa Taguig, and then they moved to Korea. 17 years na po, 2009 po sila na nag-move ng Korea. At siya po ay pastor sa Jesus Shepherd Global Fellowship in South Korea. At siya rin po ay nagtuturo ng English sa mga bata sa Sang Church. No? So let us welcome Pastora Malu o Alu Abendan. So Pastora, bumati ka muna sa lahat na nakikinig sa atin ngayon.

0: dalawang mga anak, pinakagwapo at pinakamaganda para sa akin na kanilang ina na nandyan din po sa Manila. Yung aking mag-aama na sa Manila. Ako po ay pinaiwan pa ng Lord dito sa South Korea. So hello po sa inyong lahat at nawa ay mapagpala po kayo sa pakikinig sa programang ito ng DCAS. And hello din sa iyo, aking mahal na kapastor, kaibigan, kapatid sa Panginoon, Pastor Harold. Long time
1: Okay.
0: no sinaw, sinaw.
1: Yes, of course. Siya rin po ay pamangkin ng aking brother-in-law, si Kuya Dave, no?
0: Yes,
1: Na
0: oo.
1: pastor doon sa San Diego. Una-una sa lahat, no, pastora, medyo light muna tayong discussion. Una, kamusta ang weather dyan sa Korea, sa South Korea? Pangalawa, bakit yung mga Pinoy ba, para bang laging gustong pumunta ng Korea na they're thinking of going out of the country? Isa sa mga number one na sa isip nila ay Korea. What's so unique and what's so special about Korea?
0: Korea. Oh, yung weather, ay ang ganda ng weather ngayon dito kasi pasimula ng taglagas o ng autumn o ng fall. So malamig pero hindi kalamigan. You know? So ano, basta ito yung isa sa pinaka kalmanting panahon dito sa South Korea. Natapos na yung aming summer time na saksakan din naman ng init. So, maganda na ang weather dito. Bakit nga ba? Siguro kasi, ano, Pastor, ano eh, ang nagdadala sa mga tao, bakit na-attract sila dito? Sikat na sikat ang ano eh, ang mga K-pop, di ba? Oo, yan, BTS, K-drama. Yan, actually, K-drama ang may pakanan ng lahat eh. So, kapapanood ng ganyan, nagkakaroon sila ng matinding pagnanasa na matikman yung kinakain sa K-drama. So, karamihan ng mga turista, pag nandito, mapapansin mo pagka mga K-drama followers, pumupunta talaga sila sa mga site kung saan nag-shooting. Yun, gusto nila. So, palagi ko, iyan ang isa sa nagdala. Binibiro ko nga ang mga Koreans kasi karamihan Filipino gusto punta dito. Koreans naman, gusto rin Pilipinas kasi mura daw sa atin. Ay, minsan gino-joke namin, gusto niyo palit tayo eh, ng bansa. At totoo yan, lalo na itong gantong season, September, October, yan, yung mga gustong makakita ng snow. Yan. So, gusto nila pupunta rito. Tapos siguro kasi malapit lang, parang 4 hours lang ang flight from Manila to South Korea. Sa totoo lang, ngayon loaded ang mission house. Sunod-sunod ang mga nakaschedule na dating na bisita. Meron akong isa ngayon. Tapos may pagdating sa next 2 days. May pagdating na ganon. Sunod-sunod talaga ang ganting season. Siguro kasi weather, yung culture na napapanood nila sa laki ng influence ng drama, ng movie. Yan.
1: Okay, very nice. Ano? Yung the last time yung si Mrs. Ko was there, no? Kasi mahilig talaga siya sa library. Isa sa pinakamaganda at unique na library ay yung nasa Korea. And we just traveled, no, from another country. Una naming pinuntahan o gusto niya makita yung library agad. So talaga, it's so unique. Well, Pastora, Pastora Maluwa, no? You were pastoring, kayong mag-asawa, ng isang established church sa Taguig, no? Talagang established na yon, comfortable na kayo, and all that. And yet, nag-usap ang Diyos sa inyo na mag-move and start a work in Korea. Paano nangyari yung shift na yon? Eh, okay naman kayo. Komportable naman kayo sa Pilipinas. Dentista ang mister mo. Meron naman siyang karir dito. So, pastor na dentista. And yet, what happened at nagkaroon ng shift? Paano ba nag-usap ang Diyos sa iyo, sa inyong mag-asawa?
0: Magandang tanong na babalikan ang mga pinaghugutan ng mission na ito. So, actually, nagsimula yung Korea, 2000, parang 2005, sa aking prayer journal. I wrote a prayer to God from my heart. Sabi ko, Lord, dito na ako pinanganak sa Taguig, dito na ako lumaki, dito na ako tumanda, dito na rin ba ako? Parang gusto ko pong

0: naranasan sana ang ano, ang foreign mission. Pero in my mind, parang how will it happen? Eh, ang puso ko nasa Filipino. Although I'm praying for countries like China, India, ng Bible days natin, yan yung mga countries na pinagpipray ko. Pero that's journal ko. Sabi ko, Lord, in case, sabi ko, in case na plano mo pa rin akong dalhin sa ibang bansa, sinulat ko yun, China, one, second, India. Yung third, nakalimutan ko na, sinulat ko pala is Korea. Ganon. Tapos sabi ko, Lord, it's up to you. Alam mo yung kakayanan ko. North ba o South? O, diba? Binigyan pa ng option ng Panginoon. Kasi wala talaga akong alam-alam. Siguro kung nalaman ko kung gaano katindi sa kabila, baka nag-focus lang ako sa South. ngayon, at 2008, someone invited us. Sino ba yung mga abundant pastor na yan? Dalhin nga yan sa Korea, sabi nga noon. Eh, yung time na yon ay, ano na, sickly na ang mama ko, di ba? May sakit na siya. Siya ang senior, ang founding pastor diyan sa Bikutan Bethel Temple. Ah, hello nga rin po pala sa mga nandiyan diyan. So, sabi nga ni Pastor Manny, ako ang kanyang sinusugo. Punta ka doon. So, ako yung parang naging spy, naging tik-tik. That was 2008. July. And then, August, yun ay kinuha na ng Panginoon ang mama ko. So, sa totoo lang, alam mo, kahit Christian ka, tatamaan ka ng depression. Kasi, alam mo na, unika iha ako, wala akong kapatid, namatay na ang papa. Tapos, nang mamatay ang mama, parang feeling ko talaga, I was totally alone. Walang kakampi. Bagamat married na ako, not may mga anak, iba pa rin yung parents eh. So, isa sa naibulong ko sa Panginoon, sabi ko, I want to go far, far away. Sabi, parang hindi ako gagaling, parang pag mag-stay ako doon. So, yun lang naman yung mga simple ano ko. And then, ayun na, 2009, yung friend naman ni Pastor, na pastora dito, talagang kinukulit siya. Pastor, kailangan namin ng pastor dito sa Korea. Please send someone. Okay. So, yung time na yon, dahil I was so depressed, medyo umiiba ako ng journey. Alam ni Pastor Harold yung kwento ng buhay kong yan. Pero, yun yung time na sumisigaw din ako na, Lord, saklolo. Ayoko tong gino-journey ko. Saklolo. Pero yun din yung time na ayoko magpastor. eto na, sabi na naman ni husband, puntahan mo nga yung Korea, sabi niya. Kasi siyempre galing na din naman ako dito noong 2008. Puntahan mo at tignan mo kung ano yung ilalagay ng Panginoon sa puso mo, sabi niya. So, nung time na yon, parang, oh, sige, kahit anong ipagawa niyo, ganun lang eh. Pero alam ng Diyos sa puso ko na even if dumadaan ako sa matinding depression that nobody knows except God, andun pa rin in the innermost part of my soul na I want to live for the Lord. I will follow the Lord. So, sabi sa Bible, wives, submit to your husband. So, sunod ako. Punta ako ng Korea. And the Lord provided everything, even visa. So, pagdating ko dito, 2009, pinuntahan ko yung church and nandun naman yung ano yung passion for the people, yung compassion for them. Doon ko nga actually nung unang punta ko ng 2008, doon ko natutunan mayroon palang OFW churches. Na, hindi ko alam yan, no? Napaka-ignorant ko sa ganyan. So, balik ako ng 2009, meet ko yung mga tao. Mayroon namang ano eh, nilagay ng Panginoon yung pasanin para sa kanila. Pero ang problema ko, visa. Para makapag-stay ako ng mas matagal. So sabi lang ng mga missionaries, Pastora, mag-enroll ka sa university para makapag-stay ka ng mas matagal dito. Student visa. Sabi ko, anong kailangan? I just need to enroll and pay parang 1,500,000 won. Sabihin mo ng parang $1,500. Yan. Alam mo, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, nananahimik ako sa Pilipinas. Wala akong pera. Ha? Kung gusto mo po ako dito, you will provide the visa nang walang gastos, walang hirap. So, ayan na. Ngayon, Babalik tayo sa 1993. Urong tayo, urong. Kinonekta naman ako ng Panginoon nung dalaga pa ako sa Korea International Mission, Philippines. Diyan sa Quezon City. Kung saan ang office, yun nga yung dating yung bahay, Pastor.
1: Yes.
0: Sa Tobias. So,
1: I
0: kinonekta
1: remember
0: ako.
1: that.
0: Oo. Not knowing na itong Korean director namin noon, nung time na yon, way back 18 years ago, siya ngayon yung director na gagamitin ng Panginoon dito sa Mission Org sa Korea na magbibigay sa akin, mag-i-sponsor ng aking missionary visa. So, alam mo kung iisa-isahin ko pa yung mga detalye, grabe. Pero makikita mo kung paano tahiin ng Panginoon. Tahiin
1: Yes.
0: ng Panginoon para matumbok mo talaga na doon ka.
1: Amen.
0: Walang ano eh, walang sakit sa ulo. Everything will make you wow, yung awe and wonder. Amazing. Amazing.
1: Yeah. That's good to know, no, Pastora, no, na talagang nangusap ang Diyos and God paved the way. And now let's talk about yung mga OFWs natin sa Korea. Ano ba yung mga normal na trabaho nila? Ano yung mga normal na benefits if you are an OFW in Korea? At ano yung nakikita mong mga challenges? Ano? So una, ano yung mga normal na trabaho? Ano yung mga benefits working in Korea? At ano yung mga challenges since you've been there with your husband? Si Pastor Manny bumalik ng Pilipinas. And of course, I got to talk to him na nagdadala siya ng tatay ngayon yata sa hospital for check-up. So, paki-help us understand yung kalagayan ng ating mga OFWs.
0: Malawak ang galawan dito ng ating mga Filipino. Basta masigasig lang, matyaga, no? Masipag. Dito ang mga work na pwedeng pasukan from being ano housekeeping tapos tawag namin diyan house manager nani and tas dito pag nani ka hindi lang isa minsan pag nagustuhan ka talaga ng employer mo hihikayatin din nila yung ibang mga friends nila na pagkailangan ng nani iwan sa iyo so para kang biglang nagkaroon ng daycare ayun oo so at lumalaki yung kita mo ano pa factory workers. Dito yung mga embroidery, malakas din ang factory dito. Electronics, basta factory. At ano pa ba? Ano, yung ngayon mayroong bago, yung mga opisina para humarap sa mga tourists.
1: Yeah.
0: So ang visa dito iba-iba eh. May F2, may F1, may ang dami iba-iba. So pwede kang sa opisina, pwedeng sa hotel. May mga engineer din tayo. Ano pa ba hindi? May teachers. Ayan. Dati English teaching. Pero ngayon, na-open na rin. Pwede ding mga sa mga international school. Apply ng to. Pero syempre, may mga ano, qualifications yan na kailangan mong matugunan. Pero suon sa nani, tsaka sa housekeeping, basta lang makahanap ka ng mag-i-sponsor sa'yo dito, may natapos man o wala, so okay lang. Kailangan mo lang talaga makahanap ng sponsor sa visa mo. Okay, yun yung magiging ano way para mabigyan pa nila ng working visa. And also ha, yung mga housekeeping dito tsaka mga nani, ang kanilang mga employers, hindi talaga natives, hindi Koreans, kundi mga foreigners, mga expats na nandito. Kasi binawala ng bansa yung kanilang mga mamamayang Koreans na kumuha ng nani na ibang lahi. Para yung kanilang mga kababayan ay hindi naman mawala ng trabaho. Ganun ang inanala.
1: Pastora, I would like to ask, ano ba yung mga... Kasi ang cost of living in Korea, I'm sure mataas yan. Okay, kukumpir mo sa ibang mga bansa. Magkano ang normal na kinikita ng mga OFW natin? And at the same time, yung siguro mga challenges din na dinadaanan nila.
0: No, dito ang kitaan parang kung sa won, alam ko tinaas na either 10,000 won, 10,000 won noon eh, pero sabi nung isang nakausap ko, tinaas na daw ngayon 15,000 won. So in peso, parang times 46 pesos. So sa isang oras, siguro kaya mong kikita ka ng around 600 pesos isang oras. So ganun siya kalaki. Pagkatapos, ano pa? Ang daming benefits like pag nasa company ka, meron silang tinatawag na tregicum. Pag nakatapos ka ng isang taon, meron ka pang makukuha from the company aside doon sa sweldo mo. Ano pa? Yung mga nani natin, sabi ko nga, mga hasasaha, paglilinis, hindi lang sila concentrated sa isang bahay. Minsan yung iba sa kanila, apat ang nililinisan. So, imagine mo yan. So, kaya mong kumita ng ano eh. Meron akong alam, kumikita ng... Oh, meron pa pala dito, ano, yung sa basura. Doon siya nag-work doon. Ang lakas ng, ang taas ng sahod doon. So, ang kitaan dito, siguro, ano ko na lang, siguro pinakamaliit is 90,000 pesos. To kaya mong kumita ng 200,000 pesos sa isang buwan. Ganoon ang kitaan. Pero syempre, yung gastos ng pamumuhay dito, mga ang pagkain, medyo may kamahalan kumpara sa Pilipinas. Halimbawa, ang isang tray ng itlog dito, eh pumapalo ng kulang-kulang 500 piso. Sa atin, parang 200 plus. Ang saging dito, isang piling ay pumapalo din ng ganong halaga, mga 500. So, ano, maano ang cost of living din, mataas. Ngayon, ang ginagawa ng ating mga OFW dito, kasi ang bahay dito, ang mahal din ng upa. Nasa $600 isang buwan. Yung iba ay 800. So, meron dito ngayon na uuso na tinatawag na cozy won. Parang siyang isang room lang talaga na ikaw lang ang kasya. So ayun, medyo mabababa. Ayon sa kanila, nasa mga $200 sa isang buwan. Kasama na doon ang kuryente, ang tubig. Tapos ang isa pang struggle dito ng bayaran pagka winter. Yung gas kasi dito, yung pangluto, yung kumbaga sa atin mga ano, yung sakalan. Yan din kasi parang, anong tawag, centralized. Yan din ang ginagamit namin para magpainit ng bahay kapag winter. So pagdating ng winter, talagang yan ang aming struggle, yung bill ng aming gas. Kasi talaga, nagzo-zoom up yan dahil sa kailangan mong painitin bahay mo. Ngayon ang ginagawa ng ating mga ibang OFW, ibang mga kapatiran, naghahati-hati sila. Uupa sila ng isang kaya naman na bahay, tapos share sila doon sa upa. Yung mga engineer natin dito, mas blessed sila kasi pabahay sila ng company, tapos they could also bring their family, their whole family. Hindi katulad ng mga nanny or ano, solo flight sila. Bahala sila sa humanap ng bahay kung ayaw nilang tumira sa amo. Meron kasing iba nag-offer, they could, ano, ang tawag dyan, stay in. Ayaw naman ang ating mga OFW mag-stay in. Kasi minsan nawawala yung time nila to rest. Kasi minsan, syempre, andyan lang sila in the middle of the night pag may kailangan ng amo, kakatok. So, nadidistorbo yung kanilang pahinga. So, mas prefer nila na stay out. Pero yun lang, they have to find their own place to rent.
1: Yeah. Pastora, no? Nakikita natin yung ano, yung mga blessings na pwedeng malaki ang kitain ng isang Pinoy, no? At mamaya naman pag-usapan natin naman nung yung siguro sa gitna ng mga blessing at favor, may mga challenges din na dinadaanan mga OFWs at pag-usapan din natin, ano ba ginagawa ng church? No? Gano'n ba kahalaga ang simbahan sa isang OFW? Pero tayo muna ay magkakaroon ng break Magbabalik ang serbisyong OFW makalipas lamang ilang mga paalala.
2: Serbisyong OFW!
3: Hello, anak?
4: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
3: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at nahuhumsik. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
4: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
3: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayong mag-iingat ng mama mo.
4: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
3: O sige, anak. Paalam din. I love you.
4: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
3: God bless din. Hello.
5: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
6: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod, nahuhomesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
2: Hindi lang.
7: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
8: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Servisyong OFW!
1: Nagbabalik ang serbisyong OFW dito ng sa 702 DZS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Well, I would like to thank no yung mga nag-host sa amin ni Mili nung kami ay nasa biyahe no the past few weeks. Si Maris at si Einstein, maraming salamat. And of course, yung kanyang kapatid, si Susan. Sabi sa akin ni Maris na ikaw daw lagi nakikinig, no? Every day, dito sa 702 DCAS. So, how are you, Maris? And also, si Bethel at si Ula. Ito po yung mga Pinoy na napangasawa nila, isang Norwegian, isang Swedish. So, maraming salamat. And I'm glad to be back. Medyo nag-enjoy po ako, medyo hindi kasing lamig ngayon ang weather dito sa Laos and to be back with my family. Well, ang ating pong kasama ngayon sa ating radio interview ay si Pastora Malu Abendan. Siya po ay nagsimula ng kanyang paglilingkod sa Panginoon sa Korea noong 2009 at sila po ay merong gawain doon. Ang pangalan po ay Jesus Shepherd Global Fellowship South Korea. And alam mo, Pastora Malu, no? Yung kaibigan ko naman na isang namit ko, ang heart naman niya ay pumunta sa North Korea naman para maglingkod. So mukhang may open door. Ang Panginoon talaga, kung nagbukas ng pinto, talagang bubukas at bubukas kahit sabihin ng mga tao ay imposible. Well, Pastora Malu, ano ba ang normal na challenges na kinakaharap ng mga OFWs? And in your case, sa mga OFWs na nakatira dyan sa South Korea, sa Seoul?
0: Unang-una yung lungkot. Lungkot kasi napalayo sila sa family nila. So, lalo na kapag nanay sila sa Pilipinas o kaya mga tatay, ayan, lungkot talaga. Yun ang number one. Kaya dahil dyan, yan yung siguro narinig nyo na yung kasabihan na nag-OFW para sa pamilya. Pero nang nasa ibang bansa na, dumami ang pamilya. So, iyan ang isang nakakalungkot na nakaganapan dyan. Ano pa, yung pagod. Grabing pagod ng katawan, lalo na kapag sa bahay sila naglilinis. Kasi minsan apat na bahay ang nililinis. Kasi sabi nila, sayang. Pagod talaga ng katawan. Yan ang mga number one na papansin ko sa kanila. Tapos yung sa lungkot nga kasi dahil, syempre alam mo, likas sa ating tao, naghahanap tayo ng pang-patch. doon sa homesickness, sa loneliness, emptiness. So napapapunta sila, napapadpad yung iba sa bisyo. So kumikita nga ng malaki, meron namang mga nalululun sa sugal. So parang baliwala din. Nalulun dito, meron na rin drugs. Meron na rin. O kaya yung iba naman ay magpapautang sa mga nangailangan. Pagkatapos hindi mababayaran, nakugulo na yan. So mga issue na ganoon din dito. Ang church natin sa biyaya ng Panginoon ay nakita ko sa tatagal ng panahon, ginagamit ng Panginoong Diyos para sila, unang-una ay maturuan sila na mayroong Diyos na tunay na katugunan doon sa emptiness na nararanasan nila sa pag-iisa nila dito sa iba yung dagat. So, ang ano nga natin sa church, ang aming, ang tawag dyan, parang, sabi namin, the church, your home away from home. Mm-hmm. Yan ang ating So, dito talagang pinupukpok sila na talagang matuto na sino ang Diyos, gaano sila kamahal ng Diyos, ano yung kapangyarihan ng Panginoon. So, ang discipleship dito ay mas yung one-on-one. Mm-hmm. Parang mas effective siya. Ang hirap din kasi nilang i-gather. So, one-on-one o kaya dalawa, tatlo, small group siya, pero talagang ang usapan ay masinsinan. So, ang nakita ko ay ginagamit ito ng Panginoon, ang mga ministeryo para sa mga OFW, para sila ilapit sa Diyos at manatili silang sane, hindi insane. Na yung iba nalululun nga pala sa alcoholism, ayan. Meron ganyan. Makalaya sila. Ang church, ginagamit ng Panginoon to introduce them and to bring them, na let them know na mayroong isang Jesus na, yun nga, una, pupunan sa kalungkutan nila, sa emptiness. Jesus na magpapalaya sa kanila sa anumang kinasadlakan nila. Mm-hmm. Na naging addiction na nila dahil naghanap sila ng salbabida nakakapitan, mali naman pala. So si Jesus ang totoong salbabida ng buhay nila. Nakakapitan nila na hindi sila pababayaan, hindi sila ipapahamak. So binibigyan sila ng mga spiritual insights, spiritual feeding ang number one talagang gamit ng church. Pangalawa, yung ine-educate din sila pagdating sa finances. So, tinuturuan sila. Alam mo, nung unang dating ko dito, ma-interview ko itong mga karamihan sa kapatiran na nahawakan. They earn, kikita sila, bayad sa mga bills dito, padala sa Pilipinas, walang savings. Parang, one day millionaire, kumita ngayon bills din agad. So, tinuruan namin silang mag-save. Okay, mag-ipon. Una muna, syempre, mag-ipon sa langit. Pangalawa, mag-ipon din. At we really, implanted on their mind na dream. Dream that one day, kayo naman ay magiging mga employers. Hmm. Dream na hindi sa habang buhay kayo ay namamasukan at pinapasahod. Mangarap na isang araw, kayo naman ang magpapasahod at tutulong naman kayo sa ibang nangangailangan. So, marami na po sa ating mga, dito na lang, sa church na hawak ko, marami na dito ang nag-for good na sa Philippines. May mga business na sila doon. Okay? So, we praise God for that. At yun lang, ang OFW Church talaga ay dito sa Korea, hindi siya parang dadami, mangongonte ang mga members. So hindi mo gagawing basihan ang bilang ng miyembro sa tagumpay. Mm-hmm. Na, kasi minsan na temptation tayo mga pastor. Okay. Pag mas marami ang miyembro ko, successful ang pagiging pastor ko. Hindi po. Dito, kapag nakita mo yung tupa ay talagang in love na sa Diyos. Ayan, successful ang aking paglilingkod. So, tapos isa pa palang dito, pastor, yung mga walang papers. Yan pa isang challenging dito. Mga walang papers, yung kilala natin sa term na TNT. Ayan. Pero dito ang tawag namin mga K-pop. Pag sinabing K-pop, mga artistahin, nagtatago sa paparazzi. Kasi pag nahuli, pauwiin na. You know? So, yun din. Tinuruan din sila talaga magtiwala sa Diyos. By God's grace, natututunan nila na ang Diyos na nagpa-provide sa inyo sa Korea, siya rin ang Diyos na mag-aalaga sa inyo sa Pilipinas. So, hindi sila matatakot magpalit ng bumalik sa bansa. Ayan. So, thank God, effective naman yung ganyang uri ng pagtuturo sa kanila. Lalo na yung mga matagal naming naturuan. Nakita namin yung paglalim ng kanilang pananalig sa Panginoon na talagang hindi na sila dumidepende sa kanilang kita, kundi dumidepende sila sa Panginoong Diyos.
1: Alam mo po, para you mentioned na I'd like kasi gusto kong bigyan ng emphasis yung sinabi mo na yung Panginoon natin na hindi nagbabago. Ang Diyos na nasa Pilipinas is the same God nasa Korea or any place in the world. Yes. And siguro yung kahalagahan na malaman yung knowing the seasons in their lives, kailan ba dapat mag-extend pa ng kontrata sa Korea? Kailan ba kailangan na bang bumalik at mag-for good? Kasi may mga iba-ibang kwento. Halimbawa, na feel na buka yata na yung health ko. Bukang di ata kaya ng katawan. Pangalawa, bukang nagkakalabo na kami ni Mister. O I have a child that is acting out. Yung medyo iba na yung ugali and all that. Or maybe, mas maganda sana yung naging clear, sabi ng Panginoon, it's time to go back. So, I'm sure maraming mga tanong-tanong yung mga OFWs natin regarding sa season sa buhay nila. At minsan na-overpower sila sa financial either opportunity or financial need. You've mentioned na pwede kumita ng between 90 to 200,000 pag nasa Korea. Sa Pilipinas siguro kung maka-30 ka, masaya ka na. Pero Korea, malaki, of course, yung cost of living din ay malaki. And of course, ang tingin sa'yo ng mga ibang mga kamag-anak, hindi ka nauubusan ng pera. Para bang ATM. So, ano yung mga seasons and how do you help them in making important decisions sa season ng buhay nila?
0: Ang church, ang tinuturo sa kanila taga-una, dependency on God. Diba? Yung tiwala nila, yung pananampalataya nila sa Panginoong Diyos. Kasi pag ito ay tumapang, pag ito ay tumatag, mas matututo silang makinig sa banal na spirito. So mas nakakasense sila ng totoong leading ng Panginoon. Bagamat nag-i-struggle pa din. No? Struggle pa rin na parang like merong isa ngayon na in her heart nilagay na ng Panginoon mag-for good na siya kasi napatapos na niya lahat ng anak niya. Mga professional na lahat ng anak niya. Yan. Tapos nakakaramdam na rin siya ng pagod physically. Yan. So nasa heart niya na mag-for good na. Yan. Pero yun nga, sabi mo, andan yung temptation na, andito ka na rin lang. Bakit mo sasayangin? Ganun. So, pero nakita ko, and I'm thankful to the Lord, and I'm giving God all the glory. Nakita ko din, no, as she shares yung kanyang journey, nakita ko din na lumalim na yung pagtitiwala niya sa Panginoon na she started to ask God na, Panginoon, ito. Humihingi na siya ngayon sa God ng sign na parang napaka-imposible, mga nakakatakot. Parang dare. Dinidare na niya ngayon si Lord. You know? So, ayun, balik na siya ng Pilipinas. You know, at may peace naman siya. Kinakamusta ko, kamusta ka dyan? Any plan of coming back? Sabi niya, wala pa po. Wala pa. Bahala na ang Panginoon. Ayun. So, ano talaga eh, pag lumalim yung iyong kaugnayan sa Diyos, mas naririnig mo yung udyok ng Panginoon. Time's up na ba? O go on. So dito, na-mention mo isa-isa yung health nila, isa yan sa nagiging dahilan. Yung mga anak, nagpapasaway, baka kailangan na, ayan, na umuwi. Ano pa? Although dito, meron lang kung ano, walang papeles kasi yung magulang. Eh, yung anak niya hindi pa tapos mag-aral. So talaga ang goal niya, mapatapos niya lang. Ah, ito pang isang nakikita namin eh, pag lumalalim sila sa faith nila sa Panginoon, willing na silang bumalik. Actually, may nag-ano nga sa amin doon na siguro hindi kasi nila nauunawaan. Mga pastor kayo, dapat, Udyokan niya silang sumuko na. Nagsiuwi na lahat. Ganoon. Lalo na yung mga walang papeles, sumuko na. Sabi ko, tinuturo naman sa kanila yan eh. Pinakikita namin sa kanila kung ano yung kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi kami ang magdi-decide. Ang sa amin is, pukpukin silang lumalim sa kanilang relasyon sa Diyos. At yung time na yon, ang Diyos na ang kikilos will convict them na sila na ang kusang magdi-decision. Kasi kapo, kung kami ang pupuwersa sa kanila, ay, magsi-uwi na kayo, bakit kaila? Pwede ba namin silang tustusan? Uwi nila? Di ba? Hindi eh. Pero pag ang dependency nila ay nasa Diyos na, at ang Diyos ang nagpa-uwi sa kanila, ang Diyos ang magtutusto sa kanila, hindi sila pababayaan ng Diyos. So ilan na sa mga members dati na mga walang papeles, ang nagsisuko na. So ilan na rin yung sinamahan ko sa immigration to surrender. Buong puso nang nag-surrender na. At ngayon, pagka umuwi akong Philippines, luloobin ng Panginoon, dinadalaw ko sila sa iba-ibang probinsya, nakikita ko how God had been sustaining them. Di naman talaga sila pinababayaan ng Panginoon. Yung iba naman ay sumuko na, tapos inilipat lang ng Panginoon sa ibang bansa. So, ang sarap pag ang Diyos talaga ang pinakinggan nila at sumunod sila. Parang everything will go smoothly.
1: Amen.
0: Pero mayroon talagang matigas ang ulo din, Pastor, na nakikita namin na talagang iba na yung health niya. Ang body of Christ, mga kapatiran, kapatid, baka kailangan mo ng inaano namin siya. Kasi yung health mo, ang buong church, kasi family eh. Dito, maka-develop sila ng, para kaming pamilya dito eh. Kuya, ate, baka naman pag-pray mo kay Lord, parang iba na yung kalusugan mo. Eh siguro talagang very tempting dahil kumikita ng 200,000 pesos sa isang buwan, eh ipinahuli na lang ni Lord.
1: Pastora, no? Ang ganda ng ating kwentuhan, but with the limited time that we have now, ano ang final words mo sa mga nakikinig sa atin, mga OFWs, pamilya ng OFW, and siguro, anything from your heart?
0: Mm-mm. Sa akin, I've been praying nung sinabi mong interview na ako dito. May isang verse na gusto ko lang iwan sa ating mga kababayan, yung Philippians 1:6, siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa buhay mo. Matapat niya itong tatapusin hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So, tandaan natin na hindi tayo ang magpapaganda ng buhay natin. Hindi tayo ang sasaayos, magpa-perfect ng ating life. But it is God. But only if you would be willing na to work with God and to work under His will. No? Talagang mag-submit ka sa Kanya. Yung mga alalahan ninyo, makatapos ang anak nyo, may makakain sila araw-araw. Alam ng Diyos yan eh. Di ba sabi nga sa Matthew 6? Basahin nyo Matthew 6. Sabi, your heavenly Father knows that you need them. So, alam ng Diyos. Alam ng Diyos yan. So, wag pong ang hawak ay sa pera. Wag habulin ng pera dahil ang pera po habang hinahabol, lalo nananakbo ng mabilis. So, ang habulin natin, ang presence ng Panginoon. And I tell you, hindi po kayo pagkukulangin ng Diyos. Sabi, tumiwala ka sa Panginoong Diyos ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong alam. Lahat ng iyong mga adikain, mga pangarap mo, plano mo, mga needs mo, sa Diyos mo iasa. Hindi kanya pagkukulangin, dadalhin kanya sa tamang landasin. So, kapatid, huwag matakot. Bumitiw kung kailangan bitiwan para makapitan mo ang makapangyarihan. Kamay ng ating Diyos. Hindi po siya nagpapabaya. Sabi, mapalad ang taong tumitiwala sa Diyos at ang pag-asa ay ang Panginoon. So, yun lang po, kapatid.
1: Maraming salamat, Pastora Malu Abendan. Siya po ay aking kababata. Naging classmate ko po sa Bible School. Siya po ay married kay Pastor Manny with two wonderful children. At siya po ay ang pastora po sa Jesus Shepherd Global Fellowship South Korea, no? So, kung kayo po ay nasa area niya, check that out, no? Pastora Malu Abendan and Shepherd Global Fellowship. Again, maraming salamat, Pastora. And at this point in time, tayo po ay tumako sa panahon ng panalangin. Amang Diyos, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nagkaroon ng kwentuhan, ng interview kay Pastora Malu. Thank you for her life. Lord, thank you for her saying yes, Lord, to your call sa kanya. Father, I pray that you will continue to open more doors of opportunities, Lord, to bring your love, to bring your grace sa mga kababayan po namin at sa mga bata pong tinuturuan niya dyan sa South Korea. Lord, I speak continuous protection sa kanyang marriage, sa kanyang mga anak. And Lord, I pray that as you have proven yourself to be faithful sa kanya nung siya po ay nagsimula noong 2009, that until now, Panginoon, and in the coming years, you will continue to prove yourself to her in a deeper manner. Naway, Panginoon, magkaroon po ng mas malalim na continuous na revelation of who you are, that you will continue to unfold, Panginoon, kung ano po ang naisin mo. And for those who are listening, Lord, to us sa aming interview ngayon, and they are in a difficult situation, Lord, we pray that they will understand that you are our refuge and strength and ever-present help in times of trouble. Sa gitna ng pagsubok, you are there. Not only in good times, but also in difficult times, you are also there. So, Panginoon, maraming maraming salamat. Ito ang aming salamat na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Well, kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DCAS-FEBC Radio TV FB page as the Bishop OFW-FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo bukas sa radio, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod. Ito po si Kuya Harold Cruz. God bless!
9: Sawadikap, ako si Jacob Vibio, OFW Thailand, at inyong kaagapay, kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
10: Servisyong OFW!

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taos-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Alam mo ba na napapakinggan din ang ating broadcast sa Leyte? Noong 1991, nag-umbisa ang programang Pagpamalandong o Reflections sa isa sa mga commercial stations sa Tacloban City. Itinatampok sa programang ito ang mga salita ng Diyos, mga makalangit na awitin, at makabuluhan ng mga talakayan sa mga usaping malapit sa puso ng mga waray. Napapakinggan ang Pagpapamalandong tuwing Lunes hanggang Sabado mula

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong huna-huna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

Good morning once again sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome sa isa naman kapagpalayag sang palatuntunan kadampig mo Monday edition nga mabatian every 9:30 Monday morning diri sa Radio DYVS. Sa tag sa kalunes ning aton nga palatuntunan nagapamati sang inyo nga mga pamangkot, mga problema angot sa inyo propiedad, mga palanoblion, mga transaction, problema sa mga dokumento, problema sa inyo trabaho, kag even konflikto sa inyo sini nga mga relationship. Upo kada diri sa ato nga pagtalakay sang pila naman ka importante kag mapuslanon nga mga topiko. Lunes ang aga, balik na makita sa aton mga trabaho. Samtang aton nga mga kabataan sila sini nga pag-eskwela. Ano naman nga topikong aton nga paghambalan? We will discuss mga kauturan kung nabala ano inisya ang kaimportante sa paghalong naton sa pag-issue sa isa ka cheque, whether on date man siya o kung isa ka post-dated check. Ang cheque is a form of a credit transaction, meaning it can substitute for a legal tender sa pagbakal o kung sa imusuni nga mga transaction. But sa idalom sa aton nga batas pambansa bilang 22, ang isa ka cheque na gin-issue nimo will become a criminal offense if it bounce o kung magatalbog ang ina nga cheque. Aton pagambalan diri, ano balang possible nga matabo, anong imo mga mahimo agud nga malikawan ang nga maigo ikaw sang kaso nga violation sang batas pambansa bilang 22. Kag ano naman ang dapat himuon sang isang ka nakabaton sang cheque nga ginhatag sa iya kag wala sang pundo o kon nagtalbog. Okay, sa aton nga pag-umpisa, ang cheque humalin sang una ginagamit ini siya as a form of a medium of transaction. Kaangay man ini siya sang promissory note, meaning nga kon mag-enter ka into a transaction, magbakalikaw sa isa ka a thing of value, real property or personal property, pwede lang nga mag-issue ka sa isa ka promissory note. Bakalikaw sa balay kagduta or bag-o nga salakyan, may perma ka dira sa bangko sang promissory note nga nagabutang dira sang balor sang imo nga utang kag sang manner of payment. Kag to secure payment sang imo sa nga pagbayad sang among nga utang, nag-issue ikaw, nag-execute ikaw sang ginatawag naton nga real estate mortgage. This time, ang paggamit naman sang cheque, isa ka form sang convenient nga business transaction, especially kung ang pagbaklanay is a big sum of money, more than a million or a million, nga hindi nagid safe ang pagdala sang cash, nga mabayluhanay ka mo, mapirmahanay ka mo sang isa ka deed of absolute sale, mabakalikaw isa ka house and lot, kag madalaman ikaw sang cash. So usually, for convenience and security sa mga parties, ang ginabayad is a form of check. So usually, sa isa ka transaction na bilateral, meaning kaliwaan, like for instance, ang pagbaklanay sa isa ka real property, so ang parties after nga nagapermahanay sa isa ka deed of absolute sale, ang buyer or ang nagbakal, ma-issue siya sang cheque corresponding the amount. And that usually the check is in the form of a manager's check. Kay tungod ang isa ka manager's check is guaranteed ini siya mismo sang banking institution. Kaya nag-issue siya na iya amo ang bangko, hindi yang isa ka individual. So meaning ang pondo sina is guaranteed. But yet nabutang man kisa sa ato na kontrata that the payment shall only become binding or consummated after nga na-encash kaginbaton sang bangko ang cheque bilang panigurado. How about sang tawag na to nini nga mga transaction on a credit basis or on account, meaning nga nagabakal ikaw in credit transactions between parties, ang isa ka customer
hinatagaan siya sang tawag nato nini nga credit limit or the opportunity sa pagbakal sa mga goods, services, merchandise sa isa ka company or isa ka store using a check as a form of a legal tender. Meaning, why sang cash involved? Pwede ba na siya? Yes, nag-prevail yan ang mga transaction. Especially sa mga dalagko ba lang ang mga transactions? Baka ka sa isa ka hardware, sang volume, or bulk sang mga construction materials. Especially kung nagapatindog ka sang isa ka dako nga building or balay gani, no? Kung nag-order ka sa isa ka hardware, ang ginagamit ni mo usually, check, kaya kinag-order ka, hindi makaga-order for one instance, but in a series of orders. Meaning, samtang nga ginaamat-amat, mapatindog ang balay, sige man imo bakal sa mga construction or hardware materials. Kag every order, gin-issuehan nimo sang corresponding check or a post-dated check to cover sang imo nga gin-bakal. So, ginatagaan ka sang tawag nato nini nga credit limit or particular date, like for instance, a 30-day credit. But sa lingon nga, ang imo pag-order, dapat nga pag-abayaran nimo in 30 days. So, ang imo check, yung inisyo nimo is good for a 30-day period. Or isa gani ka sometimes, a 2 weeks, or 14-day, or 15-day period. So, sa masami sa dalayon, amo na ning gina-accept na practice sa aton diri nga mga dalagko nga mga kumbuyahan. Nagabakal ka, nag-order ka, isyo ka lang cheque, kaysa dalayon ang imo mga cheque nagasulod man lang. Kay ang guarantee sina mga kauturan nga ang imo mga cheque may pundo sa bangko. So meaning you are what they call a reputable nga negosyante. Masaligan ka. Ang imo nga gina-issue nga cheque may unod. So this time anong matabo ko ng imo nga cheque nga gin-issue gin after sang 30-day period nga nabutang dira sa due date ginpasulod sang imo nga gin-issuehan kag gin balibaran o kon waay gin baton sang bangko ang bangko sang imo gin-issuehan bangod nga for reason of drawn against insufficient fund or a closed account. Prima to pa ang tawag na ito na violation of Batas Pamansa Bilang 22. Ang imong cheque nagumpok, meaning waay ginbaton sang bangko. In what way you can become liable under the BP 22? Kung ang imong cheque ginpasulod within a period of 90 days, meaning before it becomes a stale check, or tatlo kabulan, dapat ipasulod ng ining cheque. So usually, nag-delay ni siya bangod na ang nag-issue sang cheque or ang drawer of the check nag-aayo nga hindi lang ani pagpasulod kay may maabot ako nga pundo mo na siya. That's why usually ang kakatabo sa mga cheque it becomes stale bangod sang ayuanay negosasyon until nga hindi na mapuslan ang cheque. But yet let's go back no, after nga mas pasulod ang cheque within the 90-day period and ang bank nag-refuse to honor, why gin accept ang imo nga cheque, why gin in cash, ang himuon sang nakabaton sang cheque is to make a notice of dishonor or to inform the drawer of the check that ang yasin nga cheque ang gin dishonor o kung gin balibaran sang bangko. And after nga gin inform ang issue sang check, may lima siya kaadlaw agod nga to redeem the check, to pay the face value of the check. So, but sa lingon nga importante man, natagaan sang opportunity ang nag-issue sang check, agod nga gawaron ang cheque. Tagaan sa sang lima kaadlaw, agod nga bawion ang cheque. So, ang pamangkot na itong mga kauturan, ano ba lang mahimo sang

0: halong ka mo mga kauturan ha. First, kung hindi mo kilala ang imo ginadeal, sometimes ang ina-issue nila nga cheque, hindi ila cheque, iban nga tao nga cheque, or a fake nga cheque. So meaning, why sa sang account, why sa sang bangko, o kung gingamit siya lang cheque sa iban nga tao, kagbo sa lingon nga hindi siya ni Muya Malagas, personally, no? So in that case, ang matutuod nga tag-iyas ang cheque, pwede ya ma-deny na why siya ka-issue sa among nga cheque in favor sa imo na gindalaan siya nga cheque. Or in another instance, it might be an endorsed check. Meaning, may isa ka tao nag-issue ng cheque. In-issue siya sa isa ka tao. Then, ang ina nga person nga sa diin, gin-endorse siya nga cheque, gingamit siya man na to transact for another business. So, in that instance, pwede nga mapalagihan sang tao nga hindi siya nag-issue siya nga cheque. Kadwa nga defense nga mahimo sang sining nga tao nga nag-issue sang cheque, agod nga mapalagihan niya ang ining nga liability is to prove that kung hindi ni mo siya kilala, that the signature on the check is hindi iya, o kung it was a forged signature, meaning pwede niya ma-deny nga why siya nakaperma, why siya naka-issue sang among nga cheque, and it is a void or a fraudulent transaction. That is why importante gid sa mga naga-deal sang mga cheque na himuan gid naton sila sang isa ka personal data sheet din sa gaistar ang negosyo ya kag ang iya nga tawag naton nga official niya nga government issued ID na sa diin nag-appear ang iya sining nga signature agud na i-compare ang perma sa government issued ID kag sang iya perma nga nag-appear sa cheque. Ikatatlo nga modus operandi sang mga naga-issue sa mga cheque. Mga fly-by-night, no? Nga negosyante. Romero, may ara silang business, may ginmaarkilahan silang office space, may ngalan. Sang uli sa nagtalbog ng ilang mga cheque, palagiwan nila, why na sila? Nag-silo na sila, o kung why sila isang permanent address or isa ka location or balay na sa diin dira ma-issue ang ininga cheque, because one of the important element sang bouncing check agod ma-establish as we will later on know is that dapat nga ma-serve gid ang notice of dishonor. So inisa ka diskarte, no? Agod mapalagyuhan sang nag-issue sang cheque ang iya nga criminal and civil liability. Kung hindi mo siya matutulan, hindi matutulan sa imong server o kung sang korte, may balay siya. O kung ang balaya, garkila na siya. Why na da siya? O kung he is an unknown address, unknown person, why sa kakilala sa iya? So definitely, mahanging ang imo sa ninga kaso. Kaya hindi man makatultol ang korte o kung ang prosecution. Sa atong pagpadayon, atong i-discuss pagid mga kauturan and defenses and how to prove to establish the guilt in a case of BP 22. Diri sa atong palatuntunan, kadampig mo.
1: Sa atong mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan.

0: ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Okay, sa atong pagpadayon mga kaabyanan, atong ginambalan diri ang sabahin sang batas pamansa bilang 22 o kon ang violation sang bouncing checks law. Atong ginambalan diri ano ang kaimportante sini sang paghalong sang pag-issue sang isa ka cheque, whether on date or post dated check. Kag aton man ginambalan ang kalabanan ng mga defensa o kon mga discardes ng mga nag-issue sang cheque, agud hindi sila malagas. Aware man kita nga kita nagabaton sa mga cheque, whether in payment of an obligation o kon rediscounting o kagapahulam na kita kaga-issue cheque, kibasi sa ulihi, kita man mabiktima sa sini nga mga unscrupulous nga mga negosyante. Okay. Ano naman yung tawag na ito nga mga lawful defenses kunara na sa korte na dapat nga magamit sang isa sang mga nag-issue sang cheque? Agod na hindi siya maging criminally liable sang sini nga kasuguan. Ang isa sa mga elements sang BP 22 is that to establish that at the time of the issuance of the check sang sini nga drawer, he has knowledge that the check has insufficient fund or credit with the bank. Meaning may knowledge siya nga waay isang pundo ang iya nga cheque nga gin-issue. No? Amo nang dapat nga importante nga element na i-establish agod mangin liable siya. So anong dapat nga himuon? So padalaan siya sang tawag na ton nga demand letter or ang technical term is a notice of dishonor. Agod nga pagatagaan sang opportunity ang drawer of the check to make good or to redeem the check. Gawaron ang cheque kagbayaran kung pila to ang nasulat na amount sang cheque. Agod nga hindi na sila magkasuhay. And as we know, and within that period, within the 5-day period, dapat maka-arrange sang payment. So, ang isa sa mga defenses sa isa ka nag-issue sang check is to prove that why siya nakabaton sang notice of dishonor. So, paano ma-establish nga nabaton ang isa ka notice of dishonor? So, sa subong ang aton nga means sa pagpadala sang sulat, either ang aton nga Philippine Postal Service, ang aton nga mail, ang post office, or ang mga private courier service, ang LBC, na dira kita nagkapadala sa aton nga mga sulat. Bala magamit naton ang mga social media, messenger, ang aton nga electronic mail. I don't know why pa na mabutang diri, but ang daan nga method sa idalom sang sini nga kasuguan is ang pagpadala sang sulat is through registered mail or whatever means. No? There must be a visible hard copy nga nabaton sang addressee ang nasambit na sulat. So ang manong pa-establish ka ng proof of receipt, meaning nga nabaton niya. Hindi lamang nga nagpadala ka sang sulat, may drop, may registry receipt, dapat may return card nga napirmahan sang nakabaton. Or kung mga ikapagid sang certification sa post office o kung tracking record ng sulat with that registry number na baton sang supposed addressee. Okay. Kag dapat nga ibutang man dira nga ang check ang demand letter or ang notice of dishonor na baton gid sang person nga addressee, hindi lang iba nga tawo o kon person nga waay sang authority, timbang o kon gwardiya, especially if it is a big business, dapat nga ang person kid. Otherwise, hindi na siya magamig o makabig nga duly serve ang imo nga sulat. Okay, let's move further. Ano pa gid? Ang cheque nga gin-issue, kag wa ay mapasulod within a period of 90 days. So meaning stale check siya. So hindi na siya pagbatunon sa bangko. Hindi matatakan nga dishonor or for against issue of insufficient fund or closed account. So ang check-in nimo hindi mo magamit kay tungod nga wa ay nimo mapasulod sa bangko. So at the same time, another defense is that kung hindi nimo mapasaka ang kaso after nga ginpasulod nimo, nagumpok, gitatakan, gin-refuse ang bangko, nagpadala ka sa sulat, but why man nimo ginpasaka ang kaso kay tungod nga gahanduan na ilang kamo, nagasalig-salig, hasta nga naglabot na sa masobra sa apat katuig. So tawag naton sina is prescribe ng imo sini nga cause of action. Ang pagpasaka nimo ang imong right and diretso sa pagpasaka sa ang kaso under sa samo nasambit nga kasuguan na prescribe na. So hindi ka na maka exercise sa imo diretso under the BP 22. Yet there is another alternative. Kung ang imo check why nimo mapasulod tungod nga stale check siya or why ka nakapasaka tungod nga prescribe na siya beyond the 4-year period. Pwede nimo makapasaka ikaw sang tawag na ini nga small claims. The check will constitute as an evidence of indebtedness. Busalingon nga may utang na siya. Kag ang imo na lang after dira is for collection or to demand for payment of a sum of money. So kung below siya 2 million or 1 million, pwede ka kapasaka under small claims using sang check as a proof of your transaction. Ano pa ginang possible ng mga defenses? How about kung you will prove that the check was issued only as an accommodation check, meaning it is not intended as a payment or a transaction, just as a security or a guarantee. Is it a proper defense? Sa aton kasuguan, nagasiling ang BP 22 is a special law. It does not distinguish whether ang may consideration, may covered ini siya as a payment or why the mere issuance of a check constitute as a violation sang nasambit na kasuguan. So sa pagpasaka sang kaso, dapat ba lang i-establish nimo ang check ginbayad, di ba la, sa isa ka transaction? Like for instance, do you need to show nga may delivery receipt, may sales invoice, may charge invoice ikaw na nagbakal ini ang tao na issue sang check? Like example, ang aton example kay ina, hardware or construction materials naging bakal niya sa imo, nag-issue sa cheque, kag ang iya cheque nagtalbog. Although ini ang mga proof of order, ini ang mga delivery receipt, ang kag ang charge invoice may be in support, but it is not essential. It is not an element to prove because according sa aton law, sa aton Korte Suprema, the consideration is presumed in the issuance of a check as a payment for a transaction. How about the defense that there was already overpayment? Meaning, nagsubra ka na sa bayad mo, apang why ma-account sang imo nga ginabaklan na store o kon kumpanya? Is it a proper defense? Can you still prove that in court by what form of evidence? In fact, ang ina nga cheque, nabayaran mo na sang una? Kag may iban ka mga bayad sang una nga waay ma-account or waay ma-issuehan sang resibo. Kag kun imo sumahon, nagsobra ka pa gani sang bayad, no? So is that a defense? Probably it will be a defense in a case of a claim for sum of money, but not in a case for violation of batas pabansa bilang 22, because as we have said, it is a special law. The only element is to prove the issuance of a check which is unfunded or the check na with insufficient fund or a worthless check. So ano ang mga proper defenses or mga emotion nga mahimo agod nga hindi ka maigo? First, you can remedy. Pag nagumpok ang imong check, your remedy is either to issue another check. Gawaron mo to ang check nga nagtalbog, isyuhan mo naman sang bag-o nga check, either of us several checks for the same amount, or you can plead or bargain with the other party that you will just include the interest sang imo nga check nga nagtalbog. para mabay time ka lang agad nga hindi ka maigo. Another is to novate, no? Innovation meaning to exchange, no? Either bawion nimo, gawaron nimo imong check in exchange for another guarantee islan mo sa lakyan, duta or titulo agad nga to defray or to avoid being criminally liable. Another pagin means ka mapalagyuhan sang isa ka isang check is that during the trial, if the parties had entered into a compromise agreement for the payment of the civil aspect, meaning bayaran niya ang value sang check, ang amount pala sang check, and in exchange there is what they call a temporary dismissal of the complaint of the criminal case, kag samtang gabayad siya muna, i-suspend anay ang trial samtang nagabayad siya. But in the samtang nagabayad siya sa ulihi, katungkod dako nga amount, waya matapos. Kag sa ulihi, nalipatan na lang way sa kabayad, kag waay mapadayon ang kaso. Because the right ang dapat nga himuon sang complainant is that kung hindi mabayad o kung nagsubra na sa time, dapat i-revive ang case. Kay tungkod nga what we call, there is a period. After the one-year period, naging temporary dismissed ang complaint, it becomes final after a period of 1 year, mga kauturan, sa mga kaso nga dira sa MTCC or kon Municipal Trial Court in cities. So, dapat careful kita, no? Kaya otherwise, ang matabusin na, barred ng imo complaint, ang imo na lang malagas, probably is just to execute the civil aspect kung why siya nakabayad, just file a motion for execution na bayaran niya ang iyang away na bayaran o kung ang balance sa iyang utang. But hindi mo na ma-revive ang complaint kaya becomes final kinag-lapse ng 1 year period na sa diin na suspend ang imong criminal aspect. Kaya tungkol dapat before nga ma-expire ang 1 year period, i-revive ni mo kaya padayon na ng criminal aspect. Otherwise, it becomes final, no? Hindi mo na mapadayon ang criminal case. Ang lagas mo na lang ang civil aspect, ang kwarta kung pilang nabilin nga iyang pagabayaran. Another consideration, what if during that or before mag-file the person na nag-issue sang check abi napatay, can you still file a case or can you still consider, no? Unlike sa isa ka civil case, pwede kaya ka-file against the state in a BP 22 case, personal gijagapon, criminal, kung criminal aspect sa ati, automatic, ma-extinguish ang criminal liability upon the death of the respondent or the accused. So, hindi ka nakalagas. Pero kung civil aspect, ya, pwede ka pakalagas. Kung pilang amount, probably you can file a claims against the state sa propiedad sa napatay only for the civil aspect. Finally, yung pamangkot, tingang check, yung ginakabig na criminal aspect, no? anong yes, hindi nga penalty. Ang penalty is a imprisonment between 30 days and 1 year or a fine. Fine in the amount of double the amount of the value of the check. So, duwa ang discretion sa aton na korte kung ang isa katao mapamatbatan sang pag-violar sang BP 22. He can be sentenced to an imprisonment of between 30 days to 1 year or a fine sang double the value sang cheque. Usually, the court grants a fine and the person can avail of a probation. But kung ang person is what they call a recidivist or kapila na siya magtalbog sang cheque, the court pwede mag-impose sang penalty of imprisonment. Ang pamangkot nato nga ginakabig siya na criminal kay it is just an utang, meaning it is an existing or pre-existing obligation na waay masang tao tani nga dapat na mapriso sa utang. Ang rationale behind BP 22 is that it amounts to a deceit or misrepresentation as to the value and worth ng isa ka cheque, which is considered as a credit transaction advancing or facilitating business transactions. Umuyat tong aton nga topiko sining aga, diri sa aton pala tuntunan, kadampig mo Monday edition. Till the next episode, Have a good day. God bless you all.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: 10:05 at the time, Tiri sa DYVS. Sabian, good morning! Happy Monday! Kamusta ikaw biyan sa sininga adlaw sang Lunes? Ika-14 na nga adlaw sa bulan sang September? Dasigin sang time abyan, no? Kag buwas, tunga-tunga na kita sang bulan sang September. Kag hindi lang natin nga mabalaan, no? How time flies kay kasako basta September abyan, no? Anniversary month nga daan sa DYVS, pero excited din kita, no, sa mga pagahimuon sa Ginoo sa aton sa sining semana, sining adlaw, sa sining bulan abyan. So invited ka, no, sa September 24 sa aton nga prayer gathering and listeners fellowship, 7 a.m. to 11 a.m. sa City Harvest Church sa Maylop West, Mandalagan, Bacolod City abyan. So, kita ay kita dito. Pa-register lang ka mo paagi sa pag-text sa 0998-842-2130 or pwede man ka mo maka-message sa aton chat box. Pa-register ka mo abyan and bring food to share. No? Ma-fellowship kita dito. Invite your friends, no, sa inyo dira mga upod sa simbahan, sa ulubrahan, no, nga makapangamuyo gikita abyan kag maka-fellowship. So, excited ka man? So, welcome gid sa aton nga program, Real Time with Leia. Kag iningi mo abyan si Leia for 1 hour mag-update na kita diri sa aton program. And I'm excited today abyan nga makaupod gid ikaw. Lunes la Lunes abyan. Kamusta ang mga weekend? Kabay pa nag-enjoy gid ikaw. Kag damo ka sa mga blessings, no? Both physical and spiritual blessings sabyan, no? Nga na-receive sa Ginoo. Salamat kay Tita Virgie Salgado, kay Sir Emmanuel Salgado and family. Subong man, si Nay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit, kamusta ka mo dira sa Gimaras? Ginapasalamatan man naton si Nay Ninita Guadalquiver, Ma'am Ninet Guadalquiver, kag sa inyo upod sa balay. Maying aga dira sa inyo, Tita Florita Ong. Salamat gid, kagya pasalamat gid kita kay Attorney Tamanyo, no, sa iya mga advice sa ato, no, sa kadampig mo at 9:30, no, kagina or after before sang real time, no, si Attorney John Mark Tamanyo may aga lang dira sa imo attorney kag sa imo family. Ginatamyo ko man Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, da Joan Montalvo. Salamat man kay Sir Tristan Gulay, maayong aga sa imo. Kay Eda Conroy, nung Kasim Kanyada, maayong agaman kay Ma'am Jinky Ferrer, Ma'am Grace Candelario, Sir Ayan Tingson, ng Alice Melendez, Sarah Jane Villaflor, Ma'am Vilma Maglikyan, Dalida. Ginapasalamatan ko man si Ma'am Lucita Aligrado, subong man si Sir Alberto Loreno, si Tita Girly Fernandez, good morning. Subong man si Tita Jasmine Tito Irwin, maying aga sa inyo si China Net Divulgado. Good morning also kay ng Grayson Jocel Olivares, kay Ma'am Ellen Pasaraljan, Baby J.M. Magallanes, kay Inday Kesha Ayant Pansoy. Good morning gin sa imo kay ng Vanji and Kesha Bastian, kay Naininfa Escaner, tanan nga members sang Upper Room Baptist Church, kay Cheryl ng Matovida, salamat gid. Kag subong man si Alejo Esif Fitra, maing aga ng Angie Kulango, salamat gid. Si Ma Mercy Henshana, dira sa Iloilo, Pastor Pert Alparaque, ginatamyo man nato ng Waymond Yap and family, Pastor Harry Sore, mga friends aton sa Bethel Baptist Church, Ma'am Jessica Sumbito, salamat man kay Ma'am Edna Garde and family, Sir James Garde, Tita Julieta Jurilia, good morning. Kagaton man ginapasalamatan si Ma'am Ninette Pisaga, and we continue to pray gid for healing sa kay Ma'am Ninette Pisaga, kay Ma'am Leia Solinap, please include sa prayer for healing si Ma'am Aileen Baulo, Nay Ninita Guadalquiver, si Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lofranco, si Lucas Timbol, JP Castor, please pray gid sa pag-ayo nila abyan. Kag subong man, please pray for safe deliveries ni Charlotte and Charlotte Sanga sa ila ikaduwa or kadwa nga bata nila sa October na ma-deliver si Charlotte, no, please pray gid for safety. Kag si Miss Janice Tita Norming Remotin, good morning Ma'am Joyce Molina, salamat gid sa pagpamati. Kamusta ang imong weekend abyan? Kabay pa nga na recharge ka spiritually kag nakabanding kag gid pod imo family or naka bakasyon kagamay abyan. So wellness break subong sa mga teachers, kabay pa mag-enjoy ka mo mangin productive kag ang mga estudyante man mangin productive sa gihapon. Kag it's a great time gid nung magbonding no sa mga kabataan no. Praying gid no, please pray, continue to pray sa mga kabataan aton subong panahon abyan no nga mangin safe sila, mangin resilient kag at the same time mangin mainalamo no sa ilang mga decision at the same time mangin God fearing gid abyan. So amo na siyang aton nga prayer request kag subong man kung may mga prayer request ka dira abyan padala mo lang diri sa DYVS. Kag sa September 28 naman ni abyan may special broadcast kita no sa September 28 for our 56th anniversary sa gyapon from 7 a.m. to 12 noon. So please pray gid sa amon diri sa DYVS nga mga staff sa pag-prepare, tagaan gid kita sa kaalam, maayong lawas, creativity no, guidance ang Ginoo no nga mangin meaningful and ma-glorify gid na ang pangalan sa Ginoo sa aton nga 56th anniversary celebration. Ginatamyo ako man diya sa Sir Fred Davis. Good morning sa Gimaras. Si abyan nato ng Mary Alarcon no? Sa may Sumag Evangelical Church. Sir Ronnie Albore, good morning sa imo. May the Lord find us still faithful. Yes, no? Sir Ronnie Albore, salamat gid. Tita Julieta Hurilia, happy morning gid sa imo. And belated happy birthday. Ginatamyaw ko man si Charon Magallanes dira sa may Metro Manila. Hello gid sa inyo dira. Kag subong man, ginapasalamatan ko si Jigs Lenore, Abian Filin Paniergo, mga abinaton dira sa may Binalbagan, Kamsu Binalbagan. Hello sa inyo. Tanan nga mga teacher, staff and students dira maing aga. Kag subong man si Ma'am Kex Orbida, Sir Jet Orbida dira sa may Peace Fund sa Binalbagan. Subong man si Jeffrey Gonzalez, ginapasalamatan naton. Also si Engineer Ray Ramos sa may Kamsu Talisay, maayong aga. Also si Nang Lenny Linggamen, Nung Rory, Ma'am Luna Visera. Salamat kay Ma'am Michelle Aro, Ma'am Amy Ludobria, good morning. Kag please pray gid abiano sa aton nga signal sa gyapon nga mangin stable ang aton transmitter nga matagaan gid sang protection abiyan ang aton nga transmitter no sa mga brownout no kag mga pagguba no. I-pray gid naton kag ang aton man nga concern subong sa mga brownout diri sa Visaya. So please pray gid no nga ma-address gid na abiyan no. Kag matagaan kita sang langit noon nga kaalam sa Ginoo sa mga pagahimuon naton kag malawi gid nga pasensya, di bala? No, kag protection man sa aton nga mga appliances no sa mga gamit naton sa balay kag buligan gid no ang aton nga mga kababayan man nga naapektuhan sa mga pagbaha recently dito sa Manila kag sa ano man no sa earthquake or sa flash flood dito sa may Nepal. No, i-pray man naton ang mga missionaries naton locally and abroad no. Please pray gid kag ginagda ikaw kada Sunday sa The Word Between Us, 7:30 in the morning with Pastor Bong De La Fuente sa Northside Baptist Church. Maying aga lang dira sa tanan nga members, ang friends aton sa Northside Baptist Church. Good morning sa inyo. Si Maymay Villaflor, salamat man kay Tita Belen, Tito Sean Magallanes, Auntie Inday Hinovea, ng Leia, ng Jeremy Inday Samka Bugwason. Tanan nga members, sa Kubay Fundamental Baptist Church, Pastor Rodrigo Nyeri, mga taga-FCCC, good morning. Kaginagreet ko man, good evening, Pastor Ferdinand Franco, Sir Philip Ceballos, si Ate Maru Javier, Ma'am Susan Tutana, maing aga or maing gabi dira sa inyo sa USA, Pastor Leonardo Posadas, sa mga abyan nato dira, no, sa imo family, Pastor, Pastor Shovi Cayetano, good morning, Pastor Alan Castigador, natamiyo ko man si Pastor Robert Sumugat, Ma'am Melissa, si Christelle, si Kate, Carlota Sumugat, good morning sa inyo. Pastor Franklin Ibanez, kama Melba Ibanez, maing aga mga members ng Bacolod Evangelical Church, Pastor Jesse Alvestor, kag sa imo family, kag mga pastors and staff dira. Good morning gid sa inyo nga tanan. So happy birthday sa tanan nga naga-celebrate subong sa ila kadlawan. It's September 24. Enjoy your special day mga abyan. Kag updan mo ko diri kay mga istorya kita na hanungod sa September 25 nga event diri sa Bacolod City ang Intentional Discipleship Making Conference. So kung wala ka pa nakapa-register, magpa-register na subong abiyan. Visit lang sa idmcbacolod.com or sa ila Facebook page idmcbacolod. And ari pagidabiyan ang aton nga invitation sa imo karon sa hapon 5 PM ang Lift the Group with Abian Leia Bargazo. So bantayan mo ina Abian diri sa DYVS si Ma'am Shi Shins Lilith Estares. Maing aga gid. It's our 10:16 Abian. Stay tuned. I will be right back.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radio DYVS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radio DYVS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Sa 19 Aton Time, diri sa DYVS, you're listening sa gihapon sa Real Time with Leia. Excited gid ako sa buong abyan kay Lunes, yung bukada, gid sa aton nga work week. May mga friends ko diri sa buong kaupod naton. Of course, no, to enlighten us about sang Intentional Discipleship Making Conference happening next week na abyan. O kada, sigsang time na do sang August pala ni namon, gina-announce na, or July. So, buong ari na abyan, no? Lapit na lang gid. Kag, here with us today, no, ang mga, ang director, kag ang mga nag-organize ang sining event, no, sa sining bulan sang September, kag ang ginaabangan gid, no, sang kalabanan. So, we are thankful gid, no, sa Ginoo sa time ginhatag subong sa aton ni Ma'am Christine Bargazo, ni Ma'am Jerviline, kag ni Pastor Dave King. So, welcome gid sa Real Time.
1: Thank you, Ma'am Leia.
0: Yes, no. But before kita mag-proceed, no, sa aton nga mga pamangkot, basi may ara ka mo gusto anay pa itambyawon or shout out.
1: Shout out. Maybe mayong aga gid sa aton nga mga viewers sa gatan-aw sa DYVS, and at the same time for all churches who are present, ang nagapamati man kag ang mga disciples man nga mayara kita sa Trinity Christian Fellowship, we would like to say hi to all of you, and at the same time to all partners of Bacolod Pastors Prayer and Fellowship, wow, the BPPF, nga sa bilog nga Bacolod may ara mga pastors nga nagagather gid every Thursday faithfully, and this year they are also celebrating their 28th anniversary. Uh-huh. 28 years nga faithfully nagagather, faithfully nagapangamuyo, kag faithfully nagatipon-tipon gids for the unity of the body, and we believe also nga ang unity be it starts really with the fathers of the land, and aside from the government leaders, kapati gid kita nga ang mga pastors naton very crucial gid ang unity work gid sang relationships. It's really more than the work, it's really the relationships that are being forged sa pag-inukdanay. So muna nang ginatamyaw naton ang ininga mga grupo gid sa sininga aga.
0: Wow, no, salamat gid sa mga abyan naton dira nga mga pastors, no, nga upod sa fellowship, no, sang BPPF, no. Sanday Pastor June Cordova daw ara na sila, no. May aga na dira sa inyo, no.
2: One of the faithful.
0: Daw si Pastor June ya daw wala gina saya naga fail, no, nga sa grasya sa Ginoo, no, nga naga fellowship, no, kag at the same time diri man sa DYVS, no, nga naga support, no. So salamat gid luwat sa inyo time. No, I know nga masakaw gi kamo kay pila na lang ka
1: inadlaw
0: lang kay no tuod no. Sa nagligado binulan bato kang inagin intro ko nga daw sang July pa kami naga-announce, so buong September nagali, no. So salamat gid sa Ginoo for sustaining us, nakadabot kita sa sining adlaw mga abyan kag sa aton mga friends diri sa IDMC. So gina-invite man kamo namon nga mag interact diri sa aton. May pamangkot kamo karon kay Pastor Dave, kay Ma'am Jerviline, kay Ma'am Christine. Pwede gid na welcome gid sa 0998-842-2130 or dira sa Facebook chat box naton. So ang aton gid nga una gid nga gusto mahibaluan, Ma'am Christine, Pastor kag Ma'am Jerviline, no, nga ang journey nyo or pwede nyo ma-share sa amon kung ano ni ang IDMC, labi na gid sa mga bag-o lang nakabati sini, no? What is IDMC?
1: Yes. Basically, IDMC, from the word, from the acronym in itself, it means Intentional Disciple Making Church Conference, which will be happening this September 25 to 26 sa SMX Hall 3. So, nga may Intentional Disciple Making Church nga call halin sa Ginoo, because we believe that in every generation nang ang Ginoo nagtawag gid sang mga tao nga mag-stand in the gap sa kay Nehemiah, kay Esther, kay David, in every generation bisan sa mga history in itself nakita naton nga may mga tao gid nga nagtindog sa tunga between the people and the Lord, nga nagplead para sa sitwasyon sang bilog nga pungsod. And so today gakakitaan man naton nga even in the Philippines we really stand at the crossroad. Wherever we see the news, bisan diin kita magtulog, there is quite of chaos, disarray, damo kita gakakitan. And damo kataw gahambal nga budlay kuno palang gaon ang Pilipinas. Mm-hmm. But wala kami gapati dira. Although yes, in reality, it's hard to see the physical realities of what is happening right now in the Philippines. But the Word of God says there is hope. Yes. There is really ang promisa sa Ginoong nagapangibabaw sa tanan-tanan. Mm-hmm. And so, the church was praying and we were led to the book of Nehemiah 2:17 to 18. Nga si Nehemiah, dira nakita niya ang brokenness sang syudad sang Jerusalem. Nakita niya ang tanan nga buka. And so, as he received that call from the Lord nga to rebuild Jerusalem, nagsugod siya inspect, nagtawag siya sang mga tao nga magupod sa iya build sang Jerusalem. And nakibot man siya nga pag-share niya sang heartbeat sang Ginoo nga may posibilidad nga makaiuni tanan ang tanan nga tao, nag-bolts in man sila, naghambal sila, okay, let us start rebuilding. And one thing that they have been ang ginsaliga nila is hindi ang ila kusog, hindi ang ila nga kaalam, but ang gracious hand of the Lord that was upon their lives. Nakita nila ang pabor sang Ginoo sa ila from day one to the present. And so this favor was their anchor on their rebuilding process. And so later on, ang ininga conference man is, we believe that this is a clarion call for the church nga magbalik liwat sa iya nga intentional disciple making roots, nga intentional in prayer, intentional in worship, intentional in disciple making, intentional in its mandate to really love the Lord, and intentional even in its mission to go and make disciples. And through this, sa pag-unite sang body of Christ together, makita naton nga ma-advance gid ang buluhaton sang Ginoo, especially sa syudad sang Bacolod kag sa nasyon Pilipinas.
0: Wow, no? May dugang ka mo, Ma'am Jervilyn, kag Pastor Dave, with regard sa gin-share ni Ma'am Christine, or ma-proceed na kita sa aton nga another pagin nga pamangkot, no? So kanami to actually na enlighten ko bala, Ma'am Christine, no, nga do kala iniya do ka radical nga ibang tuod sa tanan nga katabo sa aton labi na gid diri sa Pilipinas, so buong do ka negative na lang gid ya. Pero kanami gid, no, gin bring up mo ang hope, no? Na may hope, yes, no? Yes. Amo na dapat ang aton nga itulukon abyan kay amo na gani, no, nga may amo kita sini, may intentional discipleship making conference kita. Kag kanami isang word nga intentional. Yes. How is it different, no, nga syempre ti unsa ano sa iba naton nga mga abyan, makabati sila, ginahimo naman na naton. So how is it different ya ang intentional discipleship making ya subong, no, sa compare sa usual na ginahimo sa mga kasimbahanan naton.
3: So, very familiar ang mga churches and pastors with the Great Commission, which is go and make disciples of all nations. So, wala question nga, ang idea of discipleship, clear sa tanan. However, it's a concept. Ang actual practice is something else. So, there are churches nga mayara sila discipleship program. So, it becomes part of the program of the church rather than the main call ni God para sa church. And so, sa amon nga experience with pastors, we see a lot of pastors daw gaka-discourage, gaka-kapoy, and sometimes almost on the verge of giving up. And kabalik siya to the reality nga many pastors, wala sila team, wala sila workers nga upod. So, through discipleship, pastors can raise up people who can come alongside sila para mag-do ministry together with them. Kay kabudlay maging solo lone ranger pastor.
0: Oh, correct. So thank you for that nga encouragement, pastor, no, nga kinanglan we work together gid ya. No, kag amo ni siya ang intention man sang ining buluhaton mga abyan. So when we say discipleship, bala Pastor Dave, no, kag sa kay Ma'am Christine, kag kay Ma'am Jervilyn, no, syempre Yes, no, nag-disciple kami, no. Pero in reality, bala ano gini siya ang ang sa biblical gid bala nga gina ano ginatudlo sa ato, no. Kun ano ning discipleship, pwede mo kami ma ano dira, ma-enlighten na pastor.
3: Ang Great Commission, ang bali Jesus. Go and make disciples of all nations, and then baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. So the bottom line of discipleship is to tudloan ta ang mga gina-disciple naton to obey kung ano ang ginhatag ni Jesus ng instructions. So when their lives are changed, then it means nga gatabo ang discipleship. So it's not just head knowledge nga may information lang, but transformation. So muto daw may four aspect kami na realize sa discipleship. Ang first is it should be biblical. Kaya ginatudlo mo ang word ni God kung ano ang gin-teach ni Jesus Christ. Second, relational. There should be relationship nga gaka-established. Okay. So sometimes there are problems and struggles nga gina-share. So ang disciple to should be confident nga maka-pour out sila sa ilang problem without being criticized or judged. Ang third is transformational. There should be transformation sa ilang kabuhi. So kung wala transformation, wala tuon nga discipleship katabo. And ikaapat, missional. It should bring a sense of purpose and mission sa ilang kabuhi.
0: Oh, salamat pastor, at least daw may mga idea kita kami, mga somehow tips kita to sang basic, no? Mga basic kung ano gid ba lang hinatudlo ya sang Bible, no, when it comes sa discipleship. Kag ang isa pa gid naton nga gusto mabalaan, how long na ni pastor or Ma'am Christine gani ang IDMC na dudugay na ni siya di bala sa Bacolod, no? So how long na ni siya
1: so
0: gani?
1: Sa Singapore 32 years na siya. Okay, pero kami, we started going there, a friend blessed us, blessed me to go to Singapore 2011.
0: Wow.
1: So when I went there, grabe gid ang hama ko. Grabe gito nga experience, kag nag-change kiti ako na life, do ka grabe gito nga breakthrough for me. And of course, di ba, if there's something nice nga natabo sa aton kinabuhi, we can't help but share. So ginhambalan ko siya, tapos ginhambalan ng church people. So through the years, almost every year ara ta, pero lain-lain lang atawag kanto, pero almost every year we're there. So one year ga save na kami na iya sa just wow. Jamo, so mga 20 plus kami ka kanto, 30 plus mga church leaders, and not
3: at
1: only that. Yeah. And not only that, gin bring paginamon, gin invite paginamon mga pastor friends, sa mga BPP mga pastor friends, ilang mga church. So, it was, we really learned how to disciple from the inside out. So, and, amo na heart, of course, is for Bacolod City, for the Bacolod churches. So, we've been praying, Lord, tani, ma-experience Manila. So, pero mahal kung tananta makantoto. So, by God's grace, nag-open din siya door nga si Pastor Edmond ang makanto diri.
0: Wow.
1: We're so blessed.
0: Pero, 2011, nag-start ka mo dito sa Singapore, which ang Singapore, yeah, sila man to, yeah, sila dito ginagsugod, di ba?
1: Yes.
0: Pero, sa Philippines, yeah, particularly diri sa Bacolod, ang pag-organize, sinikido, dugay ko na ninabatian diri sa Bacolod. Yes, pwede mo na ma-share, ma'am, saan ugid yan nagsugod diri sa Bacolod, Pastor?
3: Before the pandemic, naka two trips na si Pastor Edmond diri. But, it was more of a conference seminar type. So sa this year, we're thinking of really doing something nga hindi lang siya nga after mo attend as a pastor or as a leader tapos na, but there would be cooperation and collaboration kung paano magbuligay para ma-apply ang natunan. And at the same time, we're blessed nga ang church ni Pastor Edmond, ang Covenant, is kina-consider ta as a mission partner. So they are very readily available nga magbulig in equipping the pastors and the churches there sa Bacolod.
0: Wow, no, si Pastor Edmond kapila nagali magadto diri. And for those sa mga abya naton nga wala, I mean, di bakilala si Pastor Edmond Chan. Siyempre, ano, ako nakabasa na ako sa mga books niya, no, iba niya mga books si Pastor, renowned author and speaker si Pastor. And at the same time, sila, I believe sila ang nagsugod sining IDMC.
1: Yes, Pastor.
0: Oo, so thank you for that. No, kag how is it different ya sa previous years, Pastor, nga mga IDMC ang susubong? Okay. Anong abangan?
3: So this year, we want to be more intentional. Okay, intentional disciple making church. So, kabalo ko nga as pastors and churches, no, damo na tanatin nga seminar and conferences. And we have so much materials and stored knowledge. Pero to really see change and transformation, nga matabo in not only in the local church, but also hopefully in the community, is something nga gina-desire natin. So through this conference, we try to put topics which would involve information and instruction kung paano ta makaproceed beyond just attending a conference.
0: Oo. Correct na pa suno kay King Kisabala, damo totoo di gina-attendan nga mga ano ni nga mga conference, pero kung kaysa nalipat na tayo, hindi. Malipat na tayo na tumahan doon muna pala. Pero, kanami isini nga gabalik-balik ang IDMC, no? Labi na gindiri sa Bacolod, not just nga ma-refresh kita, but at the same time, muna i-encourage ang mga pastors, bala. And of course, ang community mismo, bala, na. May ari di recommend si Sir Philip Sabalius, I attended the World, ano ni siya? Chakto ni siya? World Vision ni siya, gurong na namin niya. Here in New Jersey, we are so blessed and amazed, no? Kag nangin missionaries ni sila, chakto ni sa Sir Philip, no? Ang very young became missionaries in different parts of the world. You would really see their strength and maturity, not just as believers, but as to how or what is needed in a certain region. The training is there. And we were encouraged to join the mission even to the most remote places in sharing the gospel of Christ. The Great Commission is there, no? God bless from New Jersey. Salamat gid Sir Philip, no? Salamat gid, no? I hope no nga maka ay si pa Sir Philip ano na diri ni siya sa may Iloilo, no? I hope maka-attend ka sa iban guro nga mga countries, yeah, so lalabot sa Singapore, Pastor, may IDMC.
1: Yes, may Australia, different.
0: Wow, no? So, Sir Philip ba, si, dira sa US, the song. Sir Philip, no? Abangan mo lang dira, sir. Salamat, kid, for your encouragement man, Pastor, Sir Philip. Kag ang isa pa, gid, no? Ang ako, pamangkot, na mention yung mga church leaders, pastors, pero open ni siya sa tanan.
1: Yes.
0: Ang IDMC. So, para clear lang mga abya, no? So, hindi mag-hesitate nga mag-invite, no? Sa mga upod mo dira sa inyo church or kung sino pagid na ang mabuligan, no? Sa sininga conference. And, na mention yung man, pastor, ang mga leaders and believers from different churches and denominations. So, ano ka importante ang unity, no? Sa when it comes sa pag-apply sining disciple making.
3: Well, ang vision ng Bacolod Pastors Prayer Fellowship is to unite together to win the city for Christ. So, we recognize nga bisyan ano kadako ang isa kasimbahan. One church alone cannot win the city for Christ.
0: Yes.
3: Because ang design ni God nga, when we say one church, it is one church in the city together. So makita tana sa Bible nga, pag-address ang mga apostle is to the church of Sardis, to the church of Pergamum. So it's the church of believers within the city working together towards common vision of winning the city. So, ang unity is very important in order to fulfill the Great Commission.
0: So, amuna sa gali abyan, no? Kay basi ba lang ato nga mga abyan, Pastor, no? Ma'am Jervilyn, kag Ma'am Christine, nagapaminsar nga, para lang na sa mga pastors, mga amuna lang kung isa nga mga mindset. Pero, kita tanan, no? Nga mga Christians, abyan, no? gina-call kita to this, no? Kag nami gidning may ara pag ginagani ko na dumduman nga arabla okay na ko ah. Though kisa daw feeling naton kun busy la kita sa church or sa mga ministry nga gintugyan sa Ginoo, okay na ta. Pero with this ya, I believe no nang damo pagkita matun-an no kag kinanglan nga i ano no i somehow siguro i unlearn, ma-learn kay unlearn no. When kun mag-attend kita diri, though something nga amuna kag daw gina ano ko na gani nga no do mo na blow do somehow siguro may surprise ang Ginoo sa aton mga abiyang na sini. Wala pakita na kay baloti syempre kay ko mabalana na naton karon tanan ti wala sa surprise pero mo niho nang ano naman niya ang inyo nga encouragement no sa kay amo na open ni sa satana no sa mga amo na sa mga ordinary lang ang mga church goer no nga gusto gituod mag-grow bala kag somehow mag-serve. So ano inyo encouragement ya pastor?
1: Sa ako niya kay ano ang discipleship does not happen in church lang. It happens in the family, in community and wherever we are. So like example sa family lang, everybody has a family, right? And especially as parents, our children are our greatest disciples. Because they see who we really are. Isa balay ang tuod-tuod kita.
0: Oo.
1: So discipleship is our walk with the Lord. Abali Paul, follow me as I follow Christ. So kita as parents, our children can see kung tutuod aton panglakaton kay God or hindi. And if they see that we follow Jesus, they will also follow Jesus. So very important siya sa tanan. And not only that, it's really our prayer man, na there will be family altars in every home. Imagine may kakalayo na da sa sulod sang balay. What do damugang mapatamon? What is family altar? It's discipleship kaya aside from our own lives, but it's gathering the children. It's may worship na dagatabo, may word kakatabo, may prayer, may encouragement. So it happens sa panimalay. So when this happens, ang mga children ta, they will also be blessed. Kag sila man, they will also see Jesus. Can you imagine? Every home may amuni, every home may discipleship. Grabe dayon, generations will be blessed.
0: Wow. Oo. Well, thank you gina ma'am no, Ma'am Jervilyn, nga gin-mention mo na kay ginastoryahan din naton ang conference. So amo na gani nga gusto ni naton ni clarify kay abi naton no nang paralel ni sa mga leaders, mga pastors, pero nami gin-mention mo ang heart no, ang heart sa discipleship, ang family. Tuo no dra naga start. So kanami gid-gili ma'am no nga ang discipleship hindi lang sa church but sa aton family, of course, ang pinaka-importante kag sa community. So I believe may mga may ma-discuss ang about sina sa conference. So it's something iabangan man sa mga parents no, dira nga nagapamati. Kag siguro somehow mo ni ang answer sang Ginoo sa mga gakatabo sa aton man nga pungsod subong no sa Pilipinas. So amo na abiano kanami gid no nga na mention an Imam Jervilyn. Kag so sa mga how about ang mga young people? I mean paano naga ano kumbaga anong picture sa discipleship ya when it comes naman ya sa mga youth naton?
1: When it comes to the youth naman ya, we believe nga ang youth today, they're really looking for something real. And ang desire gid naton, ang desire gid sang Ginoo nga makit-an nila sa simbahan instead of seeking after it sa mga sa kalibutan.

0: without walls. Mm. Intentional discipleship happens outside the church. Mm. Intentional discipleship happens inside the homes, in their schools, in their universities. Mm. And we praise the Lord because there are a lot of youth right now nga gaeskwela sa university, like for example La Salle or Trinity, nga ginakeri nila ang presensya sang Dios, bisan diin sila. And when we say ang tema man sang sininga conference is all in for Christ, it's really all in means having a surrendered life. Nga kaintindi ka nga ang imo ginahimo sa sininga kalibutan, it's not only to elevate yourself, it's not only to make a name for yourself, but it's really for God, the advancement of God's kingdom. So heavenly reward gidya balayaw. So even ang youth subong, ang struggle sang youth is more or less like faith and identity. But when we get to realize that our faith is really anchored on God, and makilala natin aton kaugalingon nga may own galing nga disenyo ang Ginoo sa aton, we will be so secured in who we are, who God designed us to be, and we will thrive wherever we are planted. So kadamo na subong mga youth man nga gina-disciple man nga naga flourish sila sa ilang mga fields man of influence, especially in the universities. Kadamo subong mga kabataan nga nag-rise up na in leadership nga kaintindi sila that they are not just making a name for themselves, or hindi lang siya for the present circumstance lang may basko kita nga program, pero ang Ginoo nagahatag sa ila sang heart of discipling generations after them, that when the time comes nga wala na sila sa amo nga field, magapadayon gyapon ang work sang Ginoo, especially in the spheres of influence nga may ara sila. Wow. So managoro sa yung mga in terms of the youth naman. Oh,
1: correct nami gina ma'am Christino nga ginmention mo ang authenticity. No, kay kag makadto kita sa na mention mo man ang mga program bala sa simbahan. So paano naton ma ang mga programs naton nga hindi lang ni sa siling yang amula na for the sake of the program nga may ara ka kita program nga ara ba lang paano ni makabulig no ang intentional discipleship making nga may ara kita sang authentic gidya nga ano bala nang makabulig sa mga pamatanaw naton sa mga believers no nga ang ini nga mga activities dapat mang intentional kita kag at the same time mag-grow gid sila bala sa Ginoo. So I believe i-discuss man somehow sa may IDMC. So how is that, no, ang ina nga side bala pastor? Ang mga programs hindi lang mere nga para lang may programa kita mo na kundi discipleship gid siya.
2: Of course ang ini nga conference is open to all believers, because tanan man tag we need to grow, we need to learn, and we need to understand kung ang call ni Jesus Christ bala to go and make disciples. So one day when we stand before Christ, ang iyang gin-command sa aton, ang amo na ang accountable ta whether nahimo naton or not. But at the same time, we are also trying to reach out to pastors, because crucial man ang role sa pastors sa ilang simbahan. So ang work sa pastor is to take care of the sheep and to equip the sheep to do the works of ministry. Ang kakatabo subong, ang pastor tanan ga himo ministry, Bible study diri, lead lead sang choir, maamo na. So when our role is to equip so that the body of Christ, ang people sa church, they can do the ministry together with us. So very crucial ang discipleship, because when the pastor begin to understand ang iyang focus, like taking care of a number of people, then the multiplication happen. Kaya otherwise ang gina-target lang naton addition lang, gadugang lang sa simbahan,
1: no?
2: Addition
1: number,
2: but not multiplication. So ang lives should be multiplied. So kung ano ang character, ano ang certain ang ara sa pastor, mapasaya sa iban. So like even though ang members na hindi tanan ma pastor, pero somehow mapass on nila ang ang nahatag nato sila.
1: Oo. Namigid pastor, kagin mention mo ang equipping kag ang pag-take care. So siguro daw somehow need naton subong sa mga pastors, no, at the same time sa mga leaders naton nga mabalik kita dira, no, nga hindi lang kis-akis ang pagpaminsar naton bala nga akinala madamo naman kita do something mga amo na bala to, no, you care for the numbers, but ang soul bala do man ipatanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Well, good morning mga kapanimalay. Welcome sa liwat sa aton program Lunes, adlaw 11 until 12, kapanimalay mo. No, ang inyo kaupo din si Jinky, companion for simple ideas, mga reminders, no, to make our homes and our lives a little better. Siyempre, kumanday, ginisuryan natin about sa mga DIY, mga interior decoration, ang party sa construction, di ba? So, ang topic natin for today about the art of making a home beautiful. So, paghambal mo, beautiful home, ano gusto sa pinsan mo? Dako, gidi nga balay, nasa high-end, yung subdivision, no? Mga huge nga mga furniture pieces, tapos mga designer nga mga kurtina, designer nga mga ginapamutan mo na mga paintings or collections, no? Imo nga mga fixtures dira sa kusina kag sa bathroom mo ay kamamahal. Amo na bala ang gasto sa mind nimo when you say beautiful home? Actually, a beautiful home does not necessarily have to be an expensive home. Sometimes ang most beautiful bala napuluyan, hindi ang biggest. But, kung magsulod ka as bisita, welcome ka. No? Ginapasulod kagid kaginaamuma sa maayo. Nga pong, kuanay, kamusta? Tapos, ginaduhulan sang bisang tubig na lang, no? Nami nga pag-istoryahanay, nag-enjoy ka mo, recalling sang kaano man da, kung medyo subo man ang balita ang dalaya, mabatsa ganya gapon ang welcoming spirit, di ba? So amo nang aton pag-istoryahan subong adlaw diri sa Kapanimalay mo. Pud ninyo sa gapon ini si Jinky.

0: di gamay lang sa una, pero kon natipanon, nagapamunga sang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sang Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calambro.
1: Good day and good morning sa tanan naton nga mga pinalangga, nga mga manupalamati, kag mga nanay naton dra nga padayon naga pakigupod diri sa aton nga pagtuon sa Binhi sang Pagpakamaayo. Kamusta kamo? Kabalo ako nga ti klase na ang halos bilang nga mga nanay about nagabugtaw paaga pa kag nagahimos para sa mga kinanglanon sa kabataan. Kabay pa sa mga ginikanan, relax lang sa tunga sang inyong kasakoon, sa tunga sang inyong mga pagpalibog. Kaya of course normal sa mga kinanglanon, sulod anon sa bata, inubadon sa mga bata apang kita pada nagakilala. Nga ang Diyos may grasya sa kadaadlaw ng ihatag sa aton, suno sa aton tagsa ka mga kinanglanon. Nga aton subong himo niya, among pagpadayon sa pagtuon na aton, agon nga ini makabulig ini sa inyo, sa mga nanay. Dakok nga mabulig ini nga aton nga pagpangtanom-tanom sa aton nga ogsaran. Abin ninyo ang pananom sa utan. Simple lang, apang tungod kami klase na, dako ang mabulig sila. Kaga muna akong gusto i-share sining adlaw, sa tapos kita magpadayon sa pag-update sa aton nga gintanom nga litos. Ti after 3 weeks, ang litos nga gintanom na kon, 1 week more, kag pwede na ko maka-harvest. So continue kita sa aton nga pamaagi sa pagtanom, pag-atipan sang litos, kagdugangan ko karon kay manami kaya nga ti kung pwede makaya ninyo na magtanom sang mas madamo nga mga seeds, hindi lamang isa ka ulutanon, kundi mas madamo kung masarangan. Kay the more nga may madamo kang gintanom, may madamo man kang apoksiyon kag i-harvest sa imo nga garden ka para sa imo nga panimalay. Tungod tig ululan na ang nature sang litos, ang iya mga dahon tuman kahumok ina. So kita nyo sa mga farm, makita nyo may cover siya, may plastic sa babaw, hindi ko ka meet lang, no, madumduman ang pangalan sina. The greenhouse pala nga naka-cover. Sa Calaon City may ara sa ka farm nga gipatindugan nila tumang kalapad, gintukuran kawayan, ginatupan. Kag sa sulod sina gintanom ang mga litos, damo nga mga varieties of litos. Puti wala man kita budget amo sina kadako, ang aton imuon, ang akong ginhimo bakal ka lang kwan, net screen. Amo na akong naging cover. Kaya ang purpose sina tungod kay gaulan, kung kaisa kusog ang ulan, ang daon sang litos medyo magisi, plus nga attracted pod sa mga sapat-sapat kay mahomok. Wala kita nag-apply ya sang spray, so pure organic ang atong practice. Agon nga mas manami ang aton nga paggamit sina o pagkaon sina. So dire kita sa watering and mulching. Ang litos, kinanglan siya ang iyang puno, intacto ang moisture, hindi masyado tuman kabasa kag hindi man siya mamala. Ang ako ginahimo sina kon inyo bala tanawon kon ang lex subong tingulan, wala ma problema kati hindi ka na mamunyag, pero make sure nga hindi siya magtinir ang tubig. Amutamo ko last time ang gintamnan ninyo nga mga containers or ano ang gintamnan ninyo, na dapat make sure nga damo siya buslot sa dalom. Agod nga pagtupas ang ulan, madrain sa dayon kag hindi magtinir ang tubig. Kaya kung magtinir ang tubig, madunot ang iyang gamot kag ang imogin tanong nga litos. So intacto lang ang moisture sa tubig, dapat ara sa atong nga mga tanom. Pwede applicable sa litos o anuman nga mga tanom na sa atong nga garden. And then imo usaon man kay ang litos iya gamot tumang kanabaw. No, manabaw siya. Hapos na sa gabuton. Ang akong ginahimo kung tapos tanom after 1 week, ako na siya butangan duga nga duta. Ang term siya na habukan ang iya nga puno, nga ikoveran ang puno niya agod nga hindi maglutaw ang gamot. Kaya ang litos, siling ko kaina, nabaong gamot kami tendensing gahigda, ang yapagtubo gahigda, kagdasig ma-damage ang gamot. So pinaka namin nga himuon ninyo, applicable sa tanan ng mga tanom nga inyo habukan. Agod nga mag-lig-on ang yanga nga puno. Plus, ang akong ginadugang organic nga duta. So halimbawa, ang imong agintamnan, medyo tungod sa ulan bla, ang duta ga panahog. So ang gamot ga lutaw. Ang ginahimo na kon, time to time bin na-check na kon, ang akong ginagintan ng malitos, and then kung nakita na kon ang gamot naglutaw, tungod kay ti ang ulan nagpaus-us ang duta, sa aton nga ginatamnan, ginadugangan ko sa organic. Agod nga hindi siya malutaw ang iyang puno o kon gamot. Isa na sa mga pamaagi na ton, nga ginahimo, agod nga ma-retained na ton, ang gibutang naton nga organic, of course ang duta makabulig man patambok, no? Kay ko kaisa may gitanom kamo nga ulutan noon, tingala kamo nga dugay na pero wala na dako, kay importante ang organic soil. Ko isa padag-an sa abono, bisan abonuhan nimo na kung pigaw ang duta, ang pinaka-advice sa gardening dapat buhaghag, namon ang term nga ginagamit namon, buhaghag or pulverize ang duta. So amo na pinaka advisable nga itamnan naton sa atong mga ulotanon. Kay ti siling ko last time bisan hindi ka mag-abono tungod kay organic kayo imo nga duta, so dasig sa magdako kag manami ang iyang pagtubo. So akong dugangan tungod sa akong nga garden sa kanlaon, nagtanom ako sang okra. So malitos ako. So ang litos, link ko last time, continuous ang aton nga pagtanom. Kati 40 days na siya, ma-harvest na siya. Kagang ako ginimo, ga-alternate ko, ma-interval lang, mga 2 weeks. No? 2 weeks interval. Pagtanom ko after 2 weeks, ang seedlings, ang litos, matanom ko dugang sunod. Na agon nga continuous ang harvest. Non-stop ang harvest sang imong agin tanom. Amo na ako nga practice, and then ginugangan ko tanom sang okra ti mga nanay. Ang okra

0: oriental ang aton reflection makadali. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa tunga, sa tunga kasakon sa papangabuhi, hindi kita malipat. May labaw kita nga, importante nga pangitaon sa tunga kabuhi. Amo ang ginharian sa Ginoo. Paano? Amo ang paghibalo sa mga pulong, tunan niya mga pulong, tuuhan ang iya mga pulong, kagtumanon ang mga gintudlo sa Ginoo. Kaya mga pulong sa Ginoo, amo nang sansaran sang iya nga ginharian sa kalangitan kadriman sa kalibutan. But silingon, ang Ginoo may sansaran sang klase sang kabuhi nga aton dapat sundon. Pangitaon naton una ang sansaran sa aton kabuhi. Amo ang pulong sa Ginoo. Kaya sa pulong sa Ginoo, dira kita magasunod kag maga pattern sa aton nga kabuhi sa idalom sang pagdumalahan sa Ginoo. Basilin kita God's kingdom, ang iyang governance, pagdumalahan, ang iyang pagka-Dios sa aton kabuhi. And then the promise of the Lord, of course, ti ang aton mga kinanglanon idugang lang ina sa Ginoo. Kung aton anay pangitaon una, ang importante kag labaw sa tanan, ang ginarian sa Ginoo, ang iya pagdumalahan, kag ang pagpakamatawon ni Kristo Jesus sa atong kabuhi, aton dawaton by faith, because of our saving grace through faith in the Lord Jesus Christ. So thank you and God bless, and keep safe everyone.
1: What makes a home beautiful? Aman na pamangkot naton. Mangkoton tang self ta, ang colors ang wall, ay kinipa-repaint ko nami ang combination sa akong pinta. Di gapa na eh. Or ang imo mga furniture nga bagubakal, no? Or ang lightings and decoration, so on and so forth. But you know what? There is something more important. A beautiful home has order. Number one na. Clean. May personality nga makitaan kung sino ang nag-i-star sa nangapulian. And a warm accommodation sa bisita. So, ikumpara bala, masulod ka sa balay nga simple lang, wala sa expensive nga mga gamit, wala man sa mga bonggaetan nga mga chandelier, pero tinlo ang salog, maaliwalas ang balay, ang bintana open, no, kay sanag nga sa sagwa nagasulod, no, fresh air, then may mga tanom, limpyo man kay hindi abukon ang kurtina, di ba? Or masulod ka kag butang ta, welcoming spirit ang tagbalay, no? Or mapili ka, masulod ka sa isa ka dako tuod nga balay, no? Ara tanan, makitaan mo bat nagalap ta, no? Disorganized. And then duwala gigisapak mo yung gabib sa nakabataan. Which home would you rather stay in? Diri sa simple lang or diri sa dako? So, ikaw na niya, ikaw niya mag-decide, not me. Number one is decluttering. Amo niyang beauty nga dapat mahimo naton. It begins with the beauty of less, no? Beauty begins with less. Kay nag-declutter ka. One of the simplest ways to make our homes beautiful is also one of the cheapest. Cheapest because nag-amat-amat ka segregate sa imong mga gamit, no? Nga hindi na nimo magamit kag sinatundo. Why naman gini-value sa akon? No, guba na ni. Hindi na ni sa makayo. Nag-alalapta pa mga papel, pala nakatuig sa kabataan ang mga notebook. Damon na kuris-kuris, no? Mga decoration that wala ka sang butangan, no? Sometimes our homes become crowded not because we don't have enough space, but duwas nga sina ang imo pagidya nga kagamitan perte pagidya kadamo niya. So try this simple rule. If you haven't used it for a long time, duwala na nimo sa ginagamit-gamit gid kag kami mga guba na hindi na sa mga gid sa makayo, why naman pesas, why naman sang gamiton nga para ma-repair, no? And it has no meaningful value, perhaps it's time to let go. Let it go! Diba? Sa Disney, sa mga bata, no? Let it go, gidya. So, you can donate things that are still useful like mga old books.

0: books, pwede na ma-donate, or mga things na pwede ma-recycle or ma-repair, no, or ma-upcycle ng mga clothes. So, hindi man gid sila mo ibasura mo dayon, i-segregate kag ang mapuslan ipanghatag. Okay? Ako niya, sister, napanandalaan niya kami diya sa mga old clothes nila, bla, nadakaan sa mga bata nila, mga bags, anan. Niya, butang da, bala, box, ibutang da. Ngayon ko din na dinatampok sa ako. No? Ibutang na da, bala, sa box. Niya, kay pag-abot sa December, i-segregate na sinupong tagaan ta. Tawa namin man niya idea ang iya. Kaya ako, ito, pagka, manghimos ko, hindi na ako niya, diretso niya din hatag. Tingi iya naman niya, gusto niya, parang may i-box na matingob kag ipanghatag. Kasi ko, sige, adapt na. Tiyan mo na eh. Pero kung kayo, agin ako kayo, kay ko man, ba, si, may nagustuhan ko, especially yung liwang na ko, especially tamaran ako mabitbit sa mga bugat ng mga bag, ah, ginaya mo na eh, kinabiluhan ko man sa akon. Kaya tiyo, kung imbis ang purpose niya, ipanghatag, pus, ginawaan, kinabiluhan ko man. Kung baga, ginabarter ko ba, no? So, when we remove unnecessary things, we create space. Right? So, and when we create space, ang atong balay, makaginhawa man. Hindi man siya naputan. Correct? So, muna. Next is beauty does not have to be expensive, my dear listener, no? Simply rearrange. I-move ang mga sofa sa ilang mga position kundi hindi sila, hindi nag-balabag sa traffic flow. I-change abing position sa lamesa. Labhi naman abing kurtina kay isli naman. Or if you have budget, pakabakal ka sa mga pinta kay i-repaint ang mga old furniture, no, or ang imo dingding, even bed sheet mo, mga pillow covers, pang isli, and butangi sang indoor plants. Kung wala ka mo indoor plants before, nagabutang dira sa inyo sulod balay, this time, butangi bala, kay kanami. Nagatag po na sa sang oxygen, no? And display something handmade. May pagka-Filipino touch. Makatugitan niya karon, no? And if you are creative, why not make something yourself? Nga ma-display ni mo, mahang ni mo. Okay? So, amuna siya. Next is, your home should tell your story. Amo pagid niyo, may mga personality kamo mo. Kamo nga family, musician. Kamo nga mga family, abi mga visual artist. Kamo nga mga family, or book lover. Kung ano dirang ara sa inyo, bla, or manug, mahilig magluto. Amuna ibutang ninyo sa inyo sa balay. Not just copy sa mga trending dira sa social media, sa mga magazine. Oh, okay, good na. Kay you have some inspiration, no? Pero, you can create your own. If mahilig ka sa pang-garden, no? Butang isang tanom inyo sa balay. Make your home green. Kung mahilig ka sa panahi, himo ka da kilt nga wall hang, no? Or kilt sa imo rugs. Sa imong placemat or sa imong lamesa, di ba? Kung mahilig ka mo sa mga, like, may mga teenagers na ito, mahilig mag-selfie, i-print, and then, butangan sa mga pictures ninyo, memory, sa wall. No, di ba? Family photo wall. And maybe you love Filipino culture, baka to sa basket, mga woven fabrics, native basket, mga, you know, mga traditional decor, i-display sa balay. Di ba? Maybe you love books, butang sa area dira nga, you know, small reading corner, may bisita ka da, pabasaha sila. It should tell the visitors sang imo nga personality or sa inyo personality, sa inyo balay, kag magambag kang, ay, this is who we are. Amo kami niya, because a home becomes more beautiful when it feels authentic. Diba? Amo ginaya ang pinaka-importante. Mabalaan nilang authentic ang nag-a-star sa sininga, balay, kay ilagid niya personality.
1: Ikaw, ang pipiliin
2: araw-araw.
3: Ganyan dapat magmahal.
1: Hindi lang dapat isang araw, isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
3: Parang pagiging responsible, araw-araw. As in everyday, responsible.
1: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na Be Responsible.
3: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
1: B, buy our farmers rice. Dapat, bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
3: At syempre, para sa si, choose healthier rice.
2: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar, at kalusugan ng puso.
1: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ang resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, at diabetes.
2: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata, at mas ligtas na pagbubuntis.
1: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
4: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
1: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
2: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
1: May linam na matsustansya ang mga ito na wala sa puting kanin.
5: Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
3: Kaya isa isip, isa puso, at isa gawa mo na.
6: Let's be responsible every day.
7: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
8: Heto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
9: Hi, narito na naman po ang inyong Mommy Best Series para sa mga ilang usapan patungkol sa paggabay sa ating mga bata. Dito sa memo ni Mommy. At ang lahat ng yan ay atin pong ipipresenta sa inyo inalahad in the context of early middle childhood or later preschool years. Ito po ay nagsisimula yung mga bata na sila po ay magkamalay ng kanila pong kapaligiran, meaning friends. At ang pagkakaiba-iba nila at ang friends. Ayan. Lalong-lalo na nga po sa mga bagay na may kinalaman sa mga standards and practices sa tahanan. So yan po ang unang-una. Ipamalay, idiin at sabihin sa kanila, eto tayo. Yan. Eto tayo. Hindi ikaw kamukha nila. Ngunit ingatan din na hindi ito magbigay ng mas magaling tayo sa kanila, mas mataas tayo sa kanila. Dapat na kanilang maunawaan dahil ang bawat tahanan, iba-iba po ang tinatawag na practices and bagay na pinapahalagahan. Pangalawa din po ay maganda kung makikinig tayo sa ating mga bata sa kanila pong mga kwento patungkol sa kanilang mga karanasan o di kaya naman, nisan kinukwento nila, nay, alam mo yung classmate ko na, uy nay, nakita ko itong kaklase ko na, o yung nandun o yung parang mga kuya, yung matataas na yung grade, ganito ginagawa nila. So let's listen to this kwento para alam natin na aba, nag-observe siya. At doon natin itawid na ano ang kanyang damdamin dito, anong nakikita niya, kamukha ba ng ating tahanan or hindi. Ganun din naman, mahalaga din po if it is healthy boundaries, okay? Naku, kasi napakarami po natin ngayong sexual molestation, physically man or orally, nagsasalita, ano, kung ano-ano po. So sabihin natin ang healthy boundaries in terms of ano ang dapat na kanyang hayaan na ginagawa sa kanya or sinasabi sa kanya ng kanyang mga classmate or friends or whoever sa eskwelahan. Kasi minsan mga staff or even teachers ang nagkakaroon po ng ganitong ginagawa sa ating mga bata. That's the sad part ng mga adults, no? Na minomolest ang ating pong mga bata. Especially, ito pong mga edad na to na parang they're so trusting. Wala lang, kala nila ganun lang. Ayan. And, panghuli, turuan natin sila na ang pagkakaroon ng kaibigan ay hindi naman ibig sabihin na lahat ay magiging masaya. Ngunit, may mga pagkakataon ikaw ay magiging malungkot, may makikita ka na hindi ka nila tinatanggap o hindi mo sila po pwedeng gayahin, and that's part of what we call social life. Maganda po ay maging makatotohanan para ang batang ito, maaga pa lang alam niya ano ba talaga ang paglabas sa mundo, ano ang kanyang mararanasan. Mga ilang paalala mula sa inyong Mommy Beserios sa memo ni Mommy.
8: Salamat po sa inyong pakikinig sa memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com. o mag-text sa 0919-688-0324. Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
0: Okay, the kitchen. Let's move to the kitchen. Ang heart sa aton balay. Ang kitchen, no? Nagadamo, nadaang memories sa dumduman nato. Si nanay nag-prepare sa pagkaon namon. Si tatay nag-bulig man. Kami diri nga kabataan, ginulat sa lamesa, no? Even our grandparents or auntie ay naka-isa sa ambalay, dira nag-prepare sila sa food, no? So, ma-recall mo na balang family bonding sa kusina. So, it should be

ang diretso na pa hindi na trabaho so. And then kanami tanawon ni do katindo no. And kakontra ko gina di magprito, gitara lamsak ang mantika, bawo na tak angi ko sa magtulok. Ay bisa ano ko nakakapoy kagabi na trapuhan ko ginagtingnuan ang stove kay nalainan ko narigmaan ako no. So keep your kitchen clean. Keep things organized, no? Kung pwede pa lang may mga containers ka, barato mo lang mga containers. Samutangan mo din sa nga, ini for this, may mga label-label, bala. Para po so makita, kaya hindi nagilalapta, tupada, nasa kung asin, sa pepper, nasa kung ano, nada, tingba na sila, no? Keep frequently used items within reach. Hindi pagtaguat sa babaw cabinet, kaya di na itong amo ko sinig, para naklas ka pa during sa imuwa pagluto. Kay wala mo na ready. Pero pag araw nakita, ano, mantika, pepper, asin, kalamay, mga basic na itong ginapang seasoning, bala ara dira, mas mahapos kagdasig ang obra. Okay? And most importantly, make the kitchen a place or people enjoy being together. May mabulig, nagkisasin mo, bisam-bisita, mamam, pabuliga ko, ay, hindi lang pungko, ito pungko, ito, kisagi na pa pungko, takay na huyak, tanong, kakahigko sa kusina, ta. Pero sa totood lang, bala, kanami, gitsang, may nagabulig, kay madasig ang pag-ubra, kagbasi sa God na saya sa pagluto, pag-idyati, you know, muna bala, but the best interior design is simply good food, plus good conversation, plus your family, right? The power of lighting, kung nakakadto kita sa kitchen, limpyo ang aton salog, nakadeclutter kita, no, sa mga gamit naton. The power of lighting. Ang isa ka room can look completely different sa suga. Kung adlaw, i-open ang kurtina, bintana, no? When appropriate, kay ang hangin, kag ang natural lighting, masulod, hindi tamatamaan sa kurinte, brayran. Okay? And sa gabi, instead of having one extremely bright light, tiyan mo na usual nato sa balay nato, no? Diba? You can use softer lighting sa area where relaxation is the goal. You change your suga sa warm white, no? Sinundo ka yellowish, bala. So, may mga switches, subong kag suga nga, ma-adjust mo sa tatlo ka churaya, guaya, bala. No? A simple lamp can make a reading corner feel warmer, no? A small light can highlight a beautiful piece of artwork. May mga do spotlight sa bala nga gamay na tutok sa imo mga paintings dira. And of course, always consider safety when using electrical fixtures. No? Like, amo na gani, nga kun nagamit ka sa extension cord, mga heavy duty, nga mga sinatong gamit bala, mga rice cooker, no? Mga kung ano pa na heavy duty, hindi pagamitin sa extension cord. I-direct sa'yo sa saksakan. Kagkis, halog na ang saksakan natin, nag-spark ako, tarantada ako na daan. So, fix mo na, nga hindi maghalog ang pag-plug in mo bala sa mga saksakan dira. And then, i-change mo. Kung guba na naim mo, mga saksakan, i-change mo, mga kakita ka sa electrician, nga kabalugid bala, para maislan niya. No? And then, kung kinanglan na patyon ang gamit, patyon na. Hindi na pag-islay. Especially mga rice cooker, no, amo na siya, ngala ka na nag-aalalaso, na nag-abalalatok na dira. So, you don't need to have expensive lighting. Sometimes, right placement lang sa suga, it makes a simple room look beautiful, no? Then, plants, a simple touch of life. Bago, make your home green. Sa nika, inexpensive way to make a home feel alive is through plants. Ako, may ginawa na butang-butang. Kung na din, pila lang kabilog mga duha ka plants sa balay. No, kaya kapangita, kasi may napangita ako actually interior ng plants, wala pa ako kikita. Pero may ara ako ginabutang kung nabulos-bulos ang bala. A small plant on a table, hanging plants near a window, hindi ni pwede sa ako niya, kaya hindi siya mabutang. No, ara lang kasi sa corner, kasi sa lamesa. Herbs, sa kitchen, kapahamot mo na bala. Simple vase. No, it can add freshness and personality to a room. Dumay babae bala sa balay pag may tanong, di ba? But remember, don't turn your home into a jungle if you don't have the time to maintain it.

0: nga adyang gaw, kay pamutangan, tambal ni Miss Jinky, pamutangan ta kanu, tanom ang balay. Green, make it green. Ba pinamutangan mo itong hakot award ka to sa mga tanom sa sagwa pasulod. Tapos, hindi mo mamabunyagan, hindi mo mamatriman, hindi mo mapainitan. Ay, nag-jungle na imabalay. Sa duha lang. Ah, tapos, bulos-bulos naman napainitan mo after plaka days. Pagao mo naman to, islan mo naman. Kung gusto mo, after a week, akawala ka tiyempo. So, after a week, weekend, wailuhan mo na sa lain naman na tanom para mainitan to siya. No? Na naman na siya. The goal is not to have many plants. So, choose plants that fit your space and your lifestyle. Hindi ya, kung basta ng pangga, ano ka na to ha? Pang-akwat ka to panulod sa balay nyo. The goal is to have a well-cared-for plants. Okay? Beauty and cleanliness. Importante ni cleanliness, clean floor, clean windows, fresh-smelling rooms, especially, no? Mag-isamo ng mga balhasta sa mga lago tarapada so may brutahan kaya dapat organize ang bayuan, tindo ang bathroom, mga bayo na panghimos, no, clean kitchen. So these things may not look glamorous but you know beautiful kay tinlo sa haghipid, tawhay ang imo nga ulo pag tanaw ka. So amo na siya the most beautiful decoration add-on pwede gina iya sa aton nga mga ginahimo ng mga bagay-bagay nga gimpang tahi-tahi ni mo, ginlala ni mo, o pinamakal ni mo souvenirs, na plaster ni mo ba sa maayo. So, amunan ka pa namin pag isang aton puluyan. A home is a feeling. Remember, amugin na iya, my dear listener, a house is a structure, but a home is a feeling. Ang balay pwede may aras ang beautiful ng mga dingding, tiles na sa kung ano man ang mga makita natin sa buong nagbaligya sa market. But a home has a beautiful memories. A house can have expensive furniture, but a home has people who care for one another. And a house can be perfectly decorated, may interior designer kagidabing in hire, but a home can be imperfect and still be wonderful. Di man siya kompleto, but still wonderful because of the people who stay there. So if you want to make your home more beautiful, don't begin by asking, ano ba maklon ko di man? May bonus ko, may kwarta ko. Instead, what can I improve? Pwede ko ma-maintain ang cleanliness, being organized, maybe mapang-repair ko na kalaguba-guba dira, gamay man lang, or maybe I can rearrange the positioning sa akong furniture pieces. Just add a little creativity. Bring in some plants and display family memories. And most importantly, maybe spend more time with the people who live there.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Narinig mo na ba ang popular song ni Lauren Daigle na Come Alive? Kakaibang kanta ito dahil dito ay maririnig mo ang mga salitang We call out to dry bones, come alive, come alive. Ew! Sino naman ang gustong kumanta na mayroon pang invitation sa mga kalansay? Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, Kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, Mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya, Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. At nagsalita nga si Ezekiel ayon sa utos ng Diyos at nabuo ang mga kalansay. Mukhang nakakatakot man ang sina ito, nangyari ang lahat dahil sinabi ito ng Diyos. Binigyan niya ng hininga at nilagyan niya ng litid at laman at balat ang mga kalansay at sila'y nabuhay muli. Kung ito ay kayang gawin ng Diyos sa mga tuyong-tuyo ng mga kalansay, kaya rin niyang buhayin ang mga pusong manhid at matigas na. Sinabi ng Diyos, Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Mahal tayo ng ating Diyos, kaya gusto niya tayong bigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Humingi ka na ng bagong puso at bagong espiritu. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Well, mga kapanimali, ang challenge sa atong subong, before you spend your money, your budget, something new for your home, choose one area that needs attention. Kasi sa living room, kinanglan, sa kwarto, sa kusina, sa diin pa da, sa front door, no? Spend even 30 minutes. Tinlo, iina. Remove unnecessary things. Rearrange and add something meaningful. No? So, ini si Jinky sa gihapon, upo din nyo sa kapanimalay mo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imo lawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga, hindi ka manugid sa iban. O kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: Adbeth Flores po, magandang mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Mga kaagapay, kamusta na po kayo? Ay, nakakatuwa ang Panginoon, ano, napakabuti ni Lord sa ating mga buhay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan, katapatan sa atin. At dahil nga po Lunes ngayon, mga kaagapay, may awitin tayo. Handa ka na ba, Daddy Paul? Aba, yun, maliit na naman ang boses niya. So, ibig sabihin, inspired na naman si Daddy Paul para sa ating umagang ito. Kaya mga kaagapay, kung ready na po kayo, sana naman ready na ang bawat isa sa atin. Ano? Kung ready na po kayo sa ating mga pag-uusap, hindi nga pag-uusap eh, sa ating pong mga gagawin, di ba po? So, handa na po ba kayo mga kaagapay? Okay. Yan ang tono natin, Daddy Paul. Okay? Ready? Sing.

0: Amen.
1: O, oh, diba? Ang ganda talaga ng boses ni Daddy. Amen po. Yun po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Alam natin si Lord may gagawin. Si Lord ay in control. Si Lord ang nakakaalam
0: Amen.
1: Ng lahat. Diba?
0: Amen.
1: Siya yung sovereign. Siya yung lahat. So, okay. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCAS. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre kung kayo po ay nakikinig ng ating program sa pamamagitan po ng Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, ayan, kung maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda po ang inyong reception. Diba? So hold on lang po kayo, naniniwala tayo na merong magandang inihanda at ang ating Panginoon para po sa atin throughout this week. So hold on lang po kayo. So kagaya ng lagi natin sinasabi, stay lang kayo sa loob ng 30 minutes sa langin natin, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa araw na ito sa Panginoon na maranasan natin ang kanyang mabiyayang kabutihan. At huwag po kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, at ito po'y tunay na nagdadala ng tunay na katotohanan na ito'y tanging si Kristo Jesus lamang. Kung kaya't wow. Amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Alam niyo po, maganda po yung pinag-uusapan natin kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, sa gitna ng hamon, sama-sama tayong aahon, di ba po? At alam niyo yung September 10 of last week, ay binalikan ko po yung mga themes dito for this week. Lumabas po yung World Suicide Prevention Day. Kaya po, ito po yung bagay na tumama sa puso ko. Kaya gusto po dito po tayo umikot. Sabi po, ang World Suicide Prevention Day, ito po ay inorganized ng International Association for Suicide Prevention at ng World Health Organization. At alam mo ba rin na ang suicide mortality dito sa Pilipinas ay 3.4 hanggang 3.5% sa bawat 100,000 population. Ito ay ayon sa data ng World Bank Recent Health Tracking. Ang official statistics po at bilang ng total deaths ay 3,379 intentional self-harm death noong 2024. Na tumaas po mula sa 3,133 cases noong 2023. So, ang mga kalalakihan daw po ay namamatay sa suicide ng 4 times kaysa sa rate ng mga kababaihan. Subalit, ang mga pag-aaral po nagsasabi na ang mga babae ay mas mataas ang rate ng suicidal ideation, yung pag-iisip or attempts. So ang nakakalungkot po, ang mga kabataan ng edad ay 15 to 29, ito po yung matinding apektado. So ang mga datos ay nagpapahayag na tumataas ang attempted suicide ng mga kabataan sa nakalipas na 2 dekada lamang. So ang mga dahilan ay academic stress, bullying, at mental health. Kaya ito po yung nais kong pag-usapan natin sa gabay sa linggong ito. 5 Biblical Principles for Better Mental Health na sinulat po ni Dr. Angela Bisignano. Pero nilagyan po pa po natin ang mga added, ang mga dagdag kaalaman para po mas malawak yung ating pong mapag-uusapan. So, ang mental health po ay may kinalaman sa ating psychological, emotional, social, at spiritual well-being. Ito ay may impact at influence kung paano tayo mag-isip, paano tayo makadama, at paano tayo mag-behave. Ito ay may mahalagang implication sa ating relationship sa iba, sa ating ability na mag-deal sa stress at anxiety, gayon din sa ating reasoning at decision-making. So, sa maikling mga salita, ang good mental health ay mahalaga talaga para sa ating well-being. So, naniniwala si Dr. Angela na nag-provide ang Panginoon ng blueprint para po sa ating mental health sa Bible. Hindi naman lahat ay nabanggit o na-address. Subalit, nagbigay siya ng guide upang matulungan tayong mapanatili ang ating mental health patungong positive direction. Si Dr. Angela po is a clinical psychologist at Christian, kaya maganda yung pag-uusapan natin. So narito po yung una, sabi niya sa 5 suggestion ayon po sa biblical principles para po sa mas maayos na mental health. Number 1 niya, nakakatuwa, work on experiencing less anxiety. So pagsikapan natin na makaranas ng mas mababang anxiety. Hindi naman po intention ng Diyos na hindi tayo makaranas ng anxiety. Siya ang lumikha ng emotion. Subalit naniniwala ang author na ang nais ng Diyos para sa atin ay hindi tayo makonsume o malunod ng anxiety. Nais niya na mag-depend tayo sa Kanya para sa ating kapayapaan. Ang konting amount ng anxiety actually ay isang mabuting bagay. Ito ay nagfu-fuel sa atin at nagbibigay ng energy na kailangan upang ma-accomplish ang ating mga gawain, no? Ating mga tasks at goals. So, ang anxiety nagiging negative kapag tayo ay ma-overwhelmed nito at magdudulot sa atin ng distress na nakaka-apekto sa ating psychological at physical well-being. Ang ganda po ng, at ang liwanag ng paalala ng Biblia patungkol dito. Mababasa po natin yan sa Philippians 4:6-7. Sabi nga nun, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So mga kaagapay, tinuturuan at pinapaalalahanan tayo ng Biblia na huwag maging anxious dahil ang anxiety ay nagmumula sa pag-focus sa ating sariling limitasyon kaysa pag-focus sa kapangyarihan at pagkalinga ng Diyos sa atin. Ang Biblia ay paulit-ulit na nagpapaalala sa mga believers na ang worry ay hindi nakakasolve ng problems. Ito lamang ay umuubos ng kapayapaan. Ang pagtitiwala sa Diyos ang nagbibigay ng strength at assurance. So tandaan mga kaagapay, sinasabi sa Biblia na huwag tayong mabalisa dahil alam na ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Lumapit tayo sa Kanya kasi Siya ang nagbibigay ng kapayapaan at hinihimok tayong magtiwala sa Kanya kaysa malugmok sa pag-aalala. So ang anxiety ay nagbabaling ng ating mga mata sa ating sarili, subalit ang pananampalataya ang nagbabaling ng ating paningin sa Diyos. So ang tanong kaagapay, saan o kanino ba tayo nakatingin? Saan o kanino ba tayo nakafocus? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Amen uli anak, ganda ng sinabi mo. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, humility, ang kababaan, ang makalangit na pag-uugali. Ano po ito sa itinuturo sa mundong ibabaw ng ating Diyos na pinakamataas sa lahat, the highest one, but God made flesh to reach us out. Thus we must listen to Him, therefore so intently. Dapat pakinggan natin siya ng walang luwat, kaya lagi. Sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat sandali ng ating buhay, di ba? Humans of the world, mga tao ng mundong ibabaw. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Murtis.

0: pag may reklamo kayo sa ibang tao, patawarin ninyo siya. Kasi pinatawad kayo ng Panginoong Diyos, dapat magpatawad rin kayo. Sa unang Pedro 5:5-6, kayong mga kabataan, sundin ninyo ang mga leaders sa church. Dapat maging humble kayong lahat. Pagsilbihan ninyo ang isa't isa. Sinasabi kasi sa scripture kontra ang Diyos sa mayayabang, pero binibless niya ang mga humble. Kaya maging humble kayo sa harapan ng makapangyarihang Diyos at pararangalan niya kayo sa tamang panahon. Be compassionate and humble. Maging maawain kayo at mababa ang loob. Unang Pedro 3:8, lastly, dapat magkaisa kayo sa damdamin at pag-uugali. Mahalin ninyo ang isa't isa. Maging mabait kayo at mababa, humble. Be humble and gentle. Maging mababa kayo at mahinahon. Efeso 4:2, lagi kayong maging humble, mabait at matyaga. Pagpasinsyahin niyo ang isa't isa para makita ang pagmamahal ninyo at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng kapatiran. Ang susi o lihim ng pagkakaisa sa isang katawan na walang iba kundi ang iglesia. Ecclesia, ang kasintahang babae ng ulo ng iglesia, ang Panginoong Jesus na siyang Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao upang abutin, dukhawin, iligtas ang nangangailangang mundong ibabaw. Ang kanyang gayon na lamang na pag-ibig. Wow, wow, wow! Amen, amen! Di ba, anak?
1: Opo, ama. Totoo po yan. Nakakatuwa kasi. Totoo po yun. Humility. Kasi yeah. Una, anong pagyayabang natin? Di ba? Lahat ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Buhay. Sabihin na natin kung katalinuhan, kalakasan. Lahat ng mga bagay na yan, pahiram ng Panginoon. Isama na natin yung talento, di ba, Dad? Lahat yun, pahiram ng Panginoon. Stewardship yan. So, sa atin, ang atin lang pwedeng sabihin atin ay yung pagpili. Pipiliin ba natin ang Lord o pipiliin natin ang kaaway? Pipiliin ba natin maging mayabang o pipiliin natin maging humble? Pipiliin ba natin na maging masama, di ba? O pipiliin ba natin maging mabuti? Eh, nasa banal na kasulatan naman po lahat, di ba? At andun lahat yun. So, makikita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos, di ba, Dad? Na sa John 3:16. So, lahat ginawa ng Panginoon. So, anong pagmamayabang natin? Tapos, ang ganda-ganda nga nung description sa atin, kahit sa Romans 12, yung description na yung bawat gifting ng Panginoon sa atin, akma yun para sa ating personality, sa atin yun. Tapos, according yun sa design niya, according yun sa role natin sa church, kasi dinesign niya ang church na parang isang katawan. So, hindi yun puro mata, hindi puro ilong, merong mata, may ilong, may bibig, may kamay. Sabi nga, pag nasaktan yung, ano yung maliit na
0: kalingkingan.
1: Kalingkingan, dama ng buong katawan, di ba?
0: Hmm.
1: So, hindi mo naman pupukpukin yan, hindi mo naman aawayin yan, hindi mo naman susuntukin ng sarili. Ganun, yun yung unity na sinasabi ng Panginoon. Basta we do our part well. Kaya nga, excellence pa rin in everything we do, maging mata ka man, maging bibig ka man, maging dila ka man. Natutuwa nga ako dito lagi eh, kasi ang matindi talaga sa bahagi ng iglesia yung abdo. Di ba dati? Siya nagkukos na ano, natatawa nga ako pag ganyan, sino yung abdo? Pero lahat yun kailangan, di ba? Lahat yun kailangan sa church. Lahat yun, so since we are one big family of believers, alam niyo po kung gagawin natin yung ating kung i-align natin, yun una, i-align natin ang sarili natin sa Panginoon. Pangalawa, alam natin kung ano yung mga giftings na pinagkakaroon.

0: loob niya, pinagkatiwala niya sa atin. Alam natin kung ano yung specific or anong area of role natin sa church. And we do it in humility dahil we know we are only what we are by God's grace. Di ba? Eh di walang gulo, ang saya. Di ba? Lahat tayo nagtutulungan, lahat tayo I remember, umaten po kami ng daddy doon sa wedding ni Luke at ni Maricar. Abanto. And dad, alam mo ba, that wedding was a project of the EG group nila. So yung mga EG group, EG group po namin, yung mga encounter groups namin, yung mga couples within the EG group, sila yung nagtulungan. May sumagot ng ganito, may sumagot ng ganyan, may sumagot dito, para matulungan yung couple na maging maayos yung wedding. Eh, Ninong at Ninang kami ng Pastor Ness, witness si Daddy dun sa wedding. Kasi nakita natin how, that's a very good example of how all believers work together for a certain cause. Diba? So ganun tayo mga kaagapay sa ating mga iglesia. Bawal ang mayabang, tandaan nyo. Ang mayabang, yun yung unang kasalanan. Hindi nga, yun ang kasalanan ng kaaway, di ba, Dad? Gusto niya yun, na-engage siya.
1: Inatapon sa impyerno.
0: Totoo yun. So, mga kaagapay, that's a choice we have to make. Ha, wag natin, hayaan natin ang kababaang loob na ginawa ng Panginoon. Philippians 2, tingnan nyo yan. Mula sa kaitaasan, iniwan niya ang lahat para maging tao, even to the death on the cross para sa atin. Ang Panginoong Jesus ang ultimate example of what humility is all about. So dapat tayo mga kaagapay, ganun din po tayo. So amen. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Totoo po yun. Minsan kasi Lord, pag nakikita namin yung sarili namin at yung mga pinagkatiwala mo sa amin, minsan lumuloob po yung utak namin, Panginoon, nakala namin kami yun. Nalilimutan namin, Lord, na ikaw yun. Ikaw nagpahiram, ikaw nagbigay ng buhay, ikaw lahat. So, Panginoon, dapat makita namin yung truth na mahalaga yung makita namin where we are. We are nothing without you. And we are only what we are because of your grace. So, Panginoon, marami pong salamat for reminding us of that. So, Lord, today, pinagpipray po namin, Panginoon, yung aming mga kaagapay. Na today is their special day. Mahaba-haba po yung listahan ko ngayon. Pero unahin ko na po, Panginoon, si Daniel Abuton. Salamat po sa kanyang buhay, kanya pong paglilingkod, sila po ng kanyang wife na si Ellie. Salamat po sa kanila, Panginoon. Dalangin namin, continue to bless them, continue to use them kahit po sa kanilang church. Ganun din po si Ray Ann Rodriguez, si Barry Lucibal, Edeline, si Abby Claro, si Larry Bueno, si Marlon Roldan, si Nelia Yumang Valenzuela, bless si Kison Galvez. Pero remember ko rin po, Panginoon, si Bimbo Lianado. Thank you, Lord, for his life. Ganun din po si Michael Joshua Jemina, Vilma Ramos, Lani Vidal Ramos, Panginoon. Sila po yung mga nakasulat po sa aming listahan. Marami pong salamat, Panginoon. Dalangin namin, ikaw po ang siyang manguna sa kanila. Lord, inihahabol ko na rin po, Panginoon, si Myra Lejardo Manguio ng San Fernando, Pampanga. Marami pong salamat din sa kanyang buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, pagpalain mo rin po siya. So Lord, dalangin namin for today, ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, lumakad kami throughout this week knowing that we are nothing without you. At anuman po yung ipagkatiwala mo sa amin, ibalik po namin ito sa iyo as a sweet-smelling savor, isang alay ng pagpupuri at pagsamba. And that we will do our best in whatever work we are doing, in whatever profession we may be in, yun po eh, that we may be a shining light for your glory and honor. Maraming pong salamat.
1: Dakilang Diyos, marami pong salamat sa Iglesia. Ang kasintahang babae ng ulo ng Iglesia, ang Panginoong Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao upang abutin, dukhawin, iligtas ang mga nangangailangan sa mundong ibabaw. Salamat sa kanyang pag-ibig. Dahilan sa mga bagay na ito, alam naming hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, ano man ang iyong mga talento, ano man ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, alam nyo, hindi po dapat natin yung ipagmalaki. Kundi, dapat with humility, paggamit tayo sa Panginoon dun sa kanyang purpose and plan for our lives. Yun po yun. Kasi pag alam natin na lahat ng nasa atin ay pinagkatiwala ng Lord sa atin, wala tayong karapatang magyabang kasi we will take account of that. Diba? Kailangan tayong humulap sa Panginoon to take account of what we did with everything na pinahiram niya. So, mas mabuti pa, let us serve the Lord with gladness and humility wherever God has placed us. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay-barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawid Transmitter. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama natin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay. Hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: How many times have you been told that all good people go to heaven? It sounds logical enough, doesn't it? After all, good people should go to heaven. However, there is one problem. How good is good enough? Most people believe there is a relationship between the quality of life they live now and where they spend eternity, that somehow the two are connected. But according to the God who created heaven and earth and man, no one is good enough to enter heaven on his own merit. Yet the same God, while hanging and dying on a wooden cross, promised a lifelong hardened criminal that today you shall be with me in paradise. Just what did this criminal do to receive the gift of eternal life and an assurance of heaven? He acknowledged who Jesus is and his need for a Savior. Jesus, remember me when you come into your kingdom. You may not be as bad as this criminal, but beware when you think your goodness will be good enough to get you to heaven.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamliga naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: bala nang doga hatagid time para amo na ma-learn nila ang iban nga culture and also para ma-showcase Manila ang kultura ta as Filipinos and as migrantse. So, one way na siya para mag-help sila promote man sang aton nga tourism. So, it's like an activity showcasing our own tourism and also para mapalapnag man kung ano bala ang kultura sang aton nga pungsod. So, thank you so much for that, Miss Shu. And how about us, Miss? So, syempre, as Filipinos, we also have our responsibility to promote our own culture. Paano, ya, Miss, nga as citizens, paano kami nga, Miss, maka-help or support sa aton nga local tourism?
1: Okay. So, thank you, Miss Vic, no? Nanamian ko sa question mo because you are involving the citizens.
0: Yes.
1: Kay kanami, ginasabla, Miss, nga thought nga paghambal tourism, hindi lang siya limited sa kung sino ang gaobra sa hotel. So, kung sino ang gaobra sa resorts or kung student, kalang yan ni tourism. Tourism involves people, ganyan. Maski ara ka lang sa transportation sector, maski ara ka lang niya sa accommodation sector, ara ka bid sa food and beverage sector, even in events and attractions, you are part of tourism. So para sa akon as citizen and for my students as well, how can we promote tourism? So para sa akon, we now have something that the previous generations didn't have. We have our phones and we have social media. So through the emerging na no, grabe naka-advance so kung ang technology is. So simple na kasi atong pag-picture sang pagkaon sang isa ka lugar, pag-video ubrahan ta na siya be reels and then we post it on our social media. We are already promoting that certain destination. Wala ta lang siya gina-promote, Bimis. We are already helping kung sino man na ang mga owners ng amo na nga business. And as well, para sa akon, we can also promote tourism by being a responsible tourist. Kita mismo sa kaugalingon ta dapat responsible nga turista. Amo na bala, Miss, ang famous nga quote nga take nothing but pictures, leave nothing but footprints, yes, and kill nothing but time. So, very applicable gin na siya. Remember, any destination nga ginakatuan ta, Miss, is also someone's home. So we should respect that place and dapat atipanon ta man siya kaguligan ta siyang i-preserve.
0: So thank you again, Miss Shu, sa pag-share sa very meaningful kag enlightening nga pag-explicar kung ano ang mabuhat ta as citizens to promote our tourism as well. So, according kay Ms. Shu, so as a tourist also, kay may ara gigit time nga makalagaw kita man sa iban ng mga pungsod or lugar. So, we must also be responsible man, kag i-respect man ang ilang nga culture. And also, as a citizen sang aton nga pungsod, we can also share. So, sa social media, kay tanan man kita siguro may phones, may mga gadgets, we can also share our own experience as a Filipino. So, makashare kita sang what do you call this, dishes and also experience sa aton mga culture. Like, for example, ang Mascara Festival, we can photograph, we can also make a video para ma-share man sa iban kag mabalaan man nila kung ano ang aton nga culture. So, that's one way of promoting our tourism as well. So kanami gid, Miss, no, so we can promote it sa aton mga phones, gadget, social media platforms, and as well as we must also be responsible if ga kadtuta or ga travel or ga yes ga travel sa iban ng mga lugar. So thank you so much for that, Miss Shu. Kaakabay pa ang mga viewers, ang mga listeners, may natun-an man, no? So as a Filipino, as a Negrense, kinanglan ta mag-promote man, bulig man kita, miski hindi ta part sa mga tourism programs, sa mga schools, or miski estudyante, may ara gid taya, or empleyado ka man, may ara gid taya may mabuhat para mabuligan ang aton nga turismo. Alright, so amulang sina ang aton nga mga pag-aistoryahan. Madamo gid salamat, Miss Shu, sa imo nga oras, sa imo nga pag-share, sa imo nga expertise and insights about tourism. So, what kinaimbitar ka mo namon tanan sa September 25 at 2026 sa SM? May ala kita activity da nga ga-feature.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa maayos na kalagayan ang bawat isa sa inyo. Sa atin hong pag-aaral ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, isang napakahalagang bagay na dapat nating palagi na isinasaalang-alang ay ang kalooban ng Diyos. Kaya lang kahit po gaano kaganda ang kalooban ng Diyos, hindi po sa lahat ng pagkakataon yung gusto niya gusto natin. Okay? So ano ba yung kalooban ng Diyos? So basically, pag sinabi po natin kalooban ng Diyos, ito po yung gusto niya na gawin natin. Nakapaloob po dito hindi lamang yung ano yung gusto niya na piliin natin, kundi yung kapanahunan, kailan niya ito gustong ipagkaloob, at syempre yung kaparaanan, paano niya ito gusto ipagkaloob. So hindi lang ho ito isang bagay na halimbawa pagpipili tayo kung ano lang yung gusto niya, kailangan natin ding isaalang-alang yung timing at saka yung pamamaraan. Kasi po maaaring tama yung inyong pinili, pero ang problema ay hindi po sa kapanahunan ng Panginoon or sa kaparaanan ng Panginoon. At ang resulta po niyan ay maaaring hindi ito makabuti para sa atin, hindi makapagbigay ng luwalhati sa Diyos, at hindi po maisakatuparan yung ultimate na layunin ng ating Panginoon. So tingnan po natin ang ilang bagay tungkol po dito. Una, mahalagang maunawaan po na pag sinabi nating kalooban ng ating Diyos, hindi po ito madaling tanggapin, unawain, at gustuhin. At ang dahilan nga po, dahil meron siyang layunin na gustong ma-accomplish na kadalasan po, hindi nag-a-align sa gusto natin. Halimbawa, ano po, may mga times na ang isang bagay po ay gusto natin, pero ito po ay maaring sa paningin ng ating Panginoon ay kasalanan, o kaya naman ay hakbang papalayo sa kanyang layunin na ginagawa sa ating buhay. Ang isang malaking problema po kasi mga kapatid, tayo po ay nasanay na pag tayo ay pumipili, ang gusto natin yung magpapasaya sa atin, di ba? Kaya nga, madalas mong maririnig pag nagde-decide ang pinapayo ng marami, kung saan ka masaya. Ngayon, hindi po sa lahat ng pagkakataon, yung masaya sa atin, nakapagpapasaya sa ating Diyos. Dahil tayo po ay makasalanan, tandaan niyo po ito, may mga makasalanang bagay na nagpapasaya sa atin, pero obviously, hindi po ito nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Hindi po masama ang maging masaya. Gusto po nating linawin yan. Ang problema lang po dyan sa kasiyahan na yan, dahil nga tayo po ay makasalanan, kadalasan po yung mga bagay na nagpapasaya sa atin ay nagpapasaya sa atin dahil sa ating sinful nature. So in other words, ito po ay mga bagay na maaaring pleasurable, maaaring attractive sa atin o marahil ginugusto natin, pero dahil hindi nga po ito ang umaayon sa kalooban ng ating Panginoon at hindi nakapagpapasaya sa Kanya, hindi natin marapat piliin ito. Yung kabaliktaran po niyan, totoo din. May mga times po na yung gusto ng Panginoon, yun naman ang ayaw natin. Gusto niya mamuhay tayo sa kabanalan, ayaw naman natin yon. Kaya nga pwede nating sabihin na ang tunay na kasiyahan para sa atin ay yung pong masiyahan tayo sa mga bagay na nagpapasaya sa ating Diyos. Yan pong ibig sabihin ng kabanalan. To learn to be happy to what make God's happy. Yung bang tayo po ay matutong maging masaya sa mga bagay na nagpapasaya sa ating Panginoon. At para po mangyari yan, yung alignment ng ating puso ay napaka-importante. Alignment ng puso natin sa puso ng Panginoon, alignment ng ambitions natin sa ambitions ng Panginoon, alignment ng buhay natin sa ating Panginoon. If you remember sa Luke chapter 12, yung parable of the rich fool, di ba? Yung mayamang hangal. No, normally, pag nakakita ho tayo ng mayaman, ang nasa isip natin ay successful, pero hindi po fool, di ba? At doon po, yung word na fool o hangal, ang pagkakasalin sa Tagalog, ang ibig sabihin po niyan ay isang tao na hindi isinasaalang-alang ang importansya ng Diyos o ang importansya ng eternity sa kanyang mga kapasyahan. So maaaring yung tao po ay matalino, maaaring siya po ay mahusay dahil napagyaman niya ang kanyang sarili, subalit kaya siya tinawag na hangal dahil naging matagumpay siya at naging mayaman sa mga bagay na sa harapan ng Panginoon ay hindi tamang sukatan. Yan po ang problema. So imagine niyo po ang pamumuhay ng isang tao. Tayo po ay driven ng ating goals every single day. Sabi nga ng isang commercial dati, para saan ka bumabangon, di po ba? So araw-araw po, driven tayo niyan, may pagsisikap tayo para diyan. Tayo po ay gumagawa ng kapasyahan base po diyan. At hindi ho natin namamalayan na as we make decisions, may mga bagay po tayong pinipili. At yung mga bagay na pinili po natin ay nangangahulugan, doon tayo nag-a-allocate ng ating lakas, ng ating oras, ng ating buhay. And by choosing to allocate our lives for these purposes, in essence po, inaalis naman natin yung oras na yon sa ibang bagay sa buhay natin. Kaya nga po, tandaan nyo ito, pagka meron kayong gustong gawin para sa Panginoon, hindi naman ibig sabihin dumadami yung oras, di po ba? Yung 24 hours na meron tayo is the same 24 hours whether you use it for the glory of God or for things that do not glorify Him. Hindi ho dahil marami tayong gustong gawin sa buhay, humahaba yung oras natin sa mundo. At hindi rin po ibig sabihin na dahil marami tayong gustong gawin para sa Panginoon, nadadagdagan yung oras natin sa isang araw. Ang reality po, nagre-reallocate tayo ng oras. The same 24 hours, dinidivide po natin sa mga kaabalahan po natin. Kaya nga, yan ho ang tricky part ng ating pamumuhay. Pag namali po tayo ng allocation or reallocation, diyan po pumapasok yung regrets. Di po ba? Kaya nga, napakahalagang maintindihan natin na hindi ganun kasimple. Minsan po, maliliit na desisyon, pero ang lalaki ng consequence. Minsan, simpleng bagay, pero nagdudulot po ng malaking commitment, ng kaabalahan for the next how many years ng ating buhay. Kaya po talagang importante na maliwanag sa atin ano ang kalooban ng Diyos. So bago natin puntahan yon, tingnan muna natin ano ba nagpapahirap sa pagpili sa kalooban ng Diyos. Di ho ba sa John chapter 10 verse 10, ang sabi roon, "The thief comes only to steal, to kill, and destroy. I have come that you may have life and have it to the full." Now obviously, yung passage po na yon, kung tatanungin tayo, alin ho ba pipiliin nyo, yung gusto ng thief o yun ho bang gusto ng Panginoon? So, siyempre, ang gusto natin yung rich and satisfying life. Sino ba naman ho sa atin ang pipili nung steal, kill, and destroy, di ho ba? Pero kahit po sabihin na nilang no-brainer o madaling piliin yung gusto ng Panginoon, alam natin na hindi lahat ito ang pinipili at hindi lahat doon na uuwi ang buhay. Bakit po? Kasi nga po, una, meron tayong sinful nature. Ang sabi po ng Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. So these two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Kailangan muna nating maintindihan yung sarili natin eh. Ang paliwanag po ng Bible ay meron tayong sinful nature, o sa Tagalog po ang term na ginagamit dyan, tayo po ay likas na makasalanan. Ang ibig sabihin po niyan, kaya ho tayo gumagawa ng mali ay dahil po meron tayong sinful nature na yan ang gusto. Kaya nga, kung mapapansin niyo po, hindi lang edukasyon ang solusyon dito eh. Hindi dahil na ituro sa iyo kung ano tama, eh otomatiko, yun ang pipiliin mo. Hindi dahil naintindihan mo kung ano yung tama, eh ibig sabihin madali iyong piliin para sa iyo. Ang reality po, kahit alam natin, may mga pagkakataon, siguro nga mas madalas pa, na yung paring hindi tama ang napipili at ginugusto natin. Yung sinful nature po natin, ito po ang nagbibigay sa atin ng mga pagnanais sa mga bagay na makasalanan. Kaya ho kahit i-educate tayo sa kung ano tama, nag-struggle tayo. Bigyan natin ng halimbawa, ano? Halimbawa po sa pagkain. Bagamat hindi naman to issue ng kasalanan o hindi kasalanan, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo kung gaano kabigat yung struggle. Di ho ba may mga pagkakataon na pinagbabawalan tayo halimbawa ng doktor na kumain ng ilang mga pagkain, kunwari yung matamis, maalat, mamantika, at paminsan ang liwaliwanag sa iyo eh, na hindi dapat, hindi pwede, makakasama. Pero ano pong nangyayari? Pag meron kang cravings sa mga bagay na ito, kahit maliwanag sa iyo na hindi dapat, hindi pwede, hindi makakatulong, hindi makabuti, eh mapapansin mo na ang hirap pa rin. So kahit i-educate tayo tungkol sa mga dapat at hindi dapat, pag ang kalaban po natin ay sinful nature, eh hindi ho ganoong kasimple ang kapasyahan. Kaya nga po, mahalagang maunawaan yan dahil pag hindi na solusyonan yung sinful nature, eh kahit anong educate natin sa sarili natin sa tama at mali, eh gagawin pa rin natin yung mali. Sabi nga ng isang theologian, if you educate a sinner about the Bible, he becomes a biblically educated sinner. Okay? Kasi ang kailangan po natin, ma-break yun, yung sinful nature. At ang sabi ng Bible, si Jesus ay namatay para sa atin upang tayo po ay palayain sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero ang ibig sabihin po nito, pinatawad tayo dyan at pag kinilala mo siya sa iyong buhay, ibinigay po sa atin yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, kung pupuntahan niyo po sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, meron po siyang nililikhang bunga. Di ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ito po ay bunga ng banal na Espiritu. Nangangahulugan, mga kapatid, pag tayo po ay nasa Panginoon, ay pinatatawad tayo sa ating kasalanan, pinalalaya tayo sa kasalanan, binigay sa atin ang banal na Espiritu upang patuloy nating pagtagumpayan ang kasalanan. Pero hanggat nandito po tayo sa earthly bodies natin na ito, taglay pa rin natin yung sinful nature. So nandun pa rin yung struggle. Kaya nga po, napakahalagang maunawaan na kahit Kristiyano na tayo, may tendency pa rin tayong magkasala. Pero nasa atin ho ang Holy Spirit na tutulong sa atin mapagtagumpayan ito. Kaya dyan ho papasok yung spiritual nourishment. Kailangan nating palaguin, palakasin ang ating sarili sa ating buhay espiritual upang sa ganoon tayo po ay maging matagumpay laban po sa mga naisin ng laman. Di ba? Kaya nga, yung sinasabi sa Galatians 5:17, very applicable yan

Bakit po? Because they provide the necessary accountability, encouragement para tayo po ay magtagumpay. Kaya mapapansin niyo po, parang sa physical, ano, pag tayo po ay walang karamdaman, yung mga bagay na ginagawa natin, ang dali-daling gawin eh, di ba? Pag wala kang sakit, minsan yung simpleng pagbangon sa kama, pag may sakit ka, ang hirap eh. Naalala ko nung mga kamakailan lang, ako ho ay nakaranas ng tendonitis, no? Alam niyo po, napakasakit. Yung simpleng paglalakad na araw-araw ho ay ginagawa, ay hindi magawa ng normal. Sapagkat yung pagtayo pa lang eh, iika-ika na ho. Yung paglakad po ay talagang napaka-painful. So, ibig sabihin, pag meron po tayong karamdaman, even the simplest things that we do, we will find it difficult to do. Isipin niyo po yung ilustrasyon na yan at ilagay naman natin sa konteksto ng spiritual na kahinaan. So kung maayos tayo spiritually, mas madali ho nating piliin ang mga bagay na spiritual. At kung tayo naman po ay kulang sa maturity or spiritual health and spiritual nourishment, yung mga bagay na pinagpapasyahan natin, mahirap po nating gawin. At ang dahilan po sa kahirapan na yan ay dahil yung lakas na kailangan natin ay hindi po laan para sa atin dahil mas pinag-dominate natin yung ating sinful nature. Kaya po kailangan pangalagaan yung relationship with God. Sapagkat kung mahina po tayo sa ating spiritual life, huwag po tayong umasa na magiging madali o simple ang mga desisyon sa ating buhay. Kaya kailangan muna na intindihan natin yung sarili natin. Kailangan nakikilala natin yung ating sarili. Sapagkat yung pagkaunawa po sa ating sarili ay magiging napakalaking bagay para malaman natin kung anong kailangan para magtagumpay tayo sa pagpili sa kung ano pong kalooban ng Diyos. So, bukod po dyan sa ating sinful nature, mahalagang tandaan po na meron din tayong pressure na nanggagaling sa mundong ito. The pressure to conform or to go with the trend. Di po ba? Ang ibig sabihin po ay nandoon yung struggle natin na gustuhin ang mga bagay sa mundong ito. Nandoon yung struggle natin po na misang gusto mong magpakabuti, pero ang problema po ang mundo, maraming paraan para i-discourage ka na gawin iyon o kaya ay ibaling ka sa pagkokompromiso. Di po ba? Kaya nga ho, napaka-importante yung pagkaintindi natin doon sa epekto ng pressure na ito eh. At tingnan nyo, bigyan ko kayo example. Di ho ba yung pagsunod sa Panginoon, pagpupuri, pag-aaral na salita ng Diyos, yung spiritual nourishment is very easy kung ang kasama mo ay mga mananampalataya. Pero napakahirap po niyan pag ang kasama mo ay mga tao na iba ang pinapahalagahan at iba po ang pagtingin sa mga bagay na espiritual. Kaya minsan doon tayo nag-i-struggle eh. Pag tayo po'y naliligiran ng mga tao na walang pagpapahalaga sa Diyos, yung pagsunod sa Panginoon hindi magiging madali. Now, I remember si Daniel, di ho ba nung time na gusto po siyang idispatsa ng mga naiinggit sa kanya dahil sa kanyang posisyon, ano po ang ginawa nila? Nako, sila po ay nag-connive para yung kanyang pananalangin ay mapigilan at gawing kaso laban sa kanya. He was so predictable. Kasi alam na alam po kahit ng mga taong kumukontra sa kanya kung paano siya huhulihin. Ang sabi nila doon sa hari, magdeklara ka na walang ibang sasambahin at dadasalan kundi ikaw. So ang sino mang gumawa niyan, ilalagay doon sa lion's den. Yun po nangyari doon. Nung na-approve yung decree, ano pong ginawa ng mga kaaway? Alam nila eh. Alam nila that Daniel would pray in this specific place at this specific time. He remained consistent to his spiritual disciplines. Kaya doon po natin makikita kung papaanong pagka yung mga tao po ay talagang against sa ating pananampalataya, yung mga bagay na kadalasang nagagawa natin would be more difficult. Of course, kay Daniel, ang kahanga-hanga po sa kanya, he made a stand, he remained faithful to the Lord, he remained true to his faith. Pero sa bawat isa sa atin, we face that challenge. Di po ba? Hindi ganun kadali. Hindi ganun kasimple. Yung pong paninindigan, hindi ganun kasimple.
kadalasan po talaga ay

0: nandoon ang pressure mula sa mundo. Minsan gusto mong gawin ang tama, pero tayo po ay pinipilit ng mundong makasalanan na magkompromiso at makiayon sa kanyang kaparaanan. Pangalawa po, hindi lang yung pressures of the world, kundi yung pleasures of the world. May paraan ng mundo para akitin tayo, tuksuhin. Kaya nga po, either by pressure, yung tayo ay pinipilit magkompromiso, or by pleasure, yung tayo po ay inaakit para magkompromiso. Parehas yan, kailangan pagbantayan, parehas yan, kailangan pag-ingatan, parehas yan, kinakailangan po nating tiyakin na sensitive tayo sa leading ng Panginoon. Kasi po, yan ay mga paraan para tayo po ay matulak sa pagkukompromiso at pagkakasala sa ating Panginoon. So as a believer, if you want to choose God's will, then kinakailangan nating maintindihan, yung healthy spiritual life is essential. You cannot expect to make right decisions if your relationship with God is not right. Hindi ka makakaasang makakagawa ng tamang pagpili kung hindi maayos ang ugnayan mo sa Panginoon. Kaya kinakailangan po na ating pangalagaan yan dahil yan po ang magtutulak sa atin na piliin ang tama, gawin ang nararapat sa harapan ng ating Diyos. Kaya nga minsan ang nakakalungkot po, yung bang hindi tayo nagiging consistent sa ating spiritual life at ang resulta po ng inconsistency na ito ay nahihirapan tayong piliin kung ano po ang nararapat sa harapan ng ating Panginoon. Nahihirapan po tayong gawin ang kanyang kalooban. Kaya talagang napakalaking hamon para sa bawat isa sa atin na manatiling malusog ang ating ugnayan sa Panginoon. And we do this by committing ourselves to spiritual maturity, always submitting to the Lord. Okay, so sana po naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: ating kalimutan na tanging kalakasan niya ang ating matibay na sandigan. Ang mga pangako niya ay magpapalakas sa ating nakapanglulumong pananaw sa ating kalagayan at kinabukasan. Alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasa iyo saan ka man pumunta. Josue 1.9. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas, pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin, kundi ang pawang kabutihan lamang at wala ng iba.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

May ngapon sa mga biyan ka kutod sa Ginoong nagapadayon sa pagsunod sa sining programa Salmo. Sa gyapon ang inyo abyan kagutod sa Ginoo si Pastor Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Pasalamat kita sa sining programa nga padayon kita makapamalandong sang iablan nga pulong. Salamat kid sa tanan nga nagasunod sini, kabay nga ang Diyos kid magapakumay sa inyo. Kag salamat man sa sining station DYBS na ginagamit kid sang Diyos, agod nga padayon mawali ang yapulong, agod nga may mga kalag nga makakilala kay Kristo bilang iya Diyos kag manuluwas, no? 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation. Kinong aton nga text sa sining pagtuon naton, basaw naton diri ang Luke chapter 16 verse 13 down to verse 18. Luke chapter 16 verse 13 to 18. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. And the Pharisees also who were covetous heard all these things, and they derided or ridiculed him. And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your heart. For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. The law and the prophet were until John. Since the time the kingdom of God is preached, and every man preached unto it. And it is easier for heaven and earth to pass than one little of the law to fail. Verse 18, whosoever putteth away his wife and marrieth another committeth adultery, and whoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery. May the Lord bless ang pulong nga ginbasa naton. Ang chapter 16, no, kung balikan nato ng verse 1 dere, gin isa ini ka parable about ini sa natawag nga unjust steward. Kag ginhambal ini ni Jesus Christ sa iya gid nga mga disciples, no, siling sang verse 1, and said also into his disciples. So meaning ang ginhambalan ni Jesus Christ dere amogid ang mga disipulo niya o kon iya mga 12 kon disciples. Ang focus ng teaching ni Jesus Christ dere in chapter 16 about ini sa steward, no, nga dapat ang tumuluo kon mga disciples niya dere gamiton nila ang God's blessing as a steward, God's money wisely bilang isa ka tumuluo kon sumulod ni Kristo Jesus, kag magasunod sila kay Jesus Christ, fully devoted to Him. Kay siling sang verse 13, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. So dinatudlo ni Jesus Christ dere nga gamiton lang sang mga disciples niya ang mga pagpakamayo nga ginhatag sang Dios sa ila, kag mag-aalagad sila, kung mag-aalagad sila sa Ginoo, devoted sa Dios, no? Kay you cannot serve God and mammon. So ang gusto ni Jesus Christ diri itudlo sa mga disciples niya diri na dapat mangin maalamon sila sa paggamit sang bugay sang Dios nga ginhatag sa ila, kag dapat fully devoted gid sila sa
Diyos, hindi sa butang nga temporaryo sa sining kalibutan. In verse 14, nakabati sini ang mga Pariseo nga atuman during the time. Siling niya sa verse 14, "And the Pharisees also who were covetous heard all these things." Meaning, ang tanan nga teaching ni Jesus Christ diri para sa iya mga disciples, ang mga Pariseo kabati man during the time. Masilingan kita sa mga Pariseo, amo ini ang mga religious group during the time nga makonsider naton nga very strict sila when it comes sa ginatawag nga pagsunod sa Old Testament law o konsang law sa Old Testament. Kag masiling naton nga amo ini ang mga tao during the time nga nag-guide sa mga katawan sang Diyos o kon mga Israelite, agod na sila magasunod sa Ginoo kag pagsimba sa Diyos. Puro sila ni Jesus Christ diri sa ila in chapter 16 verse 14, "And the Pharisees also who were covetous heard all these things." So sila ni Jesus Christ diri, ang mga Pariseo, mga covetous, sa ibans na kaning translation, masiling gani kita sa ginatawag nga covetous, no? Mga tao ini nga lovers of money, nagahigugma sa kwarta. So masiling gani kita sa covetous, meaning having a strong desire to possess something, especially property or wealth that belong to someone else. So ini nga mga Pariseo, sinin Christ, mga covetous ini sila. Tikon ang tao nga covetous dere, may ara sila nga strong desire to possess something, especially sa mga property, kung property and wealth sang iban nga mga tao. So that's why ginhambal gani sa Old Testament law in the book of Exodus, chapter 20, verse 73, "Thou shall not covet thy neighbor's house." So, although ini nga mga katauhan, mga Pariseo, mga religious ini sila, pero ang sila ni Jesus Christ sa ila dere, mga covetous ini sila, meaning ini nga mga katauhan, although they were religious and yet they were also lovers of money. Ano sining ni Pablo in the book of 1 Timothy chapter 3, 6, no? Verse 10? "For the love of money is the root of all kinds of evil." Siling gani isa sa mga beliefs ng mga Pariseo, if you are rich, you are blessed by God. But if you are poor, you are cursed by God. Di masiling natun, no? Nga ini nga makatawan niya, para sa ila, no? Kung manggaranon ka, bless ka. Pero kung imol ka gani, ginpakamalaot ka sang Diyos. So, amo ini ang isa dari ka butang nga makita natun sa kabuhi sa mga Pariseo, nga para sa ila, ang importante, ang material nga bagay. So that's why liwat sila ni Jesus Christ, who were covetous, lovers of money. Tiliwat sila ni Paul, no? Ang paghigugma sa kwarta, amo ini ang gamot sang tanan nga mga kalautan. No? Ti ang mga Pariseo di profess to trust God, but they measure life by wealth and possession. Meaning, yes, nag-profess sila nga religious sila, gasalig sila sa Diyos, pero ang measurement sa paglantaw nila sa kabuhi, ang material nga bagay. O tod sa Ginoo, no, masubo dere, pero amoy ni ang siling ni Jesus Christ sa sining nga mga Pariseo, mga covetous sila. Ano pagid siling ni Jesus Christ sa sining nga mga Pariseo? In verse 15, hambal ni Jesus Christ sa ila, "Then he said unto them, ye are they which justify yourselves
before men, but God knoweth your heart, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. This is in verse 15 there, you are justify yourself before men. Meaning to say, they try to do things to make themselves look holy in the sight of men. Ti amo di mga Pariseo dere, no? Ginatinguan gid nila nga makita sa mga tao nga nami sila. To make themselves look holy in the sight of men. Pero deep inside, no? Ano siling sunod nga praise? But God knoweth your heart. But God knoweth your heart. Yes, ang mga Pariseo ga pretend sila nga religious sila. Ginapakita nila ini sa mga tao that they were religious. And yet siling ni Jesus Christ, kita ko inyo nga tagipusoon. Oh? So meaning ang Diyos naton is all knowing. Kakita ang Diyos ang tagipuso. That's why kung basahon na ito ng book of Matthew chapter 15 verse 8 dira, hypocrites, no? Ano pag address ni Christ sa mga Pariseo dira? Chapter 15 sa book of Matthew, hypocrites, no? These people honor me with their lips, but their heart is far from me. Ti, imagine natin mga reliyoso ini nga tao. Pero ano sila ni Jesus Christ sila? Hipokrito. Hypocrites, no? They honor me with their lips, but their heart is far from me. Tituon, no? Tungod nakita ni Jesus Christ ang ila tagipusoon, yes, gapakita sila sa mga tao nga nami sila, gapakita sila nga religious sila, gapakita sila nga holy sila, and yet ang Diyos mismo kabalo kung ano ang ara sa ila tagipusoon. So sila ni Jesus Christ dere, lapit lang sila sa akon, o kung lapit lang sila, ako sa ila mga bibig, but their heart is far from me. So utod sa Ginoo, ang pamangkot, no? Pwede ba lang nga ang tao religious and yet wala na save? Pwede gid. Oh? Bisan ano man ka faithful sang tao, makita pakita ya dra nga gakadto sa simbahan, tutom siya sa mga hilikuton sa simbahan, gapangamuyo pila ka beses isa ka semana, pero hindi natin pwede malipod sa Dios kung ano ang matutuod nga ara sa tagipusoon natin, because God is all knowing. Kabalo siya kung ano ang aton nga tagipusoon patuhoy sa iya. Ti amoy ni ang mga ano dere, ang mga Pariseo dere, no? They were covetous, lovers of money, at the same time religious, and yet ang ila tagipusoon layo sa Dios.

Salamat gid sa nami nga ambahanon nga aton kin pamatian. Okay, no, padayon kita dire sa aton nga pagtuon in verse 15. See, silini describes three, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Ari pagidre ang masubo nga ginhambal ni Jesus Christ sa sini nga mga Pariseo. Sini ni Jesus Christ dire, for what is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Meaning, if you love money more than loving God is abomination in the sight of God. Kangilaan ini kon nagapakita-kita kasang religious ka, and yet ang tagipusoon mo ara sa kwarta, ara sa material nga bagay, sa mata sang Diyos, kangil aran ina. Abomination in the sight of God. So, utod sa Ginoo, no? Abyan ka pamati. Amuni sila ni Jesus Christ sa mga Pariseo dere. Nga tungod ginatagaan nila importansya ang pagpakita sa tao, nga holy sila, at the same time ang ilatagipusoon na ara sa butang sa kalibutan o kon sa temporaryo nga butang sa kalibutan, material wealth or money, ini nga bagay ginahigugman nila, inilabaw sa paghigugman nila sa Diyos, that is abomination in the sight of God. So that's why, balik kaliwat sa verse 13, ano sila ni Jesus Christ dira? You cannot serve God and mammon. Meaning, you cannot serve God at the same time, money. Hindi pwede nga ang imo nga focus, masiling ka sa Diyos ka, pero at the same time, ang handom sang taypuson mo, money. Ti amuni ang mga Pariseo dira. Kung nga agin condemn sina ni Jesus Christ dere, tungod they pretend that they were holy, they pretend that they were religious, o kung nagpakita sila dere nga sila religious, gapretend sila dere nga mga gasalig sila sa Diyos, and yet nakita sang Diyos ang ila tagipusoon nga mas labaw ginahigugma nila dere ang kwarta labaw sang sa Ginoo kun sang sa Dios. Lantuon bla naton dre ang ilang unbelief, no? Hindi lamang sila masiling naton covetous or lovers of money. Pero let's look at their unbelief. Sila niya sa verse 14. And the Pharisees also who were covetous heard all these things and they derided him. Indeed, derided him. Ang ginagamit dere sa King James o kon sa King James, no, they derided him. Pero sa ibans na ang translation o kon sa English Standard Version, ridicule him. O kon sa ibans na ang mga translation, means to laugh or mock him. Meaning, pagkabati nila sininga teaching ni Jesus Christ, nga dapat alagdon mo ang Diyos labaw sa pag-alagad mo kon sa pagyugmaon mo ang Diyos, alagdon mo ang Diyos labaw sa material nga butang dere. Yung kadlawan lang sa mga Pariseo si Jesus Christ. They love him, they mock him, they derided him, they ridicule him. Why? Why? Because they don't believe that Jesus Christ is the Messiah. They don't believe that Jesus Christ is God.

0: Sungit kadlawan lang nila si Jesus Christ paghambal niya sini sa mga disciples niya. Tungod kay wala sila kapating si Kristo Jesus, Diyos nga nagpakataho, manluluwas, nagkari agon luwason ang mga tao nga makasala. Wala hindi magpati sina ang mga Fariseo during that time. In fact, sila pa gani ang mastermind gani sini sa pagpalansang kay Kristo. So amo ni ang mga Fariseo. They were religious and yet makita na tundre ang pagkadi matinuhon nila because they don't believe that Jesus Christ is the Messiah. Savior, manluluwas, putod, klaro dire nga si Kristo Jesus mismo nagkari agod nga luwason kita nga makasasala. Siya mismo nga Diyos nagpakatao, John chapter 1 verse 1 and John chapter 1 verse 14. Agod kita nga makasala, luwason. In Romans 5:8, but God manifested His love toward us, and while we were yet sinners, Christ died for us. Silingsang Acts chapter 4 verse 12, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved, only Jesus Christ. So in other words, there is no other Savior nga nagkari sa sining kalibutan agud luwason kita makasala kundi si Jesus Christ lang. And yet ang mga Pariseo wala nagtuo sini. Hindi sila magpati na si Kristo Jesus manluluwas. So that's why they ridicule him, they mock him, they laugh unto him. Kinkalawa lang nila si Jesus Christ. Ano pa gid sila sa verse 16? The law and the prophet were until John. Since the time the kingdom of God is preached, and every man passeth into it. And it is easier for heaven and earth to pass than one little of the law to fail. Yung sila sa verse 16, dire, makita natin dire nga ini nga mga Fariseo, sila man mismo nag-reject sa ministry ni John the Baptist. Actually, kung ang taon natin, gintugot man nila gani nga patyon si John the Baptist ni Herod. Even though they knew that John the Baptist was God's prophet. So, not only they reject Jesus Christ, but the forerunner of Jesus Christ nga mo si John the Baptist, ginsikway man nila. So, the law and the prophet were until John. So, gin-mention ini ni Jesus Christ sa ila. No? Tungod ini nga mga katawan, ini nga mga Fariseo, wala sila gapati, hindi lang kay Kristo, kundi pati si John the Baptist na rin nga forerunner ni Jesus Christ, agod nga iwali ni John the Baptist si Jesus Christ na rin. And yet, hindi sila magpati. Nga kulang taon ini natin nga mga today, they were expert in law, in the Old Testament law. So that's why in Jesus Christ, the law and the prophet were until John. Meaning, ang ginawali ni John dere, ang ginawali man sa mga prophet in the Old Testament that Jesus Christ will come to save the sinners. And yet, the Pharisees, they don't believe John the Baptist. So makita natin dre ang ilaan belief. Hindi lang kay ginkadlawa nila si Kristo, kundi hindi ginsikway nila dre ang kasuguan, ang ginawali ni John the Baptist about the kingdom of God, about Jesus Christ. baptism in John sa verse, ni Jesus Christ sa verse 17, it is easier for heaven and earth to pass than one little of the law to fail. Nga ginambalin Jesus Christ dere. Tungod ang mga Pharisee, kunang taon naton, liwat, very strict sila when it comes sa pagtuman sini, o kung sa paghambal sini, and yet sila man mismo, wala nagatuman sini. They knew that the law, and yet sila man mismo wala nagatuman sa ang law. Ano pagidari, masiling naton nga ang ilaan belief dari? Siling sa verse 18, whoever putteth away his wife and marrieth another, committed adultery, and whosoever marrieth her that is put away from her husband, committed adultery. Ang pamangkot, why did Jesus Christ talk about divorce and remarriage, even though when his basic discussion is about covetousness? Naging intra ni Jesus Christ dere ang about divorce dere kag pagpangasawa liwat. By the way, mga utos, sige, no? Wala dere gin-commend ni Jesus Christ nga mag-divorce. That is not, wala niya, kundi gin-condemn niya ganit dere nga ang pagbiya sang iasawa kag mga sawa liwat, nakakumit siya sang adultery. And whoever married her that is put away from her husband committed adultery. Tikon siya liwat, ina ang babae, bayaan niya iba na kag mga sawa liwat, mamana liwat, no? Nakakumit man siya sang adultery. So wala si Jesus Christ diri nagakundina o kung nagakumend sang ginatawag nga divorce. No? Tikon mabalik kayo in Matthew chapter 19 dira, siling sang pulong sang Diyos dira, no? Ginalaw sila ni Moses, nagsulat, ginalaw sila ni Moses magsulat sa ginatawag nga papers of divorce. Why? Tungod gusto sang tao, pero hindi gusto sang Diyos. Ano siling sang chapter 19 verse 6 dira? To those whom God joined together, let no man put asunder. Hindi pwede nga bulagon sang tao ang gintingob sang Diyos. Pero ang pamangkot, why? Naging mention din ni Jesus Christ about divorce and remarriage. Ngang discussion din about ini sa ginatawag na covetousness. During that time, no, the scribe and Pharisees were divided in this topic. May mga Pharisee nga kumpormi about divorce. May mga scribe, isa man ini ka grupo sang mga tao during that time, ang mga scribe nga nagasulat ganin sang pulong sang Diyos. May mga Pharisee kag mga scribe diri nga divided sa sininga topic. May mga Pharisee nga gusto nila. Pero isa ka bagay diri, tungod masiling kita sang divorce, there is money involved. Kag ang makabenefit sini ang mga Pharisee. So ginkundinar sila ni Jesus Christ sang sala nila na practice ang belief bisan sila mga religious na tao. Wala na kita sang tion. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth de la Rama Dizon. Nagpapasalamat sa inyong presensya at walang sawang pagsuporta at pananalangin sa ministeryo po ng Panginoon sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company na naglalayon lamang na ibahagi ang mabuting balita ni Jesucristo hanggang marinig ng lahat. Sa araw pong ito ay ating pagbulay-bulayan ang sinasabi ng Psalm 18 verse 2. The Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Psalm 18 verse 2.

Good morning mga kauturan sa Ginoo. Salamat sa Diyos ang bago naman nga adlaw ginahatag niya sa aton. Kaya salamat sa Ginoo for another life. This day, matuod na He always bestowed us with life. Nga magamit naton sa pagpangalagad sa iya sa sining adlaw. Kaya dapat maging mapasinalamaton gid kita sa Ginoo. Sa kabuhi, sa hangin na ginaginawa naton, sa ulan, kaginit, mga pagkaon, mga basic needs na ito, no? Tanan ng mga kinanglano naton, salamatan ng gid naton ng Ginoo, kay wala gid siya nagkulang sa aton. Kaya gani sa sining tiun, mag-istorya kita sa Ginoo, pagi sa pagpangamuyo, kagabay nga ang Ginoo mo ang pamati sa aton pangamuyo kaga sa aton hibaluan sa Yapulong nga hindi lang siya nagapamati no sa pangamuyo sa isa ka matinuohon nga pagpangamuyo kundi ginasapatikid ang tagsa-tagsa naton ka mga pangamuyo. So we praise God for his sustaining grace upon us kagi salamat kita sa Ginoo sang iyang pagkubay sa aton sa laod ng katanan. Kani mga abyan kag mga kauturan sa Ginoo, siningation magkapangamuyo kita. Amay namon nga labing balaan, nagpasalamat kami kag nagadayaw sa imo sang bag-ong kabuhi nga imo gin hatag sa amon. Salamat sang kusog kag kabakod nga imo gin paambit sa amon. Salamat for sustaining us with your goodness, with your grace, and for the blessings nga amon na baton alin sang nagigad nga mga adlaw basta subong kag sa mga palabuton man amay. Salamat gid kay ikaw matutong gid sa imong promesa nga kon ano ang gin promesa nimo sa imong pulong ginahimo mo gid Ginoo, and that is according to your will and your time. Salamat kay ikaw amon Diyos nga gin tuuhan, ikaw amon Diyos nga gin alagad, kag salamat kay amon kabuhi miyara sang insakto nga direksyon nga padulong sa pag pangalagad sa imo, kag ang amon tiun sa sining kalibutan hindi uyang kundi miyara gid sang kapuslanan. Kag nagapasalamat kami sang imong pag-ayo sang amon mga ginabatsag sa physical nga lawas labi na gid sa sini nga mga panag-on nga sige init kag magulan apang o Diyos. Salamat for giving us good health and even sa pag-ayo man Ginoo sa mga ginabatsag nga sa amon nga physical nga lawas kag amay kabay nga ikaw gid ang mahimaya sa gihapon sa amon kabuhi. Salamat for using us for your glory and your honor, Ginoo. Dako ini nga oportunidad sa among tanan nga makapangalagad kami sa hari sa mga hari sa Dios sa mga Dios. And we praise you, O God, sa more than 900 online registrants and high online engagement for FEBC 70th anniversary Ginoo. Salamat gid nga ikaw ang nagabless sa tanan nga mga attendees, partners and the team. Salamat Ginoo for your faithful provision paagi sa mga sponsors, mga partners nga nagapadayon sa pag-support sang mission paagi Ginoo sa sining platform nga radio ministry. Pagi sa FEBC. Father, we continue to pray for domestic broadcast stations 702 DZAS. Agapay ng sambayanan dito sa Manila. We pray, Father, that every program produced will be guided by truth, by integrity, fairness, and compassion. Especially when covering current events and issues that often involve differing opinions and perspectives.
O Lord, kabayin ikaw gid ang mag parayon sa pagtakamayo sa ni Ginoo nga platform ning broadcast station 702DZAS. And we continue to pray for 98.7 DZFE, the Master's Touch, Manila. We pray for wisdom and smooth operations as the station manager will manage the ongoing health concerns. Kagpadayon kami kapangamuyo man, Lord, sang 1143 DZMR Missions Radio, Santiago, Isabela. We pray for the good weather and safe travel for DZMR staff and partners, successful FPM radio distribution.

0: sa among pagpangamuyo sa imo Ginoo. Ikaw ang nag-promise na mag-isabat Ginoo according to your time, according to your will, and we believe, O God, nga nag-isabat kagit sa among mga tagsa-tagsa ka mga pangamuyo. And Father, be with us today as we give our life to you. We pray that may be our life be a blessing to other people. And kami tagid, Lord, ang imong mga pulong iwali this day sa imong mga alagad. Natugyan ginamon ang kanan sa imo, kamay pagdayaw kag pagpasalamat. In the name of our Lord Jesus Christ and our Savior, amen and amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Ang pagimudos katulad ini sa isa katawo nga nagapungko sa isa kaumba-umba. Worry is like a rocking chair. It will give you something to do, but it won't get you anywhere. Ang pagimudos walay kapuslanan sa aton pagpangabuhi, kag indi makadulot sing kaayuhan sa aton kahimtangan. Pakig-upod kamo sa akon, kaysa sulod sining 30 kaminutos, aton pagatalakayon, paagi sa pulong sang Dios, ang tupiko na tuhoy sa pagimudos. Diri sa aton palatuntunan, tinapay sang kabuhi.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Maripayon nga adlaw mga kauturan, kabiyanan nga nagapadayon sa pagsunod sa pagpati sa itong programa. Now, tanawon naton ang Roma, Kapitulo 8, Versikulo 37. Luyag natin talupang doon naman sinigid nga adlaw. Pagkatapos naton pag ang the best nga choice nga ginhimo naton sa aton Kristuwarong pagkabuhi o kung sa aton balang kabuhi. Ang Kristuwarong pagkabuhi magapadayon, ang iyang pag-alagad, ma-maintain niya, kag makapadayon sa uphold sa iban. Kag ang kung ikaw nagbaton kay Kristo ngayon para sa maluwas, ginbaton mo siya bagulang o kung saan naligad ng mga inadlaw, paano ikaw makapabilin, kag makapadayon, nga mangin madinalagon sa imo bago ng Kristuwarong pagkabuhi. Kita naton diri ang siling sa Roma 8:37, sa Romans 8:37, nga akon pag basahon sa inyo nga siling, know in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. No, sa pagtalupago naton bala kung aton bala makita ini ang aton bala nga pag nga performance sa kabuhi is directly related sa panghuna-huna nga madiposit naton ang aton ginatawag naton nga memory bank, no? Kag we can only draw on what we deposit. Kung ano na ang gin-deposit mo sa imo memory bank, ano na ang ginbutang mo sa imo memorya, amo man ina ma-draw on ni mo, kung ano ang ginsulod ni mo, dira ka gin-instore. Ti amo ini ang talupang doon na ton, kimadamo ng mga Kristuhanon, na paslaw sila sa ilang in their quest for a victorious life. Victorious life. Nga, siling diri, no, in all these things, we are more than conquerors. Paano ka nga mangin conqueror? Pinaagi sa iya nga nagigugma sa aton. That's why siling ko kaina, madamo sa mga Kristuhanon na paslaws in their quest for a victorious life, ngay wala sila nagapabilin. Nagapadayon, nagapabilin sa pagpangamuyo. Kay siling gani diri sang Lucas Kapitulo 18 versikulo 1, no, sa Luke chapter 18 verse 1. Kita naton diri siling diri, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not to give up. Always pray and not to give up. So in order gali nga maka mangin madinalag-on kam kita, mangin victorious kita, conqueror kita, magapadayon kita, o kung magaprevail kita sa pagpakamuyo sa Dios. Prevail. Prevail means triumph. No? To be or become effective. To be or become effective. Kung si Webster papapangkuton mo gani iya, niya nagapersist bala ikaw sa pagpangamuyo sa Dios. That's why madamo sa mga Kristuhanon na paslaw sa ila pagpangamuyo tungod kay gineglect nila ini. No? They settle for inatawag lang nga, now I lay me down to sleep. Amo ini ang type of prayer eh. Now I lay me down to sleep. Nga ba do amo ni akong sleeping pills? That's why madamo sa mga Kristuhanon na paslaw sa ila pagpangamuyo tungod kay tod na siya, mga langas-langas lang naton nga, bo kalawig, brother, sa nga akon pangamuyo mo, nagsugod ko alas 10 ang gabi, pagtapos ang akon nga pangamuyo, alas 5 na sa kaagahon mo, sa kapalag kalawig-lawig, 7 oras ba? Tigali kay natulugan siya. That's why madamo sa mga Kristuhanon na fails in prayer because of neglect. May mga negligence kita diri. You know, to win in prayer, we must pray with sincerity and perseverance. Perseverance, nga mag-prevail ka kinanglan mangin triumphant ka sa sining bahin sa Kristohano naton nga pagkabuhi. Kita mangin madin, pwede kita maka mangin madinalagoon sa pagpangamuyo eh. Kay we are more than conquerors through him that love us. Romans 8:37. Ikaw bala sa aton bala Kristohano nga pagkabuhi base sa kasakuon mo ate Ginoo. Nagasako ko kay mabalik pa ko sa obra ko, ti nag-break time lang ko, ti ko magpangamuyo ko karon sa lawig ni. Wala man, you know, ang kung tanong pang doon mo bala, no? Ang Ginoo, wala ginagadiman kay magpangamuyo kita lawig-lawig kayo. Ah. No, papang sila niya, men ought always to pray and not to faint. In other words, we can pray anywhere, we can pray anytime, because ang pangamuyo na bala nato dira is talking to God. That's why we need to prevail in prayer to God. Importante ini. Ano diri sila isang Roma kapitulo 15, Romans chapter 15 verse 4, no? Sa Roma kapitulo 15 versikulo 4 nga nagasilig, basahon ko sa inyo. Silig diri ho sa versikulo 4. Silig niya, for everything that was written in the past was written to teach us so that through endurance in the encouragement of the scripture, we might have hope. No? For whatsoever things were written, aforetime were written in our learning, sa aton nga pagtuon. Kung tanong pang doon, aton ba hasta sa versikulo 7, nga ini kasi ling, accept one another, then just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Di ka namin galing, no? Sa kung aton inatantanaon aton inakaroon kung mag i kung at ano pagid ang aton in order for us to be more than conqueror. Ari gali oh, nakita naton diri padayuno naton, no? I-claim kag i-cling ang promisa sang Ginoo sa aton kabuhi. Kay nga aban madamo sa mga katawhan karon pwede sila makapanguna-una that the promises of God were written for the patriarchs, sa mga patriarka lang, but not for present day Christian. Di mo na yung pauna-una naton. Ang madabo ng mga Kristohanon karon. Apang ano pala din nga buhi nga para tukuran naton sa sinigid ng tiyon. As long as our knowledge is imperfect and our preferences vary and our opinions differ, dapat naton mga Kristohanon itagaan naton ligwa, leave lot of rooms sa areas nga ayan don't really matter. Diversity and variety nagaprovide ini sa aton sa ginatawag naton mga body of believers with a beautiful blend of balance. Apang mga Kristohanon ini nga mga butang nga kon kaisa daw ginaneglect naton nga dapat naton hindi kita magtawag bala nga may mga severe nga mga espiritu nga nagapatay sang aton nga pagtuo. Ah, kag nangin biktima kita sini, kag iban ayhan daw ginasiling naton, nga accept for another, then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Ah, makadala lang gali kita sang pagdayaw naton sa Ginoo kung aton padayunon, ini ang promisa sang Ginoo. God's word, ang pulong sang Ginoo, nagtudlo sa aton, they were written, sila diri sa versikulo Roma 15:4, they were written for our learning. Ginsulat gali ini ang pulong sang Ginoo, amun ang katamis kagkayuyum sang pulong sang Ginoo, kay ginsulat ini mga Kristohanon sa aton nga dapat naton matunaan, kag pinaagi sa pagpasinsya naton, malipay kita sining mga Kristohanon akon ining mga bululungon sa pulong sang Ginoo kag siling sang versikulo 4 that we might have hope, may ara kita nga paglaom. That's why let us seek out sining promisa sang Ginoo nga ayhan makafit sa aton nga area of need. Ano bala ang imo kinahanglanon karon? Basaho naton ang pulong sang Ginoo. I-claim naton kag i-cling naton ang promisa niya. I-claim naton ining tanan as our own and recall them often. Amun na nga, recall God's faithfulness. Makakangker kita, pinaagi gali sining sang pulong sang Ginoo. Padayunon naton, padayunon naton, dumdumon gid naton, nga ang promisa sang Ginoo sining naton kahapon, aton ina batunon, aton ina ikabuhi, kag aton ina ayhan patihan mga Kristuhan. Nagapati bala ikaw nga ang promisa sang Ginoo sa imo kag sa akon, sa imo personal nga Kristuhan nga pagkabuhi, bugos, amo ina importante mga Kristuhanon. Dapat naton batunon ina, tuuhan ta, kag ikabuhi naton mga Kristuhanon. Ipurso naton, padayuno naton, nga ang promisa sang Ginoo buhi sa aton Kristuhanon nga pagkabuhi. Aron diri ginhambal sang Luke, James chapter 4 verse 8. Ano ginhambal sang Santiago kapitulo 4 versikulo 8 nga nagasiling. Siling diri o, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Now, kanami, pag-indi sa versikulo 14, kung ato, pag-indi nga matalupangon ang verse 14, nga nagasiling diri o, why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ah, dapat naton ganito lupang doon mga Kristuhanon. Siling isang Ginoo, sa siling ni James sa Santiago 4:8, magpalapit ka sa Diyos kay siya man magpalapit sa imo. You know, drawing near to God comes through the recognition and awareness of God's presence as being with us at all times. Ano ang promisa niya? Balik kita sa promisa niya. Dapat naton batunon, tuuhan, kag ikabuhi. Siling din sang Hebrewanon 3:5, I will never leave you nor forsake you. That's why we need to practice the presence of God. Ang aton ginmensyon naton kahapon that life is a journey. Kung aton talupang doon diri, life is like a bay for. Yari pagin. Di kung hindi naton pag-i-practice ini ang presensya sa Ginoo, di ano na lang ang matabo sa aton. Talupang dabla ini mga Kristuhanon. Dumdumon gid naton, ang Ginoo nagsiling, hindi ko ikaw pagbayaan o kung pagpatumbayaan man. Ikaw bala nagapadayon sa pagpangamuyo? Nagapabilin bala ikaw sa pagpangamuyo? Nagapadayon bala ikaw handom, kagkabuhi, baton, kagginpatihan bala nimo ang mga promesa sang Dios? Ikaw bala ay hanabatyagan mo na bala ang iya presensya nga nagprobisa sa saimo siling niya, I will never leave you nor forsake you. You know mga Kristuhanon, we practice God's presence when we pray. Dapat ginaton basahon ang pulong sang Ginoo, i-worship naton siya in spirit and in truth. Sa John chapter 4 verse 24. Kabay pa, that we will also practice the presence of God while participating in His work. Doing God's work, nagapalapit ini sa aton, closer sa iya. Ini sa gihapon ang inyo alagad, Pastor Gideon Kahilig. Good day!
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: May nagalikop nga kadulom sa kabuhi sang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulanan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning sa amon mga pinalangga namon nga manugpalamati. Ang amon tagipuso nagakalipay liwat nga makabisita sa inyo mga panimalay kag makadala sang mensahe sang Ginoo nga amo ining nagahatag sa aton sing pagpabakod, pagpalig-on kag paghangkat labi na gid sa mga butang na inagyan nato, na experience ayhan naton subong nga mga kabudlayan, ayhan mga pagtilaw kag mga butang nga hindi naton maintindihan. Nagapasalamat kita nga ang pulong sa Ginoo amo ang sabat kag may kapawa gid, no, kaangay sa aton nga program. So salamat giliwat sa pag-tune in ninyo sa inyong mga radio diri sa DYVS. Magabasa lang ko diri sa balaan nga dinalan sa kasulatan, makita diri sa Romans chapter 14 verse number 13. Siling sang pulong sang Ginoo, "Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no one put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way." Ang Ginoo gid magapakamaayo sang iya nga pulong. Mga hinigugma, mga utod sa Ginoo, base ginhukman ikaw, ayhan may mga tao nga naghambal sa imo sing malain, ayhan hindi nimo mabaton ina nga mga hambalanon, ina nga mga tinaga. Mga hinigugma, abyan dumdumon naton pamatiin ni only God can be the final judge. He alone knows all the facts, including one's motives. Ang Ginoo nakahibalo sang tanan. Kay attribute na niya. He knows all things. Nakilala niya ikaw, nakilala niya ako, nabala niya tanan kag wala sang may natago sa aton. Kita yang tanan ang aton kabuhi. So ang tanan-tanan na record sa iya, nakahibalo siya sang tanan. Amo na ginambal gani sang 1 Samuel chapter 16 verse number 7, "Man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart." Since no person can know the motives of another person, it follows that no individual can be the final judge of another person. Kaya mo, ang muna ginamali ginong Jesus gani. Siling niya, "Judge not, that ye be not judged." Siling sa Mateo chapter 7 verse number 1. Kag sa aton diri nga ginbasa, ang ginhambal ni Apostle Paul, "Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way." Mga hinigugma, abyan Kristohanon, if the motive is not right, nothing is. By right motive, we mean a heart, ang tagipusoon, that is right with God and has honest intent, sincerity of purpose, and integrity nga nagapangita una sang ginharian sang Dios, the kingdom of God and His righteousness. Yes, mahambal man kita. Outward deeds may appear similar, but the acts differ in moral quality in proportion to the motives. Like for example, may duwa ka lalaki nga naga-court sa isa ka babae. Ang ilang nga attention may seem the same. Both profess affection, bring gifts, and so on. One is courting the girl because he loves her. The other because he wants to secure her wealth by fraud. So muna, lain ang iya nga motibo gali. May duwa man katao nga nagpangamuyo sa simbahan. Two men pray in church. Both prayers outwardly are about the same. One man has prayed from sincere motives. The other has prayed to impress a man from whom he wanted to receive a loan. Tiya motibo ano? Sa pag-impress. Tiyang iya motibo, hindi intsakto, hindi tama. So mga hinigugma, abyan, Kristohano, na muna abla makita natin, hindi kita kaibulusang iya nga motibo, bisa nag-aalagad pa na siya, bisa nag-asimba pa na siya, makita natin sa simbahan, nagahimo man siya sing maayo, nagabulig man siya. Hindi kita kaibulusang iya nga motibo. Hindi kita makabasa, pero nakita sang Diyos ang iya nga motibo. Amo na nga hindi kita mag-judge. Hindi kita mag-hukum sa sinangataw. Kaya ang Ginoo lang, gaman kaya kung mag-hukum kita, kagang aton nga pag-hukum sala, te, sala kita. Ti mga hinigugma, the importance of right motive is always emphasized in the Bible. Amo gina aton tandaan, gina-emphasize gina ang aton nga mga motibo. So Jesus stressed the importance of right motive in his Sermon on the Mount when he said that religious acts, prayer, and almsgiving are to be done with an eye to God's approval rather than human approval. Amo rin ginambal sa Matthew chapter 6 verses 1 up to 6. Kung ato lang tawon ang story ni Nicodemus. Nicodemus was a leading rabbi. His education, wealth, and position were of no benefit in commending him to God apart from a right heart attitude. Muna ginamal there in John chapter 3, verse number 7, "Marvel not, said Jesus, that I said unto thee, ye must be born again." Dahil muna gin-affirmed ni Apostle Paul. Paul affirmed that an unsaved person cannot please God. They that are in the flesh cannot please God. So muna mga hinihugma, though one has great gifts, bestow his goods to feed the poor, or even gives his body to

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.

Good morning, mga abiyan ka kauturan kay Kristo. Kita nagadayo gid kay nagapasalamat sa Ginoo sa sining bag-o naman nga adlaw nga ginhatag sa Dios sa ato nga bugay kag kaluoy nga mo lamang nagasustain sa aton pagkabuhi sa adlaw. Maayong aga sa inyo kag ini inyo abiyan si Pastor Alan Lumangyaw sa Kainos East Christian Fellowship dira sa may Lopez Center, Barangay Villamonte, Bacolod City. Kumusta ka mo mga abyan? Kag makauturang kay Kristo? Kabay nga yara ka mo sa maayong kaimtangan. Kakabay nga ang bugay sa Diyos nagapadayon nga nagasustain sa imo kag sa akon nga pagkabuhi. Maybe ikaw nagapangapulo-pangapi sa siningaga kag nakatunin ikaw sa 1233 Radio DWBS Bacolod. Kag nakapamati ikaw sa sinatong nga programa ang Salmo Morning Edition sa tagsa ka Martes nga adlaw alas 6:30 tubtob alas 7 sa aga. Magapanamyaw kita sa aton nga mga abyan kag mga kauturan nga nagapamati sa sinatong nga programa. Ginatamyaw ko dira si Pastor and Mrs. John Alfaro dira sa may Fortune Town, Barangay Estefania, Bacolod City. O kung subuman si Pastor and Mrs. Gridan Palma, paupod sa mga kauturan sa Haven of Grace Baptist Church, Halandon, Barangay 6, Bacolod City. Kaya nga itong mga abiyan ng mga pastors dito sa Bacolod, Pastor Nonoy Loxin, dira sa may Sumag Fundamental Baptist Church, Pastor F.F. Nefras sa Punta Taytay Fellowship Baptist Church, subuman si Pastor Norman Sibalya, dira sa may Airport Fellowship Baptist Church. Kag mga abiyan aton nga mga pastor dire sa Bacolod man sa may Masilingan area, Pastor Rony Arcolas sa Masilingan First Baptist Church, pod siya nga pastoral staff sa office staff sa kay Ma'am Angie Agulino. Kag natamyo to man si Nanay Sally Abarte. Mahingin aga si Monay Sally kay Pastor Dino Akot sa Galispin Fundamental Baptist Church sa may Mansilingan. Kag sumuman si Pastor Dan Cunivillamar sa MRRP First Baptist Church Handumanan, Bacolod City. Pastor Rizalino Agulino o Rizaldi Agulino, sa may Journey of Faith Baptist Church Santa Cruz, Morsha. Kag sa aton nga mga abyan diri sa Bacolod nga mga pastors, mga Kristohanon nga pamati diri, kinatamyaw ta kamo sang maagid nga aga. Dira sa may nasor nga bahin sang Negros Occidental nga mga amigo naton nga mga pastors and workers, kinatamyaw naton sila sa may agaman, Pastor Bits Alfonso, Pastor Johnny Alositain, suman sa kay Pastor Johnny Dayuno, Pastor Paul Tortal, Pastor Ransam Bangrain dira sa may Talaban Fellowship Baptist Church Himamailan City. Kag sumang natamin naton sa may aga ang ako nga classmate na pastor dira sa may Kanduni Revival Fellowship Baptist Church Kanduni sa kay Pastor Robert Casamayor. Kag sumang sa kay Pastor Gabriel Harder ang ilang senior pastor, Pastor Mark Padilla. Kag kay Brother Roger Adorante dira sa may Revival Fellowship Baptist Church Kanduni, ginatamya naton siya sa may agaman. Kag sumuan sa kay Pastor Jairi Lumangyaw dira sa may Kabalagnan Isla sang Gimaras, Kabalagnan Fundamental Baptist Church, Pastor Mrs. Alan Laurista dira man sa Isla sang Gimaras, Pastor Dimi Inchero, San Miguel, Jordan, Gimaras. Ginatamyo mo naton sila sa may aga. Kag sa tanan nga mga pastors, workers, Bible believers dira sa Isla sang Gimaras nga nagapamati, ilabi na sa idalom sang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, ginatamyo naton sila sang maayagid nga aga. Kag si Dreman sa Bacolod, Mr. and Mrs. Joel Valenzuela dira sa may Bata, kay Maninay Nida Valencia, Maninay Gloria Diaz, ginatamyaw tamas lang sa may aga kabe ang Diyos kit mapakamahay sa ila. Kag suman, sa
norte nga bahin sa Negros Occidental, na tamyo naton si Pastor Arnold Perez sang Calatrava, kagyuma si Pastor De Los Reyes sang San Carlos Fellowship Baptist Church, kag si Brother Ray Horken dira sa may banwa sa Manapla, isa kaliman kang nangin na galamiton man sa Diyos sa bulaton dira sa may sa may sulatorio, ginatamyo taman siya sa may nga aga. Okay, sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Diyos, mga biyan gagutod si Ginoo, dire kita sa 2 Timothy chapter 1 verse 3 pagkanto sa verse 7. Ang pulong sa Diyos nagasiling, I thank God whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did, as without ceasing, I remember you in my prayers night and day, greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on my hands. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Magapangamuyo kita, anay. Amay naman nga langit noon, kay Diyos nga balaan, kami naga pasalamat kay si imo Diyos sa sineng bag-ong adlaw, bag-ong oportunidad, bugay mga ginpalabot sa amon sa sineng aga. Tabisan pa o Diyos nga makapamlandong kami si umbalan nga pulong, gapangamuyo kami amay sang kaalam mo Diyos, agon mansindihan namon ang imo nga pulong. Lumita imo kubos nga lagad o Diyos, ini akong pangamuyo iginaw sa imo, in Jesus name. Amen. So nagadayon kita kanaga pasalamat sa Ginoo sa sining oportunidad nga ginhatag sa Dios sa aton, no? Nga makadala kita sa misahi sa pulong sa Dios sa tagsa ka Martes kadlaw. Kag salamat man sa inyo nga pangamuyo, pagsuporta, pagpamati. Hindi lang sa sining atong programa ang Salmo Morning Edition. Bisan pa sa mga programa sa diri Jude YBS diri sa Bacolod. Okay? So diri kita sa 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 7. Nga sa diin si Apostle Paul nag sulat ini para sa kay Timothy. Kag makita naton mga biyang gutod si Ginoo nga sa pag sulat ni Apostle Paul sa kay Timothy nga sa diin gin acknowledge niya kag gin gintangagin niya sa commendation kung ano ang pagkabuhi ni Timothy. Kag luyag ni Apostle Paul nga makita ang pagtubo sa espirituhanon ng pagkabuhi ni Timothy. So there is a first, sa 2 Timothy chapter 1, ang statement ni Paul remoto sa Diyos, nga sinin sa verse 3, I thank God whom I serve with a pure conscience, as my fathers did, as without ceasing I remember you in my prayers night and day. Wow, katahom no nga sidiin being a spiritual father ni Timothy si Apostle Paul nagapangamuyo gid sa iya. Kag kanami na sa aton mga utol sa Diyos kon may nagapangamuyo sa aton. May baluan naton nga may mga alaga sa Diyos, may mga spiritual parents kita nga in which nagapangamuyo sa aton. Kag hindi lang isa nga hindi lang isa katiyon si Apostle Paul, kundi nagapangamuyo sa night and day. Kag ano yang handom o yang desire, ang bal niya greatly desiring to see you, being mindful of your tears that I may be filled with joy, when I call to remembrance the genuine faith that is in you. Well, ang luyag ni Paul nga sa diin ang genuine nga pagtuo ni Timothy makita. At the same time, may baluan ni Paul ang progress
sa pagtuo ni Timothy sa Dios. At the same time, mga utod, si Ginoo, amo man ang desire namon ng mga pastors, mga church leaders, nga ang mga kauturan sa iglesia ang ilang pagtuon sa Dios nagatubo, kalipay sa mga alaga sa Dios, nga mga Kristohanon, mga membro sa local churches, nagatubo sila sa ilang pagtuo sa Dios. They became mature and responsible sa ilang pagkabuhi. Pero atong tanawang din mga utod si Ginoo, ano gibala ang mga bagay nga sa diin ginhatlag sa Dios sa kay Timothy agod nga masustain ang iya nga kaangtanan sa Dios, kag magapadayon siya nga magapangalagad si Ginoo bisan pa may mga pagtilaw, may mga kabudlayan siya nga maatubang siya nga pagpanglagad si Ginoo. Pero ini nga mga butang nga si diin nibaluan ni Apostol Pablo nga amo ni ginhatag sa Dios sa iya, no, sa kay Timothy agod nga si diin pagmalig-on siya sa pag-alagad sa Dios, magmalig-on siya sa nga pagtuo sa Dios. Nantawag lang natin rin utod si Ginoo, sugod kita sa verse 6, pagkatuo sa verse 7. Yeah, therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on my hands. Kita mga Kristohanon, may mga hiyas ang Dios nga ginahatag sa aton. May mga gift ang Dios nga ginahatag sa aton. Ang gift dre is not referring to material things or specific gift material nga ginbato naton, but rather it is the ability to perform what is the will of God sa aton kabuhi. Mga talento, abilidad nga sa diin aton na ihimuon o i-perform naton nga agod nga magadalain na asang himaya asang Dios sa aton kabuhi, no? Ang Bible nag-describe sa mga different type of gifts. Gifts of teaching, gift of preaching, gift of giving, gift of hospitality, gift of service. Madamo nga mga gifts nga ginhatlag ang Dios sa tagsa ka mga tumuluo ni Kristo. Agot ina nga mga abilities or gifts i-perform ina to glorify the name of the Lord. Sa tagsa kay Iglesia, may mga kalanlain ng mga tao, gibutang ang Diyos dira. At the same time, may mga kalanlain man ng mga gifts ang ina ng mga tao na agod nga mag-perform para sa himaya sa Diyos. Now, sila ni Paul, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying of my hands. Ang gusto ni Apostle Paul nga si Timothy ang nabato niya nga gift sa Ginoo, iya ini paligunon or iya ini i-exercise nga may galamiton, maging useful, kaya mali stir up the gift of God. It means mga utod sa Ginoo, maging visible ka, maging productive kita sa tagsa ka mahiyas nga ginhatag sang Dios sa aton. Yes, ang Ginoo naghatag sa aton sa mga pastors, elders. But as individual Christians, ang Ginoo naghatag man sa aton sa gift, ability. And the very reason of that gifts and abilities na ginhatag sa Diyos sa aton, ng mga individual Christians, is to support the ministry, to build up the ministry in which nga Ginoo nagbutang sa mga pastors and elders, church leaders. Kay ikaw, kang ako, nga individual Christians nga may gift, ato ni na exercise para nga mag-support, mag-augment sa bulaton sang Dios. Kaga muna, ang ginpanumdom ni Paul sa kay Timothy, nag-aalagad siya sa Ginoo. Pero may ari pagid rin mabiyang ugutod si Dios nga ka-interesting pagid. Nga in which gin-remind ni Paul si Timothy kung ano blang ginhatag sa Ginoo sa iya pagid. Hambal niya sa verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Wow! Ang Diyos naghatag sa kay Timothy, hindi sa espiritu sang kahadlok, kundi espiritu sang gahom, gugma,
kag maayong pangunahuna. Kag imo man mga bagay utol sa Dios kag ginahatag sa Dios sa aton, no? He provided this things sa aton kabuhi, mga bingagutod sa Ginoo. Ang gahom o kung spirito sang gahom, gugma kag sound mind. As we continue our service to God, mga bingagutod sa Ginoo, doon tumuntagid nga Ginoo nag-enable sa aton. Okay? Only God enables us for us to continue our service and to grow maturely sa atong pagtuo sa iya. Yes. Ang Ginoo nag-equip sa aton, nag-empower sa aton. Kay ini nga tatlo ka butang nga ginahatag sa Dios sa aton, amo ini siya ang nagabulig sa aton agud nga makapadayon kita sa iya. God equipped Timothy with love, power, and a sound mind. And all Christians, all believers, amo ni ang kinanglanon naton nga fundamental tools sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo as we are facing the different types of struggles in life, different situations sa kabuhi naton nga ginatubang naton, mga biyangagutod sa Ginoo. This is what we need, biyangagutod sa Diyos. Ang gugma. Okay? Love is the relational ingredient that enables us to attract and connect with others. Amo naging remind ni Apostle Paul, mga biyangagutod sa Ginoo, sa kay Timothy. Nga sa diin, gina-equip si Timothy sang gugma sang Diyos. Kaginang gugma, that is a relational ingredient agod mag-enable sa aton to attract and connect with others. Yes. Amo ni dapat pid ang makita, no? Mang invisible nga maga-display sa aton nga day-to-day nga pagkabuhi, mga biyangagutod sa Dios, ang gugma sang Dios sa aton. Kag inang gugma sang Dios nga yari sa aton should reflect also to the people around us. Ha? Mga tao nga yara sa aton palibot. Mga tao nga makakonek kita. Because ang love amo maka-attract sa ilang the way kita nga magkabuhi. Sa atong nga local churches, sa atong nga neighborhood, sa workplace naton, o in different communities that we belong. Love is essential sa aton nga pagkabuhi. Why? Because through love, we can attract and connect others. Amon abyang kagutod si Ginoo, importante gid sa aton nga mga tumulo ni Kristo sa subo nga panahon. Okay man na, nag-involve kita sa ministry, nag-involve kita sa mga likuton sa Diyos. We gather together as one family of believers. Pero kabalobla ka mo mga utol sa Ginoo, nga importante man nga magapahayag kita sa atong gugma, especially sa mga non-believers. Sa mga community nga yara kita nag-exist, love must be shown sa mga tao na nagapalibot sa aton. Because love is a one way to attract and connect others. Katahom, abiyang nagutod sa Ginoo kung nag-invest kita sa gugma sa iban. Hindi lang sa aton nga fellow believers, which is importante man na nga makita naton, pero mas matahong pagid abiyang nagutod sa Ginoo sa mga tao walang nga nakahibalo kita nga wala pa sila kay Kristo. They don't have Jesus in their lives. In which these people, abiyang nagutod sa Ginoo, amo dapat ato nga target, ang ato nga goal. In which through love, we can attract them and we connect them. Mga abiyang nagutod sa Ginoo. Amo na ang importante subong. Agon nga mapalinto naton ang maing balita ni Kristo. Kita nga nakabaton sa gugma sa Diyos, magpahayag kag magpabatsyag man kita sa gugma kato sa ila. Kamo na ginamba ni Paul sila. Okay, kay Timothy, I mean,
For God has not given us a spirit of fear, but of love. Oh, gugma. Kaginang gugma is the relational ingredient that enables us to attract and connect with others. Not only love, power. Okay, any Paul. Power is the courage and competence to get the job done. Wow. Sa pagpangalagad si Ginoo, importante gid nga may ma-accomplish kita nga mga bagay. May mga matapos kita nga mga butang nga naging entrust sa Diyos sa aton. May mga task ang Ginoo nga ginsalig sa aton kag dapat nato ina humanon, taposon. Kag ina mga butang abyang gudon si Ginoo mangin posible ina bangod sang gahom nga ginhatag sang Diyos sa aton. Gani hindi kita magkahangawa, hindi kita makakulba. Kung may mga challenges sa kabuhi, ilabi na si ministry, sa mga kasimbahanan, may mga project ang simbahan, may mga goal o may mga lalambuton ang iglesia nga dapat mahuman, abyan nagutod si Ginoo, humanon gid ina sa Diyos. Kaya ang Ginoo ang maghahatlag sa aton sang gahom, agud matapos nato nina. Kaya nga man, kay kung sa aton lang abyan nga butod si Ginoo nga kusog kagahom, wala kita sang ikasarang sina. Gani sini ni Paul kay Timothy, for God has not given us a spirit of fear but of power. So meaning si Paul nag-remind kay Timothy nga Timothy can accomplish certain things in the ministry because God empowers him. Amo gina, ang Ginoo nag-empower siya dapat kag sa bagay makatapos siya sa mga bagay nga ginapahimo sa Dios aton. Kag amo man abyang gutun si Ginoo. Sa may likoton sa Ginoo, ang Dios nag-empower sa aton. Ang Dios nag-provide sa aton kinahanglanon. Ang Dios ang nagasugata sina nga mga butang agod nga ma-accomplish ang luyag sa Dios nga mahuman sa aton kabuhi. And that's the power of God. It's very clear ang reminders ni Paul sa kay Timothy, God has given you a spirit of power. Power or the courage and competence to get the job done. Because Paul knows that without God, Timothy has nothing to accomplish. In the same way,

0: attractive kita sa ila, even power to have courage and to be competent sa paghimo sa mga butang na magadala sa himaya sang Diyos. Kaya katapusan, kaya tatlo nga butang again, remind si Timothy na Apostle Paul, kung ano lang ginhatag sa Ginoo sa iya, sound mind. Okay? For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Wow. Ano ni sound mind? Is the perspective and wisdom to grasp a vision and take the right steps. Amo ni utol si Ginoo. Ang sound mind nga palanaon kagkaalam agud makuha natun ang mga vision o kung ang mga luyag na matabo sa Diyos sa aton kabuhi, then we take the right steps. Boots nga nun, ang Ginoo nagagiya sa aton. Nagatag siya sa right direction sa aton. And with that right direction, we need to be dependent on His wisdom. Mga biyang agutod si Ginoo. And the perspective that we need to observe, to follow, is the perspective of God. Hindi iaton human perspective, but rather, divine perspective. Amo na sa pagpangalagad, sige no, always tagid itandaan naton. Ano bala ang luyag sa Diyos nga matabo? Hindi kung anong luyag naton nga matabo. Kay kabalo kita abyang ngutu si Ginoo ang aton nga human perspective is far different from divine perspective. That's why we need to have this sound mind. Kag diin ta ni ma-acquire ini sound mind o si Ginoo po sa pulong sa Dios. We need to search and study the word of God for us to have wisdom to perform in every task nga ginahatag sa Dios sa aton, sa likuton sa Ginoo. Mga kauturan, mga pastors, kinalantay ni. We need to have sound mind. At the same time, mga Christians man sa iglesia. Hindi niya ang kalibutanon ng sistema, ang worldly approach nga ito ni-apply sa sulod sa iglesia, but rather divine perspective and wisdom nga dapat naton i-apply, i-observe sa sulod sa hilikuton sa Diyos. Kailain niya ang kalibutanon ng sistema. Ikumpara na ito sa sistema sa Diyos nga luyag matabo sa atong tagsa ka mga kasimbanan. Again, abiyang nagutod si Ginoo, wala ang Diyos nangatag sa aton sa espiritu sa kahadlok, but rather espiritu sa gugma, espiritu sa gahom, kag maayo nga pangulohuna nga makita lahat namang naton sa pulong sa Diyos. Kulabos ng kita sa Chimpo, mga abiyang nagutod si Ginoo, sa aton nga pagdala sa mensahe sa pulong sa Diyos, diri sa Radio DYBS, sa liwat, ini si Pastor Alan Lumangyaw. Kaguluyag ka mo nga maka-ministry kami sa pagpangamuyo, prayer counseling, Bible study, or ano nga mga ministerial opportunity nga pwede mo mahatag sa imo, feel free to message us or message me, Alan Sabordo Lumangyaw, ang ako nga Facebook account or ako nga messenger, kag pwede ka mo maka-connect sa akon. Malamong inyong salamat, kagabay ang Diyos magapakamay sa inyo, sa liwat, ako nagkasiling. God bless you all. Bye-bye and bye-bye.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan at

0: Philippine Center Time at 7:03 in the morning.
1: Buong tao na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Ayan aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nakabling ang programa, nag-opo ninyo sa paghandong para sa pagbago. Ini ang oras na Pilipinas! Sabi na nito sa Tuesday morning! Kamusta ang inyong Tuesday? Ah, wala pagyapon klase anton nga mga kabataan, ano? Padayon sa ilang semestral break. Ang ginatawag nga sem break or subong nila sem break ang tawag eh. Wellness break, sana all wellness. Wellness break mga kabiyanan. Dapat yan maging maayo ang mga kabataan mga kabiyanan. Kung wala wellness. Budlay ko no eh. Wala na subong, dapat may wellness na gid. Kinanglan ang wellness mga kabiyanan. Wellness break. Agod nga hindi ma-pressure. And good nga hindi ma-burnout. Agod nga maka-focus sa self-care. Wala ko na mga kabiyanan. hindi lang muna sa mga estudyante, no? Hindi lang ni mga estudyante ang makabinipisyo sa wellness break. Ang mga nanay kag tatay man una, no? Pahuway sa bugtaw sang aga. Kay kun may klase, babe, as 4 pa lang ka luto na. Pwera na lang sa mga nanay kag tatay nga wala pakialam sa ilang mga kabataan. Pero kung palangga mga bata, bugtawan mo is 4 ya, lutuan mo na ya. Okay, papamahawon mo pa ng daan. Papamahawon, paliguan, no? Pabalunan. Imagine na bala mabugtaw ka alas 4, dasun maobra ka pa na yun, bilog nga dlaw. Straight na na ya. Amo na ya ang mga nanay, dasun pabalunan mo pa. Kada adlaw, tagpilang pabalon kada adlaw man, tag-shin ang adlaw. Shin ang adlaw, imagine na bala, no? Shin ang adlaw sa duha kasi man ang wellness break. Isa kalibo ang masave mo sa isa kabata. Dumduman ko sa elementary ko. Ako niyang allowance siya. 5 pesos. Gusto nag-increase siya. 10 pesos. Sa nag-allowance ko yung 20 sa elementary book. Kalipay ko na. Subong yung 20. Hindi mo na magamit sang kun ano. Magmabakal mo maghihapon, 20. Apat ka ice. Isa ka soup drinks. So na pinakauna ko gining allowance 5 pesos kidya. Wala labot sa plate sa mga sa jeep, sa ano 5 pesos ako na allowance. Subong niya, shin na ya. Hindi na ko na magbaton, nubo sa shin. Pero may araw ko kilala mga kabataan nga, na wala naga balon kwarta, ginapabalon sa ilang nanay pagkaon. Balon ka itong pagkaon ah. Pareho, biskwit oh. Balon ka itong pagkaon, hindi na magbalon kwarta. Kung may putukapi ka, hambala lang ko kay tagaan na ka pang putukapi. Tagaanta ka pang plite, pang putukapi, pero hindi ka na magbalon, kwarta pang snack ah. Balon ka pagkaon. Ay kilala ko na. Kag pirti man mga kabataan, kay okay lang ba sa ila? Siling nila, ati kung mag-resist, ano lang ko hindi lang ko yung magwa. Makaon lang ko sa sunod sa classroom. Ayan mga kabataan nga naka-inchindi, balas ang kabuhi, blaw. Naka-inchindi siyang kabuhi. Di pa huwag mama gini ka na nodo kasi mana imagine na sa isa ka bata ko tagshin lang ng adlaw ti isa ka libo man ang pahuway ti paano kun ang imong nga bata tatlo ka bilog bi guys ko ila tanan elementary tanan tagshin ng adlaw ti isa isa ka duha ka semana 3,000 grabe no? 3,000 sa isa ka bulan 6,000 balo na sa bata ha 6,000 ang bulan okay man okay lang man ah. Kahit kung may gamay ka nga bata, kung ginagatas mo ang gatas, bi, butang na ton, 4,000 duwa ka simana. Amo lang man. Partida, isa pa na ka bilog bata. Kung ginagatas, amo na gani nga mga ginikana, no? Dapat ya,
ginabrispid gid galing kay kis wala man bigat tas biyang nanay mo ang ganis siling sa mga katigulangan. Akord, magdamo ang imo nga gatas. Pagloto ka mo butangan yung damo balonggay. Oh, bakal ka to sa mga shell. Hmm? Ilotoon mo butangan mo balonggay. Ang punaw ina, amugin na ang pinakanami nga panggatas. Punaw ko no, punaw. O kagano pa ng mga sabaw-sabaw. Siling naman sa mga bugong tubo. Ano da ang scientific explanation mo? Sila sa mga tigulangan. Basta sundan lang na iya kay amon ang amon sa una. No? Amon ang amon sa una. Wala kami sa una. Gastos ang gatas. No? Kagun mag-breastfeed ka, tawhay kayo. Wala gastos ang gatas. Dayapir lang yan ang gastuhan mo. No? So sa una, wala mo ito dulo dayapir. No? Ano lang ito eh? Lampin lang ito sa una. No? Galing kay kun maglampin ka, ayawan kay gidya pang labaya. Ayawan kay gidya pang labas ang ginihian, siyang ginpupuan, ayawan ka pang laba. Kapin pa kun inablang budle na kakso ng kulor eh. Oh, dumduman lang, dumduman lang. Anyway, no, may ngagas atong tanan kag isa naman ta ka oras kag tunga of the night, no. Sining gastrohan ta karon ning trending bala sa social media kag sa mga balita hindi balang ido nga gin pasulod sa Pizza Hut. Okay, may gin pangalanan nila, iti pangalanan gin pasulod sang Pizza Hut dasun gin papungko sa high chair sang baby. Okay. ang mga kalan-an may mga high chairs na sila eh, no, pasulod ka bala sa mga fast food. May mga high chair na. Dito ginpapungko ang ido. Bawa may nagpicture, nagpost sa social media. Nano maning natabo. Kaya ido na ginpapungko. Nagtrending mga kabiyanan. So, suriyahan ta na karon. I-analyzer ta. Kung diin ta dampi, mabirada. Kag ano ang ato niya nga. Ano ang ato niya nga ma-reflect sina ang mga bagay. Especially kung may mga ido kita, may mga kabataan kita. Oh, anong himuon naton? Okay? So, muna karoon na ito nga istoryahan. Kag medyo mainit-init ka topic. Damo o gabaisay sa social media. But anyway, alas 7:12 na mga miyan. Antes na magbanayo, lumati kita na sa isang kambahan. Balik at magaling, pabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa 7:17 mga kabiyanan. And mayong aga no, sa atong tanan. Isa sa mga madugo nga balita mga kabiyanan sa sining mga tinion kay isa sa mga ginpangamanan sa pungsod Pilipinas mga kabiyanan. Ining BARMM election na kag grabe ang ginamo sa mga tao dito sa Cotabato mga kabiyanan. Ambot kun ano ang ara nagsulod sa ilang mga ulo, grabe ang ginamo mga kabiyanan. At least ha, imagine na, at least 5 na ang patay. Okay? At least 5 na ang patay, kakalumpag ang mga ang mga ginatungtungan sa mga tao, may ginpang tiro, may may loop kanay, may grabe nga mga panghitabo dito mga kabiyanan. Na hindi mo ma-imagine bilang Pilipinas to ang may amo na. Dason ang mga salakyan, pinanglampusan, mga nakaparking sa dala. Grabe ang unrest mga kabiyanan, no? Ining natabo sa Cotabato City. And well, I don't know kung anong ilang ginapanumdom sa tugas ang BARMM election nga ini. But anyway, mga kabiyanan, tisim pa lang yun ha. Mati kita na isang dlagan sa aton nga panahon, aton nga tsimbora sa piyak linya si Sir Dave Kuhaw para sa aton nga update. Good morning Sir Dave, kumusta?
2: Yes Pastor, okay good Pastor. Mayong aga sa imo pag sa tanan diplomati sa sining istasyon. So yari aton lakat sa panahon September 15 to 2026 Martes na adlaw, no? Wala man tasang bagyo diri sa aton sa para Pastor Subonga. Pero may ara kita ya sa gwa sang par naton. Pero wala man sa ngalan, ang ngalan niya niya unknown. Ang iyang location is 2,675 kilometers east of Eastern Visayas, no? Iya coordinates 12.4 degrees north and 150.0 degrees east. May kabaskugo ni siya kay Pastor sa 55 kilometers per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos man sang hasta sa 30 kilometers per hora. Moving ni siya galing sa north-northeastward sa kadasigon sang 15 kilometers per hora. But silingon ko i-project na ito ng iyang adalagan, gatimbuok na siya pababaw. May mga possibilities na masulod niya sa aton sa by Friday, no? Ninalantaw naton kung hindi ni siya maghina. Kung mag-gather niya sa strength, posible nga makasulod niya sa aton sa Biyernes. So, wala ba tayo na? Kung sumulod niya, pag-ingadlan na naman siya kay Queenie, local name niya. Pero layo pa man niya, Pastor, wala pa man ganit din na-announce niya sa pag-asa. Sa subong niya, nag-prevail sa atin, ginatawag natin niya Easterlies, no? Sa Giyapo, nag-apekto sa pinakapunta sa Northern Luzon. Ang Batanes kag ang Bubuyan Island maka-experience na sila subong sang kasarangan tugtog maglugal umo na kalangitan kag ini pagapdan sing nalibyen nga pagtupa sang ulan o kon pagpanaguubag kon nila dala ini sang mga easterlies. Samtang sa iba naman nga bahin sang pungsod Pilipinas siya makaagom naman sang kasarangan man nga panahon luwas ang malagi nga pagumbuom ni pagapdan naman niya sang nalibyen nga pagtupa sang ulan pagpanaguubag pa nila tuga naman iniya sa mga localized nga mga thunderstorm. Diri sa aton sa Negros Occidental lakip na sila sang Bacolod maka-experience siya man kita diri sang kasarangan nga panahon Pastor, no? Kati wala man kaya subong sang gale warning kag wala man ta sa mga report regarding sa bagyo. Ang aton subong nga kalangitan mangin kasarangan tubtob magulugal umon kag maka-experience kita mostly in the afternoon or evening sa mga pagtupa sang ulan dala iniya sa mga localized nga thunderstorm. So ang aton nga kadagatan mangin kasarangan tubtob mabulubalod, no? Amo na subong aton nga weather update Pastor regarding sa lakat sang panahon.
1: Muna mong hininga salamat, Sir Dave, sa mga updates sa siningaga. So, muna mga biyanan ang dlagan sa itong panahon and balikan ito nato ng tabo sa BARM. BARMM, Parliamentary Election, mga biyanan. This is actually the first ever regular election himoon tani, o ginahimo tani, agod magpili sang leaders sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or the BARMM na sa Southern Philippines mga biyanan. Kag tari no kagapon ni September 14 officially nagmarka ini sang katapusan bala sang interim transition period kag mag-establish ang first ever fully elected self-government. Oh, kaya nga aman, ano natabo ni Gali? Because there was a decade-long peace process, mga kabiyanan, between sa Philippine government kag ang MILF, oh, ang Moro Islamic Liberation Front. This is the culmination of a peace deal, mga kabiyanan. Kaya ining MILF, Moro Islamic Liberation Front, mga kabiyanan, amuni ang pinakadako nga Muslim separatist group sa pungsod Pilipinas. And kuntani, no, ining culmination nga ini amuni ang mag replace tani isang dinikada na nga mga armed conflict, no, grabbing armed conflict. Kung masiling ka Cotabato, masiling ka Mindanao, ha, armed conflict, especially dira na yon, mga biyanan, no, sa Muslim area na yon. Kag amuni tani ang mag-replace ang dinikada na nga armed conflict, no, islan tani isang democratic political process. Okay? Kay ining BARMM, mga kabiyanan, no, para sa dugang nga detalye, no. Para babalaan ta bala. Oh, mara maintindihan ta. Oh, ining BARM, mga kabiyanan, gintuga ini isang 2019 before the pandemic. And it has been governed, ha, by an appointed interim body called the Bangsamoro Transition Authority. Gin-appoint ni sila at that time. Okay? Siya ang gintuga ang BARM. B-A-R-M-M. No? Kag inita na yung eleksyon, amunita na yung mag-ilis ang authority, nga ang mga leaders bala, ginpili directly by the people, hindi na siya appointed by the government, kundi ang mga tao na ang magpili sa ila. No? And mind you this, mga biyanan, this is the only parliamentary system in the Philippines. Ang kabilugan sa Pilipinas, so the rest of the Philippines, mga biyanan, nagagamit sa presidential system. Ang BARM lang ang unique exception. Nga ang BARM lang ang mag-utilize sa parliamentary form of government. Now, so paano ni tani mag-giho ining eleksyon, no? Kadamo lang to sing ginamo, may loop ka na, may, no? Kay may mga na-discovery, mga binan. Before pa lang sa eleksyon, ha, may mga na-discovery na nga mga pre-shaded ballots. Oh. So, grabe man ang dayaay, mga binan. No? May mga na-discovery na nga mga pre-shaded ballots. Kagkadamo lang, amo na gani, nga ang COMELEC, ha, gin-declare sa COMELEC under their control ang Maluso, Basilan, kag ang Cotabato City mismo. Ha? So, gin-declare nila under COMELEC control, mga biyanan. Kaya ito, kabudlay man eh. Ha? Kabudlay man eh. So, kung tani, no, ining pagbutuhay ng himuon nila, ha? Ining mga butante, hindi na sila magpili for a governor or a chief minister. Instead, no, ining mga lapit 2.4 milyones ka mga registered voters, ha, magpili ni sila. They will cast ballots, a good mahimunan ang 80 seat parliament, mga biyanan. Kag ining 80 kabilog ni ang 80 seats, ha, they are divided into 3 groups, ha. We have the party representatives, 40 na sila kabilog, ha. They will be elected through proportional representation, nga kundi ang mga butante magpili isang regional political party rather than an individual. Oh, ikaduwa, we also have, hindi lang kay party representatives, may ara district representatives. 32 ini sila tanan. Oh, 32 seats, mga kabayanan. And ining district representatives, they will be elected nga mag-represent sa specific geographic legislative districts within that region. Oh, kag may ara sectoral representatives nga 8 kabilog. Okay? Kag ini nga sectoral representatives, gin-reserve ini agud nga masigurado ang representation for specific groups. For specific groups, for example, duha para sa mga settler communities, duha para sa mga non-Moro indigenous peoples. Kay may ara dra hindi mga Muslim balaw. Oh. Damo da mga Ligaynon, damo da mga Ilocano. Oh, ang mga nagkaladto di bala sa Mindanao sang una, to seek pastures. Okay, pagbukas sa Mindanao sa Unadamo, isa akong lolo nga nagpamindanaw eh. From Cebu, nagpamindanaw. Kaya dito, mga buhian sa Mindanao eh. Unadamo, mga biyanan, mga non-Moro indigenous people. Ha? And isa sa women, sa youth, sa traditional leaders, kag sa ulama. Ang ulama, amuning ginatawag ng mga religious scholars, mga biyanan. So, grabing ginamo to sa... Ha? Sa gilatan ni nga parliamentary election namin nan may loop kanay, may tirohay, no? Unta nga magwagina at least 5 ang patay, 18 ang injured sa ini nga election related incidents sa Cotabato City. Oh, grabe nga ginamo mga binan. But anyway, no? Yeah, let's continue to pray for our brothers in Mindanao, ang ato niya mga kababayan mga biyanan, as they continue to tackle this endeavor in ng election ngayon eh, kag ano ang resulta mga kabiyanan sini. But anyway, mayang aga gid sa ato niya mga first honors. First honor nato sa sini nga aga. Palagpakan aton si Sir John Watas. Bawi ina yung akruna kay Ma'am Roslyn. Si Ma'am Roslyn, ikaduwa na lang. Sir John Watas, ito nga first honor sa Sininga. Kasi si Nanay Linda Kapindo, naghingagaw man. Hingagaw man si Nanay Linda. Good morning, Nanay Linda Kapindo sa Sipalay, together with Sipalay Nuns. Kay Ma'am Roslyn, sa bilog ng Pinimalayang Pantunyal, sa mga kabataan, sa papa kang mama ni Ma'am Roslyn. O may ngaga dala sa inyo. Tanong kay Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia Baptist Church. Kay Ma'am Annie ng Suping, kagdaday si Kawayan. Kawayan Baptist Church, good morning dala sa inyo. Sir Bibo Tumbion, sir. Mayong aga. Ma'am Teresita Juliesa, good morning. Kay Sir JR Mainit Rihon, good morning. Sir Robert Tisulgon, mayong aga. Kay Sir Alberto Nurbing Loreno sa Talisay, mayong aga. Kay Brother Randy Lisagis, Brother Jonathan Napawan, Brother Chad Pahilanga, good morning. Okay, Ma'am Elinor Duresa, nga gamit ang account ni Nanay Connie. Ang aga kay sa bilog nga Panimalay Duresa, dira sa Johnny Way, Iloilo. Basta kami dira. Sili nila kung English speaking ko. No? Where are you going? I'm going to the Johnny Way. Haniway, Iloilo. Ang aga. Kay Nanay Connie, kay Tatay Benny, kay Doc Gracia, kay Daniel, kay Daryl, kay Diana. Oh, sa tanan nga members sa City of God, kay Pastor N.A. Nambid and family. Kay Mami Kleng, Daddy Sammy Cascalia. Sa kay Tito Jimmy, Joanne, Jason, Jana, Pescadera. Good morning dira sa inyo tanan. Kay Ma'am April Dulman Roa. Mayong agagit kay Sir Jules. Oy sir, good morning. Kumusta ang imo nga pagbiyahe sir? Oh, damo gid apektado subong mga kabiyana no. Ang inibalang pagtaas gid sang balay aton nga ha, aton gid nga gatong nagbalik na ang gasolina o tsinta, ang diesel na 100 or almost 100 mga kabiyana. Amo na kabudlay subong sa pungsod Pilipinas. Ha? Sige lang saka ang mga blacklon. And kung nagsaka ang gatong, tayo masaka naman na liwat ng iba ni. Amang ginaya pirmi mga biyanan. Ha? Kay nakaangot kita ang aton nga presyuhan na pirmi sa gatong. Malagani kung mabakal ka mo sing utan mga biyanan, siguraduhon yung nagtugi ka mo sa puno, mabakal. Kagbakla na ito, especially ang dira ang dira bala nagabaligya sa may bagsakan. Kay sila ginayang halin pa to sa kundiin to nga mga bukid nga nagtanom. Oh, actually dira ko gabakal permi eh. No? Makabulig ka na sa ila, makabarato ka pa. Nagbakal ko kagapon sing isa ka bugkos nga pitsay. Ang siguro mga ano to kudako. Basta damdamo gidya. Sa kabugkos nga pitsay, 30 pesos ang bugkos ang pitsay nga damo-damo. No? Ang kilo sang pitsay 30 pesos. Oh, bakal ka mo dito dira sa bagsakan no. Ang kalabasa mga kabiyanan tag 20 ang kilo sang kalabasa. Okay, kung mabakal sa mga lapit-lapit na mga talipapa na blahaw, ang 20, jutay lang na yan. Pero dito sa bagsakan, tag 20 ang kilo sa kalabasa. Ako na lang ma-update sa Christian. Tag 30 ang kilo sa pitsay, tag 20 ang kilo sa kalabasa. Ang kamatis, tag 60 ang kilo. Galing kaya kamatis siya. Ha? Jutay lang itong kamatis. Ang amargoso, 60 man ang kilo. Fresh yung update kita. O, sa mga nabakal ko lang kagapon, dasun ang kabakal mo ko kagapon sing sayute. Ang sayute, mga kamiyanan, tag 3.25. 25 pesos, 3 bilog. O, muna to. Ang lipat ko pamangkot sa Bombay kagahot. Binilog yung ito na bakal ko eh. Ang kamuti daw, tag 50 balang kilo mong. O, bakal mong ko kamuti. Ano po yung ito na bakal ko man? Nalipat na ko. Pero mo lang na, no, kalabanan nga ginabakal natin kung magluto na bala, utan-utan, blahaw. Ang ginasigurado ko lang, pirmi, may kalabasa kami sa ref. Okay, namitan ko kalabasa kag pitsay. May kalabasa, may pitsay. So, bakal ka na yun isa ka kilo nga baboy. Pag isa na naksimana, ya. No? Ang isa ka kilo nga baboy, hindi mo gid na yung paglutuon nga adobo. isahog-sahog mo lang. Ano mo lang para maglambot isa kasimana. Subong ya, kihad ko ito gamay. O, igisa mo sa utan. O, pagkagabi, kihad ka naman gamay. Sabawan mo, butangan mo pitsay, butangan mo kamote, o, butangan mo saging, kung gusto mo may saging. O, may putsiro ka na, butangan mo. Kung hindi mo gusto, butang kalabasa, butang mo, pwede man. Pagkabuwas naman, o, amargoso ka naman. Kihad ka naman ito gamay mo sa isa ka kilo mo itong baboy, kihadan mo. Panggisa mo lang, wala pang sabor-sabor lang. Kihad ka naman ito gamay sa baboy. Oh. Lambot na isa kasimana, pati ah. Oh, pati, kaya mo sa akin, kaya lambot ka na sa isa kasimana. Basta kaya hindi mo lang adubuhon, kaya kung adubuhon mo na, kaisa lang na yan. Isa sa mga paborito kong sudan, mamaya na, ng adobo, namit ka dyan, but nga ano, Pilipino, giguya, adobo, ganyan paborito. Lason, kung hindi ka na, medyo na takaan ka na, pagka buwas, lutuon mo, oh, butangan mo alugbati, butangan mo balunggay, oh, lason, butangan mo sing kalabasa, oh, maano ka na, last one na. Oh, may tugabang. Ining tatlo may alugbati, balunggay, tugabang. Gatubo lang na, dali. Amo na ganyan, kung mabakal ka mo alugbati, sige. Tanom na lang ka mo alugbati. Mabakal ka mo kaisa. Dasun ang inyong ang stock na wala sa ginbakal nyo. Hindi pag ihaboy, itisok mo lang. Ha? Ipang tuslok mo lang sa duta. Sigurado lang dapat mainitan. Oh? Bunyagan mo, ituslok mo lang na alugbati, matubo na yun doon yung buhi, na yun doon niya. Ya, para hindi ka na masigi bakal alugbati. Ya, wala sa ako, wala na ko bakal alugbati kay aragatubo, ang gintiso ko daw mo. Hmm? Alugbati, may balunggay, may saluyot. No? Ara na gatubo lang na biskandiin, tisok mo lang man naghihapon ng saluyot. Ang tanglad, itisok mo lang, ngayo ka lang to. Kung, kaisa ka lang mangayo tanglad. Hindi mo piyak balay, pwede mga ayo tanglad, pero kung mga ayo ka, dalahan na lang ang ugat. Para itanong mo. So, naligaan mo, siguro mga 2 kasimana, guro, 3 kasimana, okay na yung tanglad. Ang tanglad ba dahan, 3-5 o 2-5. Makatipid ka sa mga muna, may tanglad ka, may sulo, may sabaw-sabawan mo na. Sampat na, kalkag na lang daw yung pangitaon mo. Sampat ng imong pamahaw. May aga sa inyo tanan. Kay sa bilog nga pinimulay, Divina Gracia, Valio, Zamora, Moran, Azarcon. Good morning. Sa City Prince, sa Bible Center Church, may aga. Kay Ma'am Ayaleya Amante Banting, may aga. Abi ko, first honor, ako hingagaw. Damo na nauna sa imo. Damo na nasa una. Buwas. No? Abangan. Abangan. Kaya gali, may first owner na. Nag-workout na lang ko ah. Balhas na lang nakuha ko. Oy, mayo mo na, no? Sige, workout bala. Ah, pero first honor ako sa Ginoo, kaya nga ako ang devotion everyday, 4 a.m. Ah, na, amo na yung importante sa tanan. Magbugta alas 4, magbasa, magdevotion. Oh, amo na yung pinaka-importante sa tanan. No? Dapat yan, may gabay kita kadadlaw. Oh, salamat sa sustaining grace sa Ginoo. Thank you, Gid. Okay, Ma'am Ayaleya Amante Banting. Kay Ma'am Corazon Estilloso, mayong aga. Kay Ma'am Josefina Boyda, good morning. Ma'am Isada Rosario, Ma'am Arlene Pinuela, mayong aga. Siling ni Sir Bibot. Challenge matuod, ina, during my elementary days sa Kawayan. 10 centavos ang akong nga ba? Grabe pag hindi kay Sir Bibot. Kung mga pareho ka mo kaedad ni Sir Bibot, amo na 10 centavos ang balon. Whole day na ina, malakat pa kami 5 ka kilometro daily. Times 2. Sa high school ako, kaagi mo ko lakat-lakat eh, mga dira-dira man, mga 5 man ka kilometro. Kay instead nga iplite namon, ang kwarta namon, ihampang na namon computer. Sa high school ko sa una. Oh, te, instead nga masakay kami, te, malakat talang puli eh, mga 5 kilometro. Oh, so, ka-exercise ka na. Ay, high school. Oh, Ma'am Bilgera Balayo Marski, good morning. Kay Ma'am Josephine Quinosa, mayong agagid. Sa kay Ma'am Perla Montalvo, good morning. Siling niya, very informative and interesting. Oh, salamat gid, Ma'am. Ma'am Edemni Galon, good morning. Ma'am Merly Lumawag, mayong agagid. Kay Sir Ricky Antinero, no, si Nung Ricky ni sa unang upod na tundri sa atunding sibyaan, mga kabiyanan. Kay Sergio Dado Flores, mayong aga. Kay Tita Mary Alarcon, mayong aga. O kay Tito Bibs, Tito Babs, nga nagapamahaw utan with matching paksiw na bangus bawa. Sa kanam ito, no? Siyang paksiw. Pero ang bangus, dumidyo alang-alang ko sa bangus. Basta may traumatic experience ako sa bangus. Medyo hindi kami sa huwa na isang bangus. Pero kung wala na ginman lain, ati makaon mo ko. Hindi mag-edway mo yung silinga, hindi naging kumagkaon. Pero kung may choice, hindi lang ko. Kanami isang music, my favorite song. Unami, no? I will not offer anything that cost me nothing. Oh, siling ni Tita Mary sa jagi ng aton nga mundo. Mundo mistiko. Tita Nancy Dulca, good morning. Kay Ma'am Belinda Talaban Montalvo, maayong agagid. Kay Ma'am Jeneline Rickert, it's all about greediness, pass. Oh, maning natabo sa eleksyon, no? Grabe ang ginamom, mabinan. Kis, do ka budlay, blind chid yun. Nga aga amunahaw. Nga kinanglan mag amunahaw. Kung, ha? Kung sakim ka sa whatever, amugin na ang kaklatabo. Kung may kwarta, kung may pusil, kung ara tanan, no? Di, ginamugin. Kay Sir Rolly Dohilio, oy, may aga. No? Siling niya mayong aga sa Rios family kag sumandi Antique o Torre Franca sa La Carlota kag Chiu family sa Iloilo. Ang kalinong si Ginoo Langgid matamiran kay ang kalibutan magamo tsakto gid tsakto. Nanay Virginia Arabelo Bau, ano na lang ni man, the only remedy is to plant bisan sapat na lang. Tsakto na nay, tsakto na nay matanom ka na lang gid, no, para makat medyo makatipid-tipid ka blaho. Ang pulo mo ka pesos nga ibakal mo sing alugbati. So, kun gin tanom mo ina after duha ka semana guro maka may dahon ka na nga maka. Subong niya pag gusto ko mi sa alugbati kag balunggay. No. Piskan adlaw-adlaw no pandi mo maubos. Alugbati, balunggay kag ina blang dagko nga dahon nga inabutang sa baw gani man, ano na tawag si naman, nalipat ko sang pangalan na gatubo lang sa kundindiin sa tubabang basta, dumdumon ko lang karoon. Siling ni, isa pa ginang kamuti, no? Siling ni Ma'am Jeneline Akon gani pas dahon kamuti sa pats lang, isa pa ginang dahon ang kamuti taps, dahon kamuti dasig mo na magtubo, no? Itisok mo lang man na, matubo man na sila, no? si nanay ipinsil niya ti sampalaya pastor damo di samon niya ha nami sa munggo good for diabetes o palaya o pwede mo magtanom kang palaya galing kay kun hindi kaya kabalo mag mag style style sang iyang inala mo na balayan eh pero okay man kun kabalo ka magtanom o kabalo ka mag dapat sundon mo lang gina kadaagay ha. Check on mo lang kung may mga ulod, may mga caterpillar, may mga apan, no? Kay may mga grasshopper na gakaon sa dahon eh. No? Amo nang tabo sa okra da sa guwa sa balay. Kaya dito gito gay may ginakuha ka bidang okra. Kali kay ginakaon sang caterpillar. Tita Zo Valero Torricampo, good morning. Kay Ma'am Irene, Estares, mayong aga. No. Gapamati igud diri sa Bago City. Hoy, may nga diri sa inyo tanan. Kag sa atong abyan andra sa EB Magalona, good morning sa inyo tanan, no. Kay Ma'am Michelle Lopson and family, Nanay Elsa Castroneva and family, kay Ma'am Sonia Aguilaran and family. Alas 7:42 mga abyan, andi sa magbanayon mamati kita na sa aton nga pabaon sa siningaga. John chapter 21 verse 17 mga kabiyanan. This is a very interesting passage. John 21:1-19. No? Kay in that passage in verse 17, siling ni Jesus Christ kay Peter, Jesus said to him, "Feed my sheep." No? So again, the setting was near the Sea of Galilee. And it was at this moment in John chapter 21 that the sun was beginning to rise over the Sea of Galilee. No? Si Peter, kag ang pipila ka mga disciples, ara sa ilang baruto. Ha? Sa bilog ng gabi, nagpamunit sila, but they caught nothing. Ha? Siguro daw ka strange siguro sa ilang balatyago. Nga wagi kami may nakuha. Ha? Because Peter had been there before eh. Ha? Pero sa tunga tiyon, wala gid siya, something was different. Ha? Peter was carrying something heavier than an empty fishing net. Kay man, prior to this, si Peter gin-deny niya si Jesus Christ. Ha? He was carrying the memory of his failure. Okay? Kay hindi maglawig sa muning at iyon mga benan, confident kayo si Peter nga nagambal sa kay Jesus Christ. Ginoo, Master, Rabbi, hindi ta kapag i-deny. Ha? Pero siling ni Jesus Christ, ha? I-deny mo ko. Ha? 3 times si Peter nag-deny kay Jesus, nga kilala si Jesus. No, nagtuktugaok ang manok. Kagladumduman ni Peter ang mga tinaga ni Jesus Christ. And it was then nga grabe ang iyang hibi. Now, tungkol kayo napatay si Jesus Christ, sila na natin, ano ta, wala na si Jesus, patay na si Jesus. So, nagbalik sila pang isda. So, siguro nagpanumdum siya. Yeah. Pwede pa ko balaayhan magamit sa Ginoo. No? Pwede pa ko balaayhan naging useful para kay Jesus. No? After what I did, worthy pa ko balaayhan gyapon. Yeah. Then someone called, halin sa baybay, nga nagambal, cast the net on the right side of the boat. Anong kinalain sang right side, left side kung nagapamunit ka? Ha? Or basi, right side or wrong side. I don't know. So, siling sang tingog, cast the net on the right side of the boat. So, they did it. Dito nalagin haboy ang pukot. And suddenly, ang pukot na puno sang isda. The first one to recognize Jesus was John. Siling ni John, it is the Lord. Kag si Peter naglumpat sa tubig, kag nagpakadto kay Jesus Christ. Kag pag-abot nila sa baybay, Jesus already prepared breakfast. May sinugban ang isda. Huh? And Jesus was waiting for Peter. not with condemnation, not with humiliation, but with breakfast. Karami, no? And after sa ilang pagkaon, after sila nagkaon, ginpamangkot ni Jesus si Peter, "Peter, do you love me?" Tatlo kabisis na mangkot si Jesus Christ. Tatlo kabisis ng sabat si Pedro. And three times, si Jesus naghatag sa iya responsibility. Siling ni Jesus Christ, "Feed my sheep." Now, mind you this, mabinan, si Peter gindenay si Jesus Christ three times. Now, Jesus was giving Peter three opportunities to reaffirm his love. And Jesus was restoring the man. No? Nga paminsir ni Peter, he was a failure beyond repair. May pipila kang bagay kitang makuha, mga binan. Failure does not have to be the end. Lantawa ba lang kabuhi ni Peter? Peter failed badly. Pero ang iyang failure, hindi ni amo ang final nga chapter sa iya kabuhi. Si Jesus Christ, wala niya gin-define si Peter sa iyang worst moment. But instead, si Jesus Christ gin-restore niya si Peter kag gintagaan niya sing lain ng mga assignment. I don't know, sa atong tagsaka, we've made mistakes, yes. We regretted something nga nahambal naton, nga nahimo naton. Nga wala naton nahimo. Siguro may ginabit-bit ikaw nga guilt sa imong tagipusoon for a long time. Remember, Peter, your failure may be part of your story, but it does not have to be the end of your story. Dahil sa Ginoo, bato na ang iyong pagpatawad. Learn from it and get back up. And isa ka bagay pagkita nga magkita naton, no, after this, failure, mga benahan, si Jesus Christ gin-restore niya anay si Peter before niya gin-reassign. Pwede man tani, no? Pagpalapit ni Peter, sugo sa dayon, natuwali na to dayon. But instead, ang unang ginhimo ni Jesus Christ, he dealt with Peter's heart three times. Pamangkot siya ni Jesus, "Do you love me? Do you love me, Peter?" Kaya man, ang ministry is not ultimately about proving ourselves. Ministry begins with our relationship with Christ. Until si Jesus Christ nagambal, "Feed my sheep," gipamangkot niya na si Peter, "Do you love me?" Diba? So dapat ang aton nga pagpangabudlay, aton nga pag-alagad sa Diyos, dapat ini nag-flow halin sa aton tigipusoon, halin sa aton nga gugma, pagpalangga, no? Kay Kristo Jesus. Isa ka bagay, siguro kung ako si Peter, hindi ko magpalapit kay Jesus. Okay? Gin-deny ko siya katatlo ka beses . It was in that very crucial moment bala, nga tani, ma-prove mo, ako ya. Upod ko na siya. But he denied Jesus Christ. Siguro kung ako to si Peter, napalagyan ako. Pag wala ko nagpalapit kay Jesus Christ, sa akon ka huya, sa akon ka. Nabalang daw may utang ka nga gapulo-plagyo ko na siyang tao. I don't know. But Peter went toward Jesus. And when he arrived, si Jesus Christ, gabi no, ang iyang abugay, iyang kaluoy, may pamahaw na. Okay? May pamahaw na. This is a picture of grace, mga kabiyanan. Ining Jesus nga ginakahadlokan naton nga palapitan may be the very Jesus nga nagahulat and waiting and willing to restore us. Di magpalagyo sa Diyos tungod kay nag-fail kasi mga kabuhi kaisa. But instead, run toward Him. Kaya pwede ka pagyapon magamit ni Jesus. Pwede pa kita gyapon magamit ni Jesus after all of the failures. Look at Peter. Because it's not about us. It's about Him working in us. It's about His grace working in our lives. I hope and I pray, mga biyanan. Whatever mga experiences natin nga nagahinder sa atin sa pag-alagad sa Diyos, itugyan natin sa Ginoo and receive His grace and forgiveness. Alas 8:51 mamaya na, hindi sa magbalahin, mamati kita na sa pibila ka mga panundum. Timalak at imalin, kibabalik pang oras na, Pilipinas.
3: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
4: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka mo ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalaan ta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always, kakampaign kami ng aton 4S strategy sa against dengue.
3: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, aton gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
0: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
5: Gusto mo bang magtrabaho ng may ngiti sa mukha at saya sa iyong puso? Then work with a thankful heart. Napansin ko na ang taong puno ng pasasalamat sa puso ay mas madalas masaya at positibo kaysa hindi. She would gladly serve nang hindi binibilang ang oras o ang trabahong mayroon siya. Lilipas ang araw na ang dami na pala niyang natapos sa trabaho, maluwag sa puso niya ang gumawa dahil puno siya ng pasasalamat. Mahirap maging grateful, pagkatapos ay magdarabog ka o sisimangot. A thankful heart, more often than not, translates to a happy countenance and motivated work. Kaya, ang pabaon kong paalala para sa iyo ngayon, work with a thankful heart. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Naniniwala ka bang ang trabaho mo ay biyaya ng Diyos sa iyo? When you work, you are not just serving your boss, your customers, or your company. Sa pamamagitan ng trabaho mo, ay maaari mo ring mapaglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng maayos na paglilingkod sa iba. And what should be our attitude when serving God? Ang sabi sa Psalm 100, verse 2, "Serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful singing." Kung ang trabaho mo ay bigay sa iyo ng Diyos, ang magtrabaho ng may kagalakan at pasasalamat sa puso naman ang regalo mo sa Kanya. Kung mayroong cardio exercises para maging malusog ang puso natin, may mungkahi din akong exercise para maging thankful ang ating puso at maging evident ito sa ating trabaho. Una, start your day with thanksgiving. Sa simula ng araw mo, gawin mong habit ang manalangin at magpasalamat sa Diyos. Marami sa atin, nananalangin nga. Pero ang prayer naman natin ay parang pagdidikta ng napakahabang wish list sa Panginoon. Ano ang mararamdaman mo kung mayroon kang binigyan ng regalo at imbis na magpasalamat ay kung ano-ano pa ang hiningi sa iyo? Parang ang sarap bawiin ng regalo mo, hindi ba? Think of how God would feel kung sa simula pa lang ng pagising natin, pagkatapos niya tayong bigyan ng maayos na tulog at pahinga, ay kung ano-ano ang hihingi natin sa Kanya at sasabihin natin, Lord, pahingi naman ng ganito, kailangan ko po ng ganyan. Subukan mong manalangin ng puro pasasalamat lamang at wala kang hihingin sa Diyos,

0: to say thank you. Sa bawat mabuting bagay na gagawin sa iyo ng ibang tao, magpasalamat ka. Sa bawat regalo, pabor o assistance na matatanggap mo, magpasalamat ka. Napansin ko lang na may mga taong hindi nagpapasalamat kasi ang pakiramdam nila'y entitled sila sa kanilang natanggap. Karapatan mo man o hindi, ipagpasalamat mo ito dahil ibinigay sa iyo. Maraming tao ang hindi na-enjoy ang karapatan nila. So thanksgiving should always be expressed. Ang pasasalamat ay sinasabi at ipinapakita. Kung thankful ka, dapat halata. Kaya ang assignment mo ngayong linggong ito, huwag palalampasin ang isang araw nang hindi ka nakapagpapasalamat sa 5 tao na may ginawang kabutihan sa iyo. Be quick to say thank you. Salamat sa inyo na patuloy na nakikinig at nagbabasa ng pro tips. Salamat din sa iyo na hindi ilamang nagla-like ng pro tips, kundi i-share din ito, yung mga nababasa niya na nakikita sa Facebook. Ayan ha, nagawa ko na ang thank you challenge para sa araw na ito. Ikaw naman, sino ang pasasalamatan mo? Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacy.